0: ang learning sa Radyo Magazine.
1: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
0: sa Radyo Magazine.
1: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
0: School on the Air sa Radyo Magazine, 1270 AM.

0: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyo lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang umaga. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. It's a wonderful day. Sabi nga, di ba? Every day is a blessing. Batiin natin sa Master Control ang ating sound engineer, Ms. Marichal Malimban. Good morning. Samahan nyo kami 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman at aral mula sa mga segmento natin ngayong umaga. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kulitan at lessons of the day, please like and follow our social media accounts. Sige na. Nako, malapit na kaming madagdagan ano, ng ma-close na natin yung 17K followers sa Facebook. Kaya i-follow nyo na kami dyan. At kung meron kayong katanungan, pwede rin kayong magpadala ng email sa radiomagazine@gmail.com or dumirekta na kayo sa ating official Facebook account. At para mas pagandahin pa ang serbisyo natin at pagbibigay natin ng mga impormasyon at storya dito sa ating istasyon, ang ating website, radiopilipinas.ph/radiomagazine, lahat ng mga istorya na nababasa ninyo sa ating social media account at lahat ng mga kwento na ibinabahagi natin dito sa programa, lahat yan ay uploaded and posted sa ating website, radiopilipinas.ph/radiomagazine. So kung naghahanap kayo ng magandang istorya, feel good stories, feature stories, yan lamang ang inyong pupuntahan. At kung walang radyo sa bahay, i-download nyo na yung ating mobile app na PBS Receiver. Ito ay available sa Google Play and App Store. Libre lang ito basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, ano pang hinihintay? Please, please, please, mag-download na.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay!

0: namatay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
1: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: Okay, class. Recess. Break time.
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
13: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Mga bata, kamusta kayo? Ayan ha, sa unang bahagi ng lessons natin ngayon. Kasama na natin agad-agad ang best friend ninyo dito sa School on the Air. Batiin natin siya na isang magandang umaga. Kamusta ka na ngayon, Enggoy?
15: Ay, mabuti naman po!
14: Ayan, mabuti naman daw si Enggoy. Buti naman! At Enggoy, ikaw ba ay nag-almusal na?
15: Medyo!
14: Meron ka bang pampasiglang awitin ngayon?
15: Wow!
14: Na on the spots. Ah, sige na, baka meron kang alam na isang ano, maikling Christmas song. Baka naman.
15: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
14: Okay, o, diba? Kasi Burr Month na eh. Pagka Burr Month na talaga yan, kahit anumang petsa pa yan, eh talagang mapapakat na ka talaga
15: yes.
14: Na jingle bell, yes. Jingle bell. So, ayan, syempre, pinapasigla lang natin yung mga viewers and listeners natin.
15: Oo, kasi yung iba dyan, kawawa pa rin, no?
14: Oo.
15: Apektado ng baha.
14: Yes, hindi talaga mawawala itong mga naapektuhan. Alam naman natin, panahon ngayon ng habagat season. Hanggang ano nga yan eh, hanggang next year, first quarter next year pa yan, di ba? So, eto, ang handog na awitin ni Enggoy sa inyo. Sana kahit papano nagising namin kayo. Ang tawag dyan, ano, pampasiglang.
15: Pampasiglang.
14: Pampasiglang awitin. Samantala, Enggoy, para sa unang bahagi ng lessons natin ngayong umagang ito, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na 3-3-3 rule.
15: Ha?
14: 3-3-3 rule.
15: Okay.
14: Ako, hindi mo ano.
15: Ayan.
14: 3-3-3 rule. Ito yung tatlong bagay o mga tatlong paraan para daw matulungan ng mga bata na maging kalmado, payapa ang isipan, kalmado ang puso nila, lalo na kapag meron silang mga big emotions kagaya ng galit o kaya sobrang pagkalungkot, sobrang inis. Di ba yung ibang mga bata, mahirap silang i-regulate yung mga emotions nila.
15: Ay, hindi nila makontrol.
14: Hindi nila makontrol. Pag galit sila, galit talaga sila.
15: Yes.
14: Kaya ngayong umagang ito, Ingoy, tuturuan natin ang mga bata kung paano nila i-regulate yung emotions nila at paano nila pakakalmahin yung mga sarili nila sa pamamagitan ng 3-3-3 rule. So ito yung 3-3-3 rule natin. Ano? Una, sa 3-3-3 rule natin, kailangan daw kapag ka may mga big emotions ka, Ingoy, kailangan ay maghanap ka ng tatlong bagay na nakikita mo sa paligid mo. So you have to look for 3 things you see around you. Katulad na lang, ikaw, Ingoy, sige, kunyari may big emotions ka ngayon, na ikaw yung example natin, may big emotions ka, siguro galit ka, meron kang nakaaway na kaibigan. So, unang 3 rule natin is to look or name the 3 things around you. Sige nga.
15: Yes, okay, first thing, microphone.
14: 1.
15: Second, TV!
14: Third.
15: Chair!
14: So, ayun ano, you have to look for the 3 things that you see around you. Ayun yung first 3 rule natin. Yung second 3 rule naman natin, eto naman yung 3 things that you hear. So, ano yung tatlong bagay na naririnig mo ngayon sa paligid mo? Examples natin dito, music, o kaya naman birds chirping, yung nagtutweet-tweet-tweet ng mga ibon, o kaya naman clock ticking. Ikaw, Ingoy, ano yung tatlong bagay na naririnig mo around you today?
15: Yung boses niyo po.
14: 1.
15: Ano pa ba? Tahimik kasi dito eh. Yung boses ko!
14: Second. Third na lang, third.
15: Last. Ano pa ba? Yung boses ng lasang! Diyan o.
14: Sa studio.
15: Sa studio.
14: Yes.
15: Sa control booth.
14: Ayun. So, ayun yung 3 things na naririnig ni Ingoy sa paligid niya. At ang 3 rule natin, mga bata, ito naman yung 3 things that you can move or can physically move with your 3 parts of your body, rather 3 parts of your body to move. So you have to physically move 3 body parts. Ano yung 3 body parts na pwede mong i-move and go?
15: Yung hand ko.
14: Okay, 1.
15: Yung hindi ko ma-blink yung mata ko eh.
14: Ano ba?
15: Ayan yung head ko.
14: Head, wow. Second. Okay, third.
15: Okay.
14: 3 body parts that you can move.
15: I can jump!
14: Okay, that's the third. Alam mo, Ingo, yung mga ginawa mo na yon, hindi mo namamalayan yung mga big emotions na meron ka, unti-unting nawawala. Kasi
15: okay,
14: it shifts, yes, it shifts your focus, ano? Kasi yung 3-3-3 rule na yan, 3 things that you see around you, 3 things that you hear around you, and 3 parts of your body that you can move, yan ay nakakatulong para ikaw ay ma-distract at mawala yung mga big emotions na nararamdaman mo ngayon. So, hindi mo namamalayan yan. Yung galit mo, yung pagkalungkot mo, unti-unting nawawala kasi ikaw ay nadadivert yung iyong attention. At yan ay nakakatulong sa'yo, no, para ma-handle mo o ma-regulate mo yung emotions. At syempre, eventually, it will help you to calm down, kumakalma ka na. At ang isa pa sa pinakakagandahan dito, Ingoy, it can be done anywhere. So, pwede mo siyang gawin anywhere, anytime, basta meron kang big emotions. So, yung mga bata, kapag ka nasa school kayo, at parang meron kayong big emotions na nararamdaman, pwede napagalitan kayo ni teacher, napaaway kayo sa school, gawin nyo lamang yung 3-3-3 rule na yan. Kasi it can be done anywhere at hindi mo namamalayan. Unti-unting nawawala yung big emotions, kumakalma ka, nadadivert yung attention mo dun sa mga bagay na ginagawa at iniisip mo. So, ayan ang basic tips na pwede namin ibigay ni Enggoy sa inyo ngayong umaga. At syempre, napakahalaga niyan, Enggoy, ano, yung marunong kang i-handle yung emotions mo.
15: Yes!
14: Kasi kapag na marunong kang i-handle yung emotions mo at nare-regulate mo lahat ng mga nasa isipan at puso o kalooban mo, mas makakapag-isip ka, mas makakapag-decide ka, at mas makakagalaw ka ng maayos. So ayan mga bata, huwag niyong kakalimutan ng 333 rule. Three things that you see around you, three things that you hear around you, and three body parts that you can move para ma-shift o ma-divert ang attention mo. Unang bahagi pa lamang ito ng lessons natin ngayong umaga. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
15: sa School on the Air!
12: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Okay, class. Recess. Break time.
10: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.

0: culture?
1: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
0: Naku, nakakatakot naman po.
2: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
3: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
16: Walang radyo? Walang problema!
9: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
19: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: Mga bata, ito para sa tuloy-tuloy nating lessons of the day. And Goy, it's English time. Favorite
21: yes,
20: mo to, 'di ba?
21: Mother
20: English time. Oh, mother tongue mo yung English, 'di ba? So ito, English lesson naman tayo ngayon. At pag English ang pag-uusapan natin, ang topic of the day natin ngayon ay pronoun. No, nakaraan kasi pinag-usapan na natin yung nouns, 'di ba, Engoy? So ngayon naman, ang tatalakayin natin ay pronouns. Engoy, pwede mong basahin kung ano yung nasa screen natin. Ano ba ang ibig sabihin ng pronoun para mas maunawaan ng mga bata?
21: Okay, pronoun. Word used in place of a noun or a noun phrase to avoid repetition and make sentences smoother.
20: Tama. Ang ibig sabihin nito mga bata, ang pronoun ay ginagamit para mapalitan natin ano yung noun natin sa sentences na kinocompose natin. Alam naman natin, noun is always the subject of our sentence, di ba? At minsan, ang hirap naman kung paulit-ulit-ulit mong babanggitin yung ating noun. So, kailangan nating gumamit ng pronoun bilang kapalit doon sa pagtukoy natin ng subject o ng noun. Halimbawa, sa ating first example, para mas ma-visualize ninyo kung ano bang ibig sabihin ng pronoun. Eto, halimbawa, Engoy, for example, instead of saying Maria went to the store because Maria needed milk, you can say Maria went to the store because she needed milk. So, hindi mo na uulitin, nababanggitin na naman si Maria.
21: Yes.
20: Kasi gumagamit ka na ngayon ng
21: pronoun!
20: So ayun mga bata, mas naiintindihan nyo na ang pronoun ay ginagamit bilang kapalit ng ating noun o ng subject para hindi mo ito paulit-ulit na gagamitin sa sentence o kaya naman sa paragraph. Kasi pagka repetitive, ano, pagka paulit-ulit, hindi na ganun kaaya-aya no, yung pag-compose natin ng sentences o ng paragraph. At meron pa rin tayong set of examples, Engoy. And this time, i-identify mo naman, Engoy, kung alin dito ang pronoun. Ready ka na ba?
21: Okay!
20: Okay, ang first example natin, Engoy, babasahin ko, i-identify mo kung ano ang pronoun at sasabihin mo din kung ano yung noun na pinalitan niya. Okay? So, naintindihan mo na, Engoy?
21: Ay, opa!
20: Okay. Sasabihin mo pala muna kung ano yung noun na pinalitan ng pronoun natin. Okay?
21: Okay!
20: Ready? Kayong mga bata, pwede rin kayong mag-join sa aming activity ni Engoy. Our first sentence. My mother buys vegetables. She will cook chop suey. Aba, ang sarap nun. So, Engoy, sa set of example natin na ito, alin dito yung ating noun at alin naman dito ang pronoun?
21: Ang noun po sa first sentence ay mother.
20: Okay.
21: At ang pronoun niya ay she.
20: She. Dahil sa second sentence, hindi na natin inulit na binanggit si mother. Ang ginamit na natin, instead of using mother, ang ginamit na natin ay she, which is our pronoun. Ang second sentence natin, Engoy, babasahin kong mabuti at muli sasagutan mo. The dog is running. It loves to play around. Alin dito ang noun at alin dito ang pronoun?
21: Ang noun ay dog.
20: Okay.
21: Tapos, ang pronoun ay it.
20: It. Ang pronoun yeah natin ay it dahil sa second sentence, hindi na natin inulit yung salitang dog. Okay, great job, Engoy. And I'm sure mas natututunan na ito ng mga bata. Sa third example natin, Engoy. My friend Damian is kind. He gives me toys. Alin dito ang noun at alin dito ang pronoun?
21: Ang noun ay Damian.
20: Okay.
21: At ang pronoun ay He!
20: Dahil pinilitan na no ng salitang he, yung noun which is Danian. So ayun lang mga bata, ang lagi ninyong tatandaan ng pronoun na ginagamit para hindi maging repetitive o paulit-ulit ang pagbanggit o ang pagsusulat natin sa noun o subject ng every sentences or paragraph na ating isinusulat. At alam mo ba, Enggoy, sa next time na pag-aaralan natin ito, ay hindi, merong iba't ibang uri ng pronoun.
21: Hi.
20: Yes, so, at kailangan din ma-identify ng mga bata kung anong uri ng pronoun yung kailangan nilang gamitin kapag sila ay nagpapahayag ng ideya sa bawat pangungusap na kanilang ginagawa. So ngayon, naintindihan na natin what is pronoun. Next lesson natin, i-identify na natin kung ano naman ang iba't ibang uri o kategorya ng
21: pronoun.
20: Great job, Enggoy! At sana mga bata ay naunawaan ninyo yung ating lesson of the day. So assignment ko ngayon ay gumawa kayo ng set of sentences kung saan napapakita natin ang paggamit ng noun at ang paggamit ng pronoun. Huwag kayong aalis mga bata sa pagbabalik natin. Ipapahayag na natin ngayon or ibibigay na ni Enggoy ang ating kwentong pambata. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
21: School of the Air!
7: Na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Okay class, recess, break time!
21: Yay!
0: Tignan mo tong baon ko.
21: Anong baon mo? Pahingi naman!
1: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
24: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
0: Teacher?
1: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
0: Naku, nakakatakot naman po.
2: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
3: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus na mga kawatan upang mag-scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?

0: 1326 ng Interagency Response Center.
1: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
10: School on the air sa Radio Magazine, 1278 AM.
11: Mga bata, ito ano, para sa tuloy-tuloy natin ang kwentong pambata. Enggoy, ready ka na?
12: Ready na po!
11: Ang ating kwento ngayon, ano ang pamagat ng kwento, Enggoy?
12: Ang pamagat ay alamat ng ulan.
11: Alamat ng ulan. Ang cute naman ang nasa screen natin.
12: Oo nga.
11: Ang cute ano kapag kaganyan na ikaw habang umuulan ng panahon. Sige, Enggoy, handa na kaming makinig para sa iyong kwentong pambata.
12: Okay. Alamat ng ulan. Si Dakula, isang napakalaking higante, ay nakatira sa madilim na yungib. Sa tabi ng yungib ay may bukal na dinadaluyan ng dalisay at matamis na tubig. Hindi mangyari makakuhang madalas dito ang mga tao dahil bantay na bantay itong bukal ng matapang na higante. Madalas kumukuha na lamang ang mga tao ng tubig sa dagat para magamit nila. Paminsan-minsan, nasusubukan nilang tulog si Dakula. Kaya panakaw na nakakasahod sila ng tubig sa bukal. Isang hating gabi, maraming mga tao ang pumaroon sa bukal para sumalok ng tubig. Hindi nila alam na kising pa pala ang madamot na higante. Walang ano-anoy

0: ramdaman ng mga tao na naikulong na pala sila nito sa isang malaking lambat. Dinala ni Dracula ang lambat na puno ng tao sa kaitaasan at ibinilanggo sa ulap. Diyan na kayo, maninirahan! Gusto rin lang nyo ng tuwig! Ang mga taong nakakulong sa ulap ay nalungkot at nagsitulo ang masaganang luha. Bumagsak sa lupa ang luha at nagsilbing unang ulan. Mula noon, tuwing iiyak ang mga tao yon, umuulan sa lupa. At yun na nga ang alamat ng ulan at kung bakit tila napakalungkot ng langit tuwing umuulan na parang lumuluha.
1: Ayun pala ang alamat ng ulan. Kumbaga parang ano na no, napiko na itong si Dracula at lahat ng mga hinaing ng mga tao na nakulong sa mga ulap, yun pala ang dahilan kung bakit umuulan. Nako mga bata, kapag umuulan, maalala nyo na ngayon na yung ulan na pumapatak mula sa langit, yun pala ay luha ng mga taong nakulong sa ulap dahil kay
0: Dracula!
1: Nakakatuwa naman, Ingoy, ang ating kwentong pambata. At isa rin ano, sa bagay na nakikita ko na benepisyo na itong mga kwento na kagaya nito ay nagiging malawak yung imahinasyon ano, ng mga batang nakikinig nito. Kasi ako, even ako, ini-imagine ko yung kung paano nakulong yung mga tao sa ulap at kung paano yung lungkot na nararamdaman nila at pagtulo ng luha nila every time na sila ay nahihirapan.
0: Tsaka paano sila nagkasya?
1: Isa pa yun.
0: Napakadami nun, no?
1: Higante naman kasi si Dracula.
0: Kaya malaki
1: ang lambat ni Dracula. Magkaganon man, mga bata, itong mga kwentong pambata natin, mga alamat, mga pabula, layo nito na magbigay ng aral at libang na rin para sa lahat ng mga makakapakinig ng istorya na ito. At pangako namin ni Engoy, ang lagi namin paghahanap ng mga kwento pa na pwede namin ibahagi sa inyo. Maraming salamat, Engoy!
0: Wala nga naman po!
1: At sa inyo mga bata, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
0: sa School of the Air!
2: Okay class, recess, break time!
3: Yay! Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
5: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
3: Teacher?
2: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
5: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
8: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
8: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
10: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
8: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
11: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
8: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
10: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
11: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
12: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
13: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
14: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
13: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
12: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Nasa huling bahagi na tayo ng ating lessons dito sa School on the Air, at sa pagkakataong ito meron lang tayong School on the Air advisories. Ito, Ingoy, ay may kinalaman sa usaping edukasyon at pangkalusugan. Alam naman natin, Ingoy, ano, yung mga estudyante, syempre nakakaranas din sila ng mental health problems.
20: Nice.
1: O, pwedeng isa ka na dun, Ingoy, kapag ikaw ay may pinagdadaanan. Alam mo ba, Ingoy, na merong kang numero na pwedeng tawagan.
20: Ay, ano po yan?
1: Ito yung tinatawag natin na Kumusta Ka Hotline. Ano man ang bigat na dala mo, handa silang makinig at umalalay sa'yo. Narito ang Department of Education TeleSafe. May malalapitan ka. Sige, Ingoy, sabihin mo nga yung mga numero na pwede nilang tawagan sa telepono.
20: Yan, pwede kayong tumawag sa 0945. 1-7-5-9-7-7-7.
1: Ayan yung mobile number, ano, na yan, pwede ninyong mobile tawagan kapag kayo ay may pinagdaraanan. Ito ay Department of Education TeleSave. Isa pa sa pwede ninyong tawagan, yung telephone naman ito, just dial number sign, okay, number sign 33733 o number sign DepEd. So ayun lamang. Or hashtag ba to? Hashtag yata ito.
20: Hashtag
1: yata. Sorry. Okay, so ang pwede ninyong i-dial, ulitin natin for the second time, dial nyo lang ang hashtag 33733 o hashtag DepEd para kayo ay may malapitan at may makinig sa inyong kwento. or pwede rin kayo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. At para sa kaalaman ninyo, direktang nakaugnay ang TeleSafe sa National Center for Mental Health para sa mga nangangailangan ng agarang profesional na tulong. At kung may agarang panganib sa buhay o kaligtasan, tumawag naman kayo sa number na 911. So ayan na, kung hindi ninyo kayang maglabas ng saloobin kina mommy, daddy o sa inyong mga kapatid or even kay teacher, minsan kasi sabi nila, Engoy, mas magandang magkwento pag sa hindi mo kakilala.
20: Oo nga po.
1: Mas nailalabas mo yung istorya mo, yung nararamdaman mo na walang panghuhusga. So ayan po yung number na pwede ninyong tawagan. And take note, hindi lang ito for students or school administrators or teachers, ito ay pwede rin gamitin ng sinumang individual na mayroong mental health problem.
20: Safe naman po kayo dyan.
1: Safe na safe. At ito, paunawa din sa lahat ng mga estudyante, i-avail nyo na itong white concessionary beep card ng LRT. Pwede ninyong gamitin sa MRT, LRT 1 at LRT 2. Pumunta lamang kayo sa office ng LRT stations. Mag-avail kayo ng white beep card. Sabihin ninyo estudyante kayo. Magpapakita lang kayo ng patunay na estudyante kayo, yung ID ninyo. At magbabayad lang kayo ng one-time na 30 pesos para sa white beep card ninyo. At ito ay makakatulong dahil 50% discount ng inyong pamasahe.
20: Ay, laki mo na.
1: Ang laki. Kung 10 piso ang pamasahe mo.
20: 5 piso na lang.
1: 5 piso na lang. O, diba? Magkano ba pamasahe mula Antipolo hanggang Recto ngayon? So, 50% discount ang makukuha ng mga estudyante. Malaking bagay yan sa inyong pambaon o allowance sa school.
20: Yes.
1: At ito hindi lang for students, pati na rin para sa PWD at para sa senior citizen.
20: Okay.
1: Ayan na, i-avail nyo na. Sayang naman, 50% discount. At isa pa para sa ating school on the air advisory, ito naman ay mula sa Quezon City Public Library. Ang kanilang kauna-unahang book nook ng QCPL. Bisitahin ninyo ang kauna-unahang book nook ng QCPL na matatagpuan dito sa May Walter Marth North EDSA. Yes, meron dito iba't ibang libro, pambata, pang-estudyante at marami pang iba. Kung si mommy ay nagsha-shopping o namimili ng grocery, baka pwedeng iwan mo muna si Bagets doon para magbasa-basa, o diba?
20: So, ayan,
1: ang galing niya, diba? So ayan na yung book corner. Kesa naman iba pa yung pagkaabalan ninyo pag nasa labas kayo, bisitahin nyo na lang itong mga libro ng Quezon City Public Library dyan sa Walter Marth North EDSA.
20: Yan, and habang nag-grocery si Mommy at Daddy,
1: yes,
20: pwede kayo dyan.
1: Totoo yan. O, diba?
20: Para
1: sobrang,
20: hindi kayo maabala.
1: Sobrang convenient nun.
20: Oo nga.
1: At nakakatuwa dahil may initiative talaga yung QCPL. At bukod dyan, gusto ko na lang din banggitin, may book nook din sa Paranaque PTEX. Ano nga ba yung PTEX? Engoy, baka alam mo. Nakalimutan na natin yung abbreviation ng PTEX.
20: Ano nga ba yun?
1: Paranaque Integrated Terminal Exchange. So ayan, may book nook din doon, Engoy, kapag ikaw ay naghihintay ng biyahe mo, oras ng biyahe mo, doon ka muna sa book corner nila habang nagbabasa-basa. So for kids and for adults din yan, pero take note, bawal po manghiram at mag-uwi ng libro. Babasahin at gagamitin nyo lang mismo doon sa loob ng terminal ng PTEX. At libre yan na in cooperation with National Library of the Philippines. Galing, nagpahiram sila ng libro. Samantala, Engoy, ayan, baka may gusto ko nalang batiin at pasalamatan. The floor is yours.
20: Ayan, paalala lang sa mga bata, huwag lulusong sa baha, usong-uso ang
1: sakit.
20: Leptospirosis.
1: Yes, totoo yan. Kapag ka binabasa inyo sa kasi ngayon, Engoy, napakahirap na ng panahon. Nung bata ko, hindi naman ganyan kabahain. Pero ngayon,
20: oo,
1: konting ulan lang, kahit ambun nga lang, bumabaha na.
20: Yan, dahil yan sa
1: habagat yan.
20: Habagat sabihin yung
1: habagat season kasi ngayon, mga bata, kaya uunawain nyo talaga na ganito yung takbo ng panahon natin. Aaraw uulan, aaraw uulan. So maraming salamat
20: yan,
1: sa inyo lahat.
20: Yan, babatiin ko rin si John Dina UEP.
1: Maraming salamat and happy listening. And also, thank you so much sa ating Master Control kay Miss Marichal Malimban. Maraming salamat sa iyo, Engoy.
20: You're
1: sa pagsama sa akin ngayong umaga. At sa inyo mga bata, maraming salamat. Sana ay natutulungan namin kayo sa mga lessons ninyo sa school at nalilibang kayo sa mga ibinabahagi naming kwento dito sa programa. Muli bukas, pagsapit ng alas 8 na umaga, buksan ninyo ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
20: sa School on the Air!
18: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Serbisyong kailangan.
21: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pinas. Interesting na usapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, may hindi boring. Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
0: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang magandang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At para naman po sa mga may gustong ipadalang mensahe, liham, ano, or hindi lang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, maaari po itong isend sa Radyo Magazine at gmail.com. And of course, tulad po ano ng paalala ko sa inyo palagi, paanyaya. Ayan, ano, ini-invite ko po kayo na i-download ang PBS Receiver. Ano ba itong PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service o PBS-BBS. This includes, of course, our flagship station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and of course, tayo po, ano, ang Radyo Magazine 1278 kHz. And ganyan din, kung mahilig kayo sa sports, mapapakinggan po dito ang RP2 Sports Radio, and of course, atin pong World Service din, ayan, para sa mga balita abroad, Radyo Pilipinas World Service, at syempre, ganyan din ang ating FM1 and FM2 stations. Ang Republika ni Juan at ang The Capital FM. Ito pong PBS Receiver ay available and downloadable sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. Ito po ay libre lang mga mare, mga pare, ano? Kaya ano pang inaantay ninyo? I-download na ang PBS Receiver.
1: Uy mare, alam mo na ba ang latest? Wow! Updated yan!
2: Musta ka mare? Sa Radyo Magazine 1278.

0: Halaga nga pong ito ay usapang arts tayo, pero may twist mga mare, mga pare. Ano, itong arts na ito ay nakatutulong ano, or konektado sa ating mental health. At maya-maya lamang, ano, may makakapanayam tayo. Actually, nandyan na. Ready na ano, ang ating makakapanayam para nga mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan. Ano, ano ba yung mga art activity, mga mare, mga pare, ang sa tingin ninyo ay makatutulong para sa ating mental health? Iba-iba eh, di ba? Merong calligraphy, painting, yung journaling or pagsusulat, ano, it's a form of art as well. And of course, yung coloring and the doodling. And with that, mga mare, mga pare, hindi ko na nga po patatagalin pa. Makakasama natin this morning, siya po ang founder and lead designer ng Pen and Paws PH. Wala pong iba kundi si Miss Tessa Dimasuhid. Magandang umaga po, Miss Tessa. Welcome po. So, musta ka, Mare? Si Maring Jolie po ito.
1: Magandang umaga po, Maring Jolie. And magandang umaga din po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin dito sa Musta ka, Mare.
0: Alright. Good morning po, Miss Tessa. And of course, nagpapasalamat po ako unang-una sa lahat sa pagpapa-unlock ano, nitong panayam natin. And with that, ayan, hindi ko na nga po patatagalin pa. Ano, bilang panimula po, maaari niyo po bang ikwento sa mga kumare at kumpare natin kung paano po nagsimula itong Pen and Paws PH, ano? At higit sa lahat, ano po ba itong Pen and Paws PH?
1: Ayan, sige po, no. So, Maring Jolie, no. So, nagsimula yung Pen and Paws mula dun sa desire namin ng aking mommy na mag-spread ng message ng mindfulness through arts to everyone. Yan, si mommy po, siya yung mahilig mag-drawing, nagko-color, nagko-crochet, nananahe. Habang ako naman po yung nagka-calligraphy. So, na-realize po naming dalawa ng aking mommy na kapag nag-e-engage tayo sa mga ganitong klaseng activities, napapahinga kami. No? Na parang it is actually pala for our well-being, hindi lang basta-basta sa ating creativity. So, dahil po doon, ginusto po namin na ma-experience pa ito ng mas marami pang tao. So, si Pen and Paws PH po, kami po ay isang micro-social enterprise. Nag-offer po kami ng products, tsaka ng mga workshops para po sa ating mindfulness and well-being. At ang gamit po talaga natin na tool dito ay arts.
0: Ayan, nakakatuwa, Miss Tessa, ano, na yung mommy mo pala, ano, ang nakasama mo, nakatuwang mo dito, ano, sa ating, or sa inyo pong business. And siguro, gusto ko lang po i-confirm, Miss Tessa, kasi ngayon, para sa mga nanonood sa atin sa Facebook live streaming, may nagro-roll na photos, ano. So, yun po, yung mommy niyo po ba ang kasama ninyo?
1: Yes po, si mommy po yung kasama ko. Wow. Tapos doon naman po sa ibang photo na nakikita nyo, yan na po yung Pen and Paws team. Kumbaga, kami-kami na po yung magkakaakibat na nag-aayos ng products, nag-hold din po ng workshops, yan.
0: Ayan. Siguro ang heartwarming, ano, Miss Tessa, kasi bibihira yung ganyan, eh, ano? Kasi, for example po, ano, yung parents and their children, usually magkaiba yung hobbies, eh, ano? Magkaiba yung gusto. Pero kasi inyo po, sa case ninyo, ano, pareho kayo ng gusto ni mommy. And yun nga po, sa kinatagalan, ano, ay bumuo kayo ng isang negosyo. At hindi lang basta negosyo, ano, kundi something na makatutulong para sa well-being ng mga tao. And nabanggit niya rin po na pahapiyawan niya na, Miss Tessa, yung mga products and services. And ano yun po? Ano po ba yung mga serbisyo at produktong inaalok ninyo sa publiko?
1: Mainly po, ang product na ino-offer ni Pen and Paws ay undated journals. Yan, pwede niyo po siyang simulan gamitin kahit na anong buwan pa yan ng taon, no? Mm-hmm. Meron din po kaming ilang mga framed calligraphy pieces, and hopefully po in the coming months makapag-release na rin po kami ng mga creative kits. Doon naman po sa mga workshops na hinuhold po namin, both for public workshops and also yung private workshops namin, meron pong tote bag painting, ayan, nakikita niyo po sa pictures, meron din pong calligraphy, meron pong calligraphy and journaling na combo, yan, kung gusto po nila ng parang retreat type, and meron din pong mga textured art painting.
0: Ayan, napakarami po pala, Miss Tessa, ano, eh lahat nga po ito ay related sa art, so siguro kung may mga kumara at kumpare tayo nakikinig at nanonood ngayon, ngayon ano na interested dito nga po ano sa arts o sa singing pero walang time. I think this is their time ano para nga po mag-join sa inyo. Eh gusto ko po nga i-point lang Ms. Tessa itong nabanggit ninyo yung undated journal ano which is nakakatuwa kasi usually tayo po bilang tao, 'di ba ho, pagka yung journal natin may date, may year pa nga paminsan eh sometimes tayo ay parang ayoko na sumulan, ayoko nang sulatan kasi na-miss ko na yung mga unang part eh. Pero sa inyo po nakakatuwa, sabi nyo nga, kahit kailan, ano, anytime, pwede nyong lagyan, pwede nyong sulatan itong journal ninyo. And speaking of art, Ms. Tessa, mayroon po kayong tinatawag, ito po napakaganda, no? Mindfulness through arts workshops. So para sa inyo po, ano po bang ibig sabihin nitong mindfulness at paano nyo po ito iniugnay sa singing?
1: Yung term po na mindfulness, isa po yan sa very common na naririnig natin ngayon, no? And lagi po naming dinedescribe yung mindfulness sa mga workshops na yung mindfulness po, it is being fully present both internal and external. So pag sinabi po natin na internal, yun po yung aware tayo sa feelings natin and sa energies natin. While yung external naman po, alam natin yung physical environment kung nasaan tayo. So kapag nag-e-engage po tayo sa art, either just by looking at it, no? O kaya naman po we are creating one, na-engross po tayo dun sa activity. Mm-hmm. So halimbawa po, may tinitingnan po tayong art piece. Yung mind po natin yan, ina-analyze niya yung patterns, tinitingnan niya din yung mga colors. And kapag tayo naman po ay mag-create ng isang art, no? So tayo po ay continuous na may decision-making na ano yung susunod na strokes na gagawin ko, ano yung susunod na colors na gagamitin ko. And of course po, even the rhythmic movements of our arms and yung ating mga kamay po, lahat po yung mga activities na yan at yung mga elements na yan, dinadala po tayo sa present moment.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, so tinutukoy po natin sa mindfulness through arts.
0: Ayan, I agree with you, ano, Ms. Tessa. Totoo po yan kasi art is something na hindi mo siya gagawin nang hindi pa muna pinag-iisipan. Sometimes, ano, yung mga artists nga po may mga pagkakataon na napakatagal bago nila masimulan yung kanilang masterpiece. Ano, kasi matagal po nilang pinag-iisipan kung paano gagawin. And yun nga po, as what you have mentioned, pagka nandun na, ginagawa mo na yung art itself, ano, ay kumikilos din ang arms, ang utak, hindi lang ang utak, physically, even physically. So ayan, napakaganda po pala, ano, nitong tinatawag ninyong mindfulness through artwork, ano, yan po, napakaganda po nitong katagang ito, mindfulness through arts workshops. And speaking of workshops, ano, Ms. Tessa, kayo po, ano, meron din kayo mga isinasagawang workshops dito sa Pen and Pause PH. So paano po ba nakakatulong itong art workshops ninyo sa pagharap sa stress, for example, even anxiety, ano? And of course, yung iba pang hamon sa pang-araw-araw, for sure, meron kayong mga kumare at kumpare na nag-join sa inyo na yun nga po, well, sabi nyo nga po sa business ninyo, one of the main reasons kung bakit ninyo ito itinatag is para sa well-being, ano, ng mga tao sa pamamagitan ng sining.
1: Ayun po. So, kagaya po nung nakwento ko kanina, no, yung activity mismo, yung pag-e-engage po dun sa art activity na yun, it is already a mindfulness activity.
0: Mm-hmm.
1: Pero pagdating naman po sa mga pen and pause workshops, we always make it a point na it is a safe space. No, kung baga, dito po magpapahinga kayo, walang judgment, hindi mo kailangan maging magaling na artist para sumubok ng art. And dito po, you're encouraged to express yourself. You are invited to play and kumbaga nga po parang be a child if you must, no? And after all these effects na mas kalmado ka po, mas focused ka po, and definitely as you try to practice it even more, tayo po ay mas magiging relaxed.
0: Mm-hmm. And siguro po, Ms. Tessa, pwede nyo rin po bang i-share sa amin? Ano po ba yung mga workshops na ibinibigay ninyo para sa ating mga kumare at kumpare?
1: Yeah. Ang main workshop po namin, tinatawag po namin siyang Brush Bliss. Siya po ay modern brush pen calligraphy workshop. Meron din naman po tayong tinutukoy na tote bag painting. Ang tawag po namin doon ay chroma canvas. And meron po tayong mga textured art workshops. So yung textured art po, painting po sila pero hindi po sila flat, no? So meron pong mga ilang parts na may build up ng paint, no? May paste para po medyo 3D sila. Ang tawag naman po natin doon ay textured tides tsaka tranquil textures. Yun
0: Ayan,
1: po.
0: nang dami po palang pagpipilian, ano, Miss
1: Opo.
0: Tessa? Hindi lang iisa, hindi lang basta-basta painting, meron ding tote bag, ano, pwede ka mag-paint ng isang bag, and so on and so forth. Pero Miss Tessa, bago tayo dumako, ano, sa susunod na katanungan, gusto ko lang din po i-ask, paano po kung halimbawa, yung someone, ano, yung na gusto mag-join sa inyo, ay hindi ganun kagaling sa art. So, paano po yung proseso ninyo? Parang, meron po bang nagtuturo muna at first? Or bahala lang po, binibigay ninyo ng buong tiwala si client.
1: Actually, Maring Jolie, yung workshops po ni Pen and Post, lahat ay for beginner friendly po talaga.
0: Wow.
1: Actually nga po, sinasabi namin, hindi mo kailangang maging artist para mag-join ng Pen and Post workshop. Dahil sinasabi po namin palagi, aside from or beyond dun sa aesthetic na output, ang mas mahalaga po is kung paano ka kumalma, paano ka nag-enjoy, paano ka nag-focus during the workshop. Yun po. So, ang palagi po naming format sa mga workshops, guided po yan lahat. Meron po kaming mga sinishare na techniques. Yan. So, maaari po nilang sabayan kami dun sa techniques na yun. O kung meron naman pong mga, minsan po preferred nila, parang maglalaro talaga sila, they will play. So, we also allow them, give them that space to explore their own creativity. Yan po.
0: Ayan. Napakaganda, Miss Tessa, nitong sinabi mo. Gusto ko lang ipunto, ano, yung calmness, ano, yung pag-i-enjoy mo sa paggawa ng sining. And of course, ito nga po, yung focus, itong tatlong ito, yung parang pinaka-main goal ninyo, ano, kung bakit ginagawa ng mga kumare at kumpare natin na nag-join sa Pen and Post PH. Ito nga pong art o yung mga workshops ninyo, ano, which I think very much helpful po. Kasi totoo, ano, Miss Tessa, kung halimbawa simpleng pagdrawing nga lang, ay hindi ho ba? Halimbawa, ako nag-iisip ako, okay, paano ko ba sisimulan itong drawing na ito? Parang kahit pansamantala, hindi ho ba? Naaalis sa problema, sa mga isipin natin. Yung, yun nga po, yung dahil sa art, kasi mas nag-focus tayo, hala, kailangan mabuo ko yung ilong ng dinadrawing ko. Kailangan mabuo ko yung mata, ano? So, I think, yun nga po, na nakakatulong talaga itong art, ano? So, well-being ng mga tao. And speaking of well-being, Ms. Tessa, gusto rin namin malaman, mayroon po ba kayong mga karanasan o kwento or specifically mga success stories po mula sa inyong mga students or clients na nagbago po yung pananaw at pakiramdam after po umattend ng workshops ninyo?
1: Opo, nakakataba po ng puso pag nagsishare sila sa amin ng stories nila, no? Marami pong nagsasabi sa amin yung kahit saglit lang, kahit quick, pero very relaxing yung break nila bago pa sila bumalik sa work ika-Lunes. No? So ito naman po yung sinasabi namin na parang if you don't have resources na mag-out of town or mag-out of the country, you can actually just spend a few hours to join us. And meron naman pong mga participants na nagsasabi na dati sobrang anxious nila, pero pagkatapos ng workshop, natuto sila na huminga, no? Magpahinga. And meron po kaming isang favorite na kwento ng isang Pen and Post workshop participant. Ang nabanggit niya po sa amin, yung 3 hours niya raw with us, yun daw po yung pinakakalmadong 3 hours niya nung buong buwan niya.
0: Wow.
1: Yun. So, and through those words, you'd know na may mga nangangailangan po nung ganitong klaseng break. And we are happy to provide that space for people na nangangailangan nga po ng post talaga.
0: Ayan, nakakatuwa, Miss Tessa, itong kwento mo. Very inspiring, ano, habang nagkukwento ka, nakangiti lang ako. Kasi, totoo po eh, may mga tao, ano, na sobrang busy sa buhay, trabaho, pamilya, asikaso sa asawa, sa anak, na paminsan nalilimutan nila yung sarili nila. And sa pamamagitan nga po ng Pen and Post PH, ano, nagkakaroon sila ng time para nga po, ano, sa sarili nila na mag-relax, na kumalma, ano, and siguro bilang business owner, di ba, Ms. Tessa, nakakataba nga po ng puso na, wow, parang hindi ko ba yung katagang ikaw ang pahinga ko, ano, yung ganyan pong katagang sa social media, ano, so kumbaga kayo yung itinuturing na pahinga ng mga participants o nito nga pong mga students niya sa workshop. And with that, ano, Ms. Tessa, gusto ko rin pong i-ask kung halimbawa man po na mag-join ang isang participant sa inyong program, ito po ba ay may specific lang pong time frame, time limit, or depende po, continuous po ba yung mga workshops na isinasagawa ninyo?
1: Ayan. Nag-hold po kami ng public workshops every once in a while. Siguro po nasa 2 to 3 public workshops in a month.
0: Mm-hmm.
1: Yan po, meron po yan. Kadalasan po Metro Manila, Quezon City, Taguig, Pasig, Makati. Yan po. And kung meron naman po halimbawang mga families or friends na sila-sila mismo gusto po nilang i-experience yung workshops, nag-accept din po kami ng private bookings.
0: Oh, wow.
1: Yan, kaya po, yes po, kaya halimbawa rin po sa mga companies, yan, nagbibigay po kami ng yung kanilang creative pause naman, no, para sa kanilang mindfulness.
0: Wow, ayan, ano? And saka meron ding mga iba, Ms. Tessa, ano, na halimbawa, yung isang employer, ano? Or employee, ayan, ano? May mga pagkakataon na halimbawa, focus sobra sa trabaho. O yung iba naman ho, nasa puso nila yung arts. But since, ano, minsan may question between stability o passion, hindi ho ba? So sometimes mapapaisip ka, hindi niya na-pursue yung pagmamahal niya sa arts kasi kailangan niya ng mas stable na income. So sa pamagitan po ng Pen and Post PH, kumbaga natutupad niya pa rin, ano, yung pangarap niya noon na i-pursue itong singing or yung arts nga po. So maraming salamat, ano, Ms. Tessa, and of course sa inyo pong mother sa pagtataguyod nga po nitong Pen and Post PH. And speaking of workshops and speaking of well-being, pag-alis ng stress, anxiety sa pamamagitan ng arts, isa rin po, Ms. Tessa, ano, sa layon ninyo sa Pen and Post PH ay yung pondohan, ayan, ang edukasyon ng inyong mga scholars. So meron po kayong mga scholars, hindi ho ba? Paano nyo po ito isinasagawa?
1: Yes po, yan. So, yung malaking bahagi po ng proceeds ng workshops natin, tsaka ng products natin, they go directly to the needs of our scholars. And i-take ko na rin po yung opportunity. Papangalanan ko po yung scholarship namin. So, ang pangalan po ay PETAL Scholarship Program. At yung ibig sabihin po ng PETAL ay Pathways in Education to Advanced Life.
0: Wow.
1: So, ginagamit po natin yung scholarship funds natin para po sa tuition o kaya naman po sa monthly allowances. Kasama din po yung, paminsan-minsan po, meron po kaming learning sessions, kung meron po silang mga special topics na gusto po nilang matutunan, tas kaya naman po namin ibigay, no, kumbaga po. And mentorship din po, para po mag-guide sila sa kanilang personal growth din. Yan. So, sa ngayon po, meron pong apat na scholar si Perenpos.
0: Wow! Feeling ko, ano, Ms. Tessa, napakabuti ninyong tao, ano? Kasi gusto ninyo, ano, ay ang well-being ng mga mamamayan, matanggal ang kanilang stress, anxiety, so magitan ng arts, ano? And with that, ano, kaugnay nga po nito, meron din kayo mga scholars or mga tinutulungan, ano, yung mga financially challenged para nga po magpatuloy pa rin sa kanilang buhay. Pero ito po ba, Ms. Tessa, yung mga scholars ninyo, related din po ba sa arts or you mean in general po ang scholarship nila?
1: Hindi naman po, Maring Jolina. So, iba-iba po, meron pong accountancy, nursing, no? Eto, actually, yung courses po nila, hindi po specifically kailangan na related sa Pen and Post. Hanggang sa nakikita po, or basta nakikita po natin yung kanilang pagpuporsige sa pag-aaral at kailangan din po talaga ng tulong pinansyal yan. Open po si PETAL Scholarship po para sa kanila.
0: Ayan. Eh na siguro po, Ms. Tessa, no, bago tayo dumako sa susunod na katanungan, baka po gusto niya rin imbitahan, nangyayahan yung mga kumare at kumpare natin kung paano po ba maaaring makatulong. Kung halimbawa gusto nilang makatulong man lang kahit kakaunti dito nga po sa mga scholars ninyo.
1: Thank you po, Maring Jolito, sa pagbigay din sa amin ng space. Yun po, so meron pong tatlong pamamaraan para po makatulong sa ating mga scholars. As simple po, pag-attend ng workshop, o kaya po, pagbili po ng Pen and Post products, And yung pangatlo naman po ay in-open din po talaga namin si Petals Co ay Petal Sponsorship, kumbaga po, no? So, pwede po silang mag-direct na bigay tulong para po sa ating mga scholars. Maari po kahit isang beses, no? One time, pwede rin naman pong monthly, pwede rin pong quarterly, kumbaga po ay isang buong taon na engagement. Tapos hindi rin po ito kailangan na malaking tulong, as little as 500 a month, 1,000 a month, ino-open po namin yung space na to. Dahil yung amount na yun po ay malaking tulong na agad sa ating scholar sa pang-araw-araw po nilang pangpasok sa eskwelahan, pati rin po sa mga projects nila. Yun po. Yun. So,
0: Ayan.
1: sana po magkausap-usap po tayo kung sila po ay interested na maging part ng sponsorship po na yun.
0: Alright, ayan, ano? Ibig sabihin pala, Miss Tessa, kung halimbawa, magjo-join lang kami sa workshops ninyo, even pagbili lang ng mga products, ano? Ay may tulong na agad, may ambag na agad para dito nga po sa scholarships na, so, scholarship na mayroon ng Pen and Post PH. So, di ba, nang nag-enjoy ka na sa art, natanggal na yung stress mo, nakatulong ka pa. Ayan, and then speaking of stress, ayan, Miss Tessa, syempre hindi naman all the time, happy-happy lang. Siguro, meron din po ba kayong mga pagkakataon na na-experience ang mga challenges or hamon ano, sa Pen and Post PH? Paano niyo po ito kinakaharap?
1: Yes po. Siguro po kagaya ng iba pang mga social enterprises, yung challenge po talaga natin dito, yung balanse, na paano ba ikaw maging sustainable habang tumutulong sa iba? No, kasi kumbaga po, we want to make yung mindfulness through arts accessible and affordable. Pero we also have to keep in mind na kailangan po namin masustain yung operations para masigurado po namin na hanggang college mapapagraduate po talaga yung ating mga scholars. So sa ganito naman po, marami pong dasal. Yun po talaga siguro, marami pong dasal na makakilala pa po kami ng maraming tao para po patuloy namin makasama sa journey. So yan po, may mga partnerships po na dumadating, mga nag-offer po ng venues, halimbawa, and mga kumpanya rin po na patuloy na naniniwala, yan po, sa mga mission po ni Pen and Post. Yan po.
0: Ayan. Ito po bang Pen and Post, Miss Tessa, is this exclusively for ano lang po, mga adults or women lang, or para sa lahat po, kabataan, kalalakihan? Ayun po, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin?
1: Sige po. Ang aming mga public workshops po, kadalasan po mga kababaihan ang dumadating, no? Ang mga umaten. Pero sa totoo lang po, yung Pen and Post workshops natin, open po siya both male, female, kung ano man po ang nasa puso, bukas po ito para sa lahat. Kasi syempre naman po, ang arts at ang pahinga ay kailangan po ng lahat. Yan po. Tapos, maaari din po yung mga bata. Kadalasan po ang umaaten sa amin kung may bata po, kung baga date siya ng nanay at anak. No, kasama po nila yung nanay nila. So, ganun po, bukas po siya sa lahat ng edad, bukas din po sa lahat ng kasarian.
0: Wow, ayan. Ano, ang cute nun, Miss Tessa. Ano, parang date o nga naman, ano, date ng kanyang, halimbawa, yeah, mother and child, ano, or father and child. Mayroon silang exclusive date sa pamamagitan nga ng arts. Parang kayo lang din po, ano, ng inyong mommy. Na, yun nga po, nagsimula kayo sa arts and then it turned into business. Tapos nga po, hanggang sa nagkaroon na kayo ng goal, ano, which is pagtulong nga po sa kapwa. And, yun po, bago rin natin tapos Kusin, Miss Tessa, napakabilis ng oras. Gusto ko lang din po itanong. Sabi niyo po kanina may mga workshops kayo na exclusively or mga private workshops po halimbawa sa mga kumpanya, ganun. Pwede po ba kayong imbitahan? Ibig sabihin halimbawa, meron kaming gustong workshops para sa aming kumpanya. We would like to invite you. Or maybe sa mga birthday parties naman po pag mga bata. May mga ganung instances po ba?
1: Yes po, kadalasan po sa mga companies talaga bilang pag-aalaga po ng well-being ng kanilang mga employees o kaya naman po nung Women's Month celebration. Kagaya po nito maraming paparating mental health celebration. Yan po, so yun po yung mga kadalasan na opportunities po na kami po ay nakakapag-share ng message of mindfulness through art sa mga companies. Pero bukas din po kami sa mga oportunidad na halimbawa po mga children's party. Actually, na-excite nga po kami sa ganun dahil Paminsan-minsan lang po may bata sa workshops namin. Pero kami po, mahilig kami lahat maglaro yung buong Pen and Post team. Kaya bukas na bukas po din ang aming pintuan para sa ganong mga klase naman ng party, no? Art party.
0: Ayan. At saka kung ganun po, Miss Tessa, iba ang atake. Hindi ho ba? Kasi magkaiba yung attention. Halimbawa na lang, attention span ng adult sa isang bata. And with that, ayan, ano, maraming maraming salamat po, Miss Tessa. Siguro po, panghuling mensahe na lang po sa publiko. Meron po ba kayong mga tips, advice, or gustong sabihin na para sa mga kumare at kumpare nating nakikinig at nanonood ngayon?
1: Ayan. Sige po, no? So, gusto ko lang po sabihin na nakikita natin talaga yung paligid natin. Parang ang bilis ng lahat. No, marami po tayong to-do list, goals, yan, deadlines, bills, yan. And lahat naman po yun, bahagi po talaga ng realidad ng buhay. Pero ang i-remind ko po sa ating lahat na as we live our lives, something that we really have to remember is alagaan po natin yung sarili natin, no? Huminga tayo, yan, mag-pause, mag-rest. And kahit po meron ka lang isang minuto, kahit nga segundo lang eh, hinga ka muna. Yes, and kung meron ka naman po sigurong 5 minutes, mag-drawing ka lang, ganyan. Kung meron kang mga 30 minutes, mag-paint ka. And gaya po nung nasabi ko kanina, hindi naman kailangang magaling sa art para mag-try ng art, no? It's really for you. And sometimes po kasi, I would say this, na parang sometimes it is the pause, hindi naman yung chase or yung hustle yung mag-lead us to where we are supposed to be. Yun po.
0: Napakaganda, Miss Tessa, nito nga mensahe mo. Sana nga, ano, matutunan nating lahat yon. Yung magpahinga, ano, sabi nga nila, wala namang masamang huminto, panandalian, ano, hinto ka lang saglit, tapos magpatuloy ka na uli. Hindi ibig sabihin na huminto ka, ay napagod ka. Well, that is true, totoo, ano, maaring mapagod, maaring magpahinga. Pero syempre, hindi susuko, ano. So, thank you so much po. And siguro last na lang din po, Miss Tessa, bago ko kay bitawan, para po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan ito pong ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontak? And siguro para sa mga gusto mag-join ng inyong workshops, maaari nyo rin po silang anayahan to join Pen and Post PH.
1: May kita niyo po kami sa social media pages, sa Facebook, sa Instagram, kami po ay Pen and Post PH. And doon po kami nagpo-post ng aming mga workshops and ng mga products. Yan. And kung meron naman po silang kahit na anong katanungan, mag-message lang po sila dun sa aming pages.
0: Alright, ayan. Maraming maraming salamat po muli, Miss Tessa. And with that, mga mare, mga pare, nakasama.

0: transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
0: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: World class na tanawin. Explore na natin.
6: Love the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
6: Iflex na yan.
5: Radyo Magazine
7: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
11: Wow!
10: Updated yan!
12: Musta ka, Mare?
13: Sa Radyo Magazine 1278.

back, mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niya pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie. Dito nga po sa programang Musta Ka, Mare. And as we continue, ayan, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Alright, our question is, para sa inyo ba, mga mare, mga pare, anong art activity ang pinaka nakakatulong para sa inyong mental health? At some point in time, di ba, mga mare, mga pare, dumating sa buhay natin, or for sure may face tayo sa buhay natin na somehow, ano, tinry natin ang arts, tinry natin ang singing, ano. Bakit? Kasi may mga pagkakataon, requirements sa school, di ba? Eh, sa elementary pa lang, di ba, may MAPE, di ba, music, arts, PE, and health. So, nandun yung arts, di ba? So, paminsan, dahil kinakailangan, pero may mga pagkakataon na dahil gusto nating gawin, ano, dahil gusto natin ang sining. Well, hindi natin minsan napapansin na yung art pala na yon ay malaking tulong para sa ating well.

0: well-being, para sa ating mental health, para sa pagtanggal ng ating stress and anxiety. So, ayan, inalam po natin ang pulso ng ating mga kumare at kumpare. Meron po tayong mga pagpipilian na like react para sa painting or calligraphy. Meron din pong heart react para sa journaling o yung pagsusulat. Meron din pong wow react para sa coloring or doodling. And yung sad react naman po para sa hindi ko pa ito nasusubukan. Ayan, ano, kasi may malamang siguro may mga kumare at kumpare tayo, may ilan na hindi pa nga talaga na subukan itong arts. Kasi, well, minsan kanya-kanya rin naman talaga tayo ng trip sa buhay. Ano, iba yung interest nila, iba yung gusto nila. And last but not least, ito pong carry act para sa iba pa. At base po sa nakikita ko, mga mare, mga pare, ano, na resulta ng ating poll question, mayroon pong pinakamababang boto para sa wow react o yung coloring or doodling. Ayan, ano, siguro para sa mga kumare at kumpare natin, yung doodling po. Yung doodle, ano, eh, familiar kayo doon? Yung sobrang random ng mga drawings na pinapagkasyon nyo, for example, sa isang papel, ano, kaya from the word doodle, diba? So, nagdududel ka lang, iba't ibang characters, letters, ano, iba't ibang forms. So yun po ang usually ang doodling, ano. So pwedeng pen lang, ayan, ano, pen and paper, pwede na po yun. I remember, ano, when I was in high school, very very popular na itong doodle, ano. So ayan po ang doodling. And of course, yun nga po, ano, going back sa resulta ng ating poll, sumunod po dito sa wow react, ay may mas mataas na boto naman po para sa heart o yung journaling o yung pagsusulat. Totoo, ano, mga mare, mga pare, kasi yung journaling, iba-iba rin po yung klase. Hindi ibig sabihin na pag nag-journal ka, nagsusulat ka lang, ano. Iba-iba po kasi minsan may mga pagkakataon yung mga nag-journal. Hindi ho ba para siyang scrapbook, di ba? For sure may mga nakaka-relate tayong mga kumare at kumpare. Tapos doon sa scrapbook na yun, ay pwede kang mag-paste ng mga images, pwede kang mag-paste, mag-cut out yung mga cutouts, ano? Pwede mong ilagay doon sa notebook mo na yon or yung sa book mo na yon, ano? That's why yun po yung journaling na tinatawag natin. Yung ibang nga ho, eh, ano, may mga kilala ko, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng something, for example, rose, ano? May binigay sa kanilang rose ang kanilang mahal sa buhay. So, papatuyuin nila yun, tas ipa-flatten nila, ano? And once nagawa na nila yun, ipipaste nila dun sa journal nila. So, yun po. Tapos, tsaka nila susulatan sino yung nagbigay, kailan na-receive, para saan, ano. So, nakakatuwa kasi nakakatanggal ng stress. And at the same time, na ilalabas mo yung sa loobin mo. And may memories ka pa, di ba? Kasi maalala mo, ay, noon palang 2016, binigyan ako ni ganito, ano, ng flower. So, yun po, ano, ang journaling o pagsusulat. And, ang may pinakamataas na boto naman po o highest number of votes ay itong carry act o yung iba pa. So meaning, ano, yung mga kumare at kumpare natin, meron pang ibang art activities na gusto or ginagawa, ano, para nga na nakatutulong sa kanilang well-being or sa mental health. Siyempre, kasama rin po dyan ang opinion ng mga kumare at kumpare natin. Una-una na nga po dito si Miss or si Maring Lina, Nobyembre 30. Ayan, sabi niya, painting / calligraphy. Yun lang, ano, walang paliwanag. Simple, simple lang. And si paring Sean Kyle Flores, sabi niya, for me, it's digital art. In the AI era, there are many tools that we can use to generate art and unleash our creativity. Of course, it also helps with our mental health by allowing us to express our feelings and tell stories. Ayan, totoo, paring Sean, ano, dahil sa makabagong paraan ngayon na pwedeng-pwede ka na rin gumawa ng art sa pamamagitan nga ng AI. So kailangan walang na magandang prompt, ano, maayos na prompt. And with that prompt, 'di ba, na-unleash yung creativity mo, kasi syempre iisip ka eh, kailangan specific pagka nag-prompt ka kay AI, ano. So technically, 'di ba, nandun pa rin, gumagana pa rin yung utak, gumagana pa rin kung ano yung dapat gawin dun sa artwork para nga magusto makuha mo yung gusto mong resulta. And last but not least, ayan si pareng Romel Livid. Sabi niya, para po sa akin, pinaka nakakatulong po para sa kalusugang mental. Both, number one, journaling, simple expression through words. At pangalawa, drawing. Dahil nakikita kong mas may bigat, lalo na kung kukulayan or ipipinta pa. Yung details niyan, pwedeng may kahulugan na siya. Na siya lang ang may alam at siya rin ang makapagsasabi. Diyan pa lang sapat ng pahayag na ipahayag ang mga bagay-bagay at ang sarili, particular ang feelings nating lahat. Ayan, ano, dalawa naman ang para kay paring Romel. Journaling nga, ano, yun nga, pagsusulat, di ba? Expressing your expressions or yung true words sa pamamagitan nga po, ano, ng pagsusulat. And yung isa nga, yung drawing. Totoo yan eh, di ba, mga mare, mga pare. When we draw, di ba, sometimes outline lang. Pero once na makulayan mo na, malagyan mo na ng iba pang detalye, mas na bubuhay yung drawing natin. And I think it helps, ano, talaga sa ating mental health, kasi nawawala yung iniisip nating problema pansamantala. Kasi iisipin mo, tulad nga lang sinabi ko kanina, parang hindi pantay yung ilong ng dinrawing ko. Parang hindi pantay yung mata, di ba? So sometimes, dun ka nakafocus talaga. Hindi sometimes, most of the time. So di ba? Pagka gumagawa ka ng art, dun ka nakafocus, kasi syempre, unang-una, ayaw mo magkamali. Gusto mong maganda yung magawa mong art. Alright, maraming salamat po, ano, sa lahat na mga bumoto at nagkomento sa ating poll question sa Facebook. And with that, bigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
4: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
5: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ho tuwing siya'y namamalengke.
4: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Tamang impormasyon.
15: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: RG!
18: Radyo Magazine 1278.
19: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
20: Wow, updated yan.
2: Musta ka, Mare?
1: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, ayan mga mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok, nakinig, nanood dito sa programang Musta Ka, Mare. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershow Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And gayon din po, syempre sa producer natin na si Ms. Charmaine Cristobal. Susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas, kasama si Hazel Morada. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
14: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbunton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: police station, dito ako dumadaan. Mga restaurants, mga hotels, sila yung nagiging ano ko, mga witnesses. Because they are, these are the, this is the requirement of Guinness to have witnesses. Parang they have to prove na talagang dumaan ka doon. So it's a form. So dumaan ako sa mga ganun. So may mga LGUs ako, maraming dinaanan. O di, hindi lahat. May mga LGUs na dumadaan lang ako. May mga LGUs na talagang deliberately pinupunta, pinupuntaan ko. It's either the office of the mayor or the tourism office. Yun. Pero I'd like to say, while most LGUs that I passed by or I visited were welcoming, receptive, may mga LGUs din across the Philippines na medyo masungit.
1: Masungit in what sense, sir? Yung hindi kayo ina-accommodate?
0: Yeah, siguro dahil sa tsura ko na sino ba itong nakapulang to? Hindi sila yung welcoming doon sa pagdating mo. Pero most are welcoming pag nalaman yung story. Pero may mga ideas na medyo may ano din, may sungit din.
1: Which is very
0: or siguro dahil yung taong nakausap ko.
1: Ah, yes.
0: Meron din mga police stations din. Police stations, they are so receptive. Pero may mga police stations din na medyo unaccommodating din. But I would say that all the fire stations, grabe yung mga fire stations, gagulo kami.
1: Siguro dahil kakulay nyo sila, sir.
0: Oh, fire station. Diba? Tapos mag-chant pa kami. Tapos may mga chant pa yung mga fire station. Mag-chant kami. Tapos yung video ko yun, part na siya ng documentation ko for Guinness Record.
1: Right.
0: Yung video na yun. So, yung mga fire stations, as in, magulong masaya.
1: Yes.
0: Actually, karamihan naman ng natitigilan ko, ano, magulong masaya. Pero pagdating ko, una, gulat sila. Sino itong nakapulang?
1: Kasi kung para po sa mga viewers and listeners natin, ano, kanina naman fina-flash natin sa screen ang outfit ni Sir Lito kapag siya ay nag-walking journey ay all red.
0: All red outfit safety purposes. For visibility.
1: Para kita po talaga kayo. Visibility. Yes.
0: So, ganda ka sila siguro kung sino itong nakapulang. But once I explain, ayun na. Ay, talaga, ganun-ganun. So, yun na, receptive na sila. Right. Pero mga anong di maintindihan. So, pagka ganun, medyo may masungit. So, alis na lang.
1: Yes, yes.
0: Alis na lang. So, you have to. Kasi meron pa namang iba. So, yun.
1: Pero very ironic, ano? Kasi syempre, mga LGUs na pinupuntahan natin, supposedly, they are very welcoming sa lahat, di ba? Kapag hindi kami na-welcome, medyo talagang nakaka-off guard din po yun, ano? Kapag ang isang ahensya ng gobyerno ay hindi tayo wini-welcome kasi dapat, supposedly, they will welcome lahat po ng mga tao na pupunta doon sa lugar. So, siguro sa mga beshies natin from LGUs, hello. Siguro reminder din to sa ating lahat, ano, na bilang tayo po, kami rin po ay government employees. Uh-oh. Talagang hindi option para sa atin ang maging masungit sa kahit na kanino dahil tayo po ay mga public servants, yeah. Diba? Pero sir, ano, bilang kayo po isang taong literal na natawid yung Pilipinas sa pamamagitan po ng paglalakad, paano niyo po ma-describe ang Philippines? Ang buong Pilipinas.
0: I would say, coming from the environmental perspective, marumi ang Pilipinas. Ang daming basura sa buong Pilipinas. Bawat kanto, bawat kalye, bawat kalsada, highway, ang dami pong basura sa buong Pilipinas. And I observed this firsthand.
1: Right.
0: Ang dami pong basura. I would like to mention na malinis lang. Malinis ang
1: walang nasagot. Walang nasabi.
0: Mungkayo.
1: Mungkayo is saan pong
0: Davao
1: lugar ito?
0: Davao de Oro. Yes, malinis doon. Yun ang natatandaan ko. Plus, meron pa sa Visayas eh. May isa sa Visayas eh.
1: Na malinis na lugar.
0: Palo Leyte.
1: Okay.
0: Yung saka yung next noon. Kasi natandaan ko eh. Kasi habang galakad sa kalye, parang ang linis. Palo, yung may Key MacArthur, di ba? Tapos yung afternoon, Palo.
1: Na bayan din.
0: Palo. Palo and Bungkayo. Yun yung napatandaan kong malinis na town across the Philippines. Pero yun nga, to your question, marami po ang Pilipinas coming from the environmental perspective. And that's why I'd like to say that siguro sa mga kababayan natin, it's time for us to dispose of our waste properly. Hindi porket pumunta tayo sa isang lugar,
1: entitled na tayo mag-iwan ng mga basura.
0: Parang we're so amazed, for example, mga nag-drive or nagmumotor, pumapasyal, pupunta tayo sa isang lugar, a park, or kung saan man, river. We're so amazed, we enjoyed, we took advantage of the beautiful scenery. Pero, anong nangyayari? Pag umalis tayo doon, it's a different thing. Marami nang iniwan ng basura.
1: Right.
0: Okay? Tapos, sinira yung mga infrastructure. Pinaka-visible talaga yung basura. Parang we're so amazed, you enjoyed, you took advantage of the scenery, pero, ang ginawa mo, you left it
1: not the same
0: as you found it. Because ang tinuturo natin, leave the place, when you visit the place, leave it the way you found it. Kung dumating ka doon na malinis, iwan mo rin siya ng malinis. Kung may basura doon, magandang, although not necessarily, baka unsanitary, pwede kang magtanggal ng basura. Pero kung walang basura, maganda siguro kung huwag na tayong maglagay ng basura. And speaking of Pasyal Philippines, I'm trying to promote na whenever we go to places, let's have that mindset na when we go places, we are a burden to that place. And when we leave trash in some localities or communities, and we leave our trash, we add burden to the local community sa pag-iwan natin ng basura. For example, community A, merong 100 pirasong basura. Pumunta si Lito, nag-iwan ng 2 pirasong basura, naging 102. But in fact, kung si Lito hindi pumunta doon, 100 lang yung basura. So, I'd like to advocate that whenever we visit place, bring your trash
1: with you
0: home. Don't leave it because you're actually adding burden to the local community by leaving your trash. Diba? Kasi kung nakaya mong dalhin, makakaya mo rin siyang
1: iuwi.
0: This is basically the behavior in the mountaineering community. Ano bang dala mo, dapat kaya mong iuwi. So, sa pagpapasyal, yung leisure na komportable, iuwi yung basura. Huwag na tayo magdagdag ng basura sa mga pinupunta natin. So, siguro, analogy rin ito, yung sa fast food. Diba, sa fast food, may crew na nagliliquid ng pinagkainan natin. Ano yung isang segundo or isang minuto na tatanggal sa buhay mo para ligpitin yung pinagkainan mo?
1: Yes.
0: Ano yung 1 minute na tatanggalin mo sa Facebook time mo para ligpitin yung ano? Sabi nila, trabaho ng crew yan, magligpit ng ano. It would be a nice gesture na ikaw ay magligpit ng pinagkainan mo. The same thing, when you go to a place, yung basurang hawak mo, huwag ka na maghanap ng basurahan. Lagay mo sa bag mo, bring it all the way back home.
1: And yan po ay bahagi rin ng isinusulong na responsible tourism.
0: Yes,
1: po?
0: That's part of responsible tourism. Just because you enjoyed and you paid for the tourism, entitled ka na to trash, to damage. Responsible tourism meaning you visit the place and leave it the way you found it or even better than you found it, right?
1: Take Baguio for example, Sir Lito, di ba? Isa rin sa mga problema nila talaga, yung patuloy na pagdami ng basura kasi kasabay nga po ng pagdami ng turista ay yung pagdami ng basura. May pagdoble ng dami ng basura. So, yun po yung binabanggit ni Sir Lito na us bilang mga responsible tourist, hindi po tayo pumupunta sa isang lugar para magdagdag pa ng basura.
0: Yes.
1: When we can actually bring them with us sa ating uuwian, diba?
0: One example is to bring your own water in a reusable water container. Diba, pag pumunta ka sa isang lugar, namamasyal ka, di mo na kailangan bumili ng
1: tubig water bottle.
0: Which will translate to 3 pieces of trash, diba? Yes. Yung botelya, yung takip, plus yung label. Tapos, ang question, pag bumili ka ng bottled water, ang question, saan mo i-dispose yung botelya? At siyempre, kaagad-agad basura yun.
1: Tama,
0: right?
1: Po.
0: So, when in fact, if nag-plano ka, sa bahay pa lang, alam ko namang iinom ako eh. Right?
1: Part naman talaga siya ng buhay natin, ang pag-inom ng tubig.
0: Magdadala na ako ng sarili kong tubig in a reusable container. Tapos, dagdagan na rin ng food. Maglagay ng food sa isang pouch, may dalang food. Dagdagan na rin ng eco bag.
1: Right.
0: There will always be a chance na baka may bibilihan ka i-refuse mo na yung pambalot ni madam doon sa tindahan. Huwag mo na madam ibalot. May dala akong eco bag. Hindi ba maganda yung gano'n na we refuse the trash kasi magdadagdag siya ng ano. You know, it's just part of responsible diba? Tourism.
1: Exactly. And to be fair naman, Sir Lito, ano, ngayon, marami na pong mga kapabayan natin ang may mga sariling tumbler.
0: Yes, actually, diba? Nakaka-amaze na dala nila yung ano, yung pagandahan pala.
1: Yeah. Ay, mga kasama nung namin dito, ang dami mga tumbler niyang mga yan, iba-ibang kulay.
0: Actually,
1: diba?
0: Napansin ko, mga tao, iba-iba na ang amin sa bahay nila, more than one. Right? Ako din sa bahay, iba-iba. Pero, that's so amazing, right? Na nandun yung awareness. And the awareness, is 50%. The execution is 50%. Diba? May awareness, tapos meron pa siyang application or execution. Right. Diba? May dala-dala siya. Pagandahan pa lang mga tumbler. Diba? Which is very good. Actually, yung ganyang impact ang gusto kong makita, yung ganyang bagay. Na parang may mindset na, may paraan naman.
1: Right. At in a very fun way kasi yung iba talagang very personalized yung kanilang mga tumblers. Diba? So, nakakatuwang tingnan. Even yung mga bata.
0: Yes, plus yung gift ngayon, alam na, yung sensible gift ngayon, something that's reusable, something that's functional, hindi yung medyo, ano, pang, I would say, pang-arte lang. something functional ang mga gift ngayon, di ba?
1: Na maganda po talagang pag-usapan, especially at dalhin, kapag ako tayo nagta-travel, namamasyal, di ba? Yung mga reusable, mga tumblers po natin. Yeah. So, lagi po natin yung ilagay, isama sa ating bagahe. Sir Lita, alam ko po, napakarami po natin po itong pag-usapan, pero medyo bitin na yung ating oras eh. Some other time, hopefully, sa labas ng studio.
0: Yeah, but that would be a good, good thing to do.
1: Right?
0: Let's go pasyal. Literal na pasyal.
1: Yo, sa labas
0: and
1: ng
0: we can
1: studio.
0: Demonstrate how to travel responsibly.
1: Exactly. Hopefully, sa mga susunod nating episodes, ang ating episode na with Sir Lito ay nasa labas na po ng ating studio. Kaya, Sir, bago ko ho kayo pakawalan, ano po yung mensahe din po ninyo dun sa mga viewers and listeners natin na una, na-inspire dun po sa inyong naging journey, naging proud bilang isang Pinoy dahil meron ho kayong ganitong pagkilala. And at the same time, ay nagsisimula na rin ho sa journey nila sa pagpapractice ng Leave No Trace and Responsible Tourism.
0: One is in everything that we do, we create or generate impacts to the environment. And I like to encourage everyone to have that mindset to minimize, reduce these impacts. For example, yung bottled water. Buying bottled water is an impact to the environment because buying bottled water produces 3 pieces of trash. Yung bote, yung cap, saka yung label, which in fact, you can actually negate by bringing your own reusable water container. This is one way we can apply our environmental awareness through Leave No Trace. So, with planning, with preparation, we can minimize our impacts to the environment so that we can enjoy the outdoors responsibly. Okay? Towards responsible tourism. Okay? So, yun po. So, let's have that mindset that whenever, in whatever we do, let's bear in mind that we create impacts to the environment and the objective is to put that level of impacts to a minimum, not zero, because zero is impossible. There will always be an impact, but the objective is to reduce the impacts towards a better environment. And, you know, minimizing impact to the environment allows us to enjoy the outdoors responsibly. Right? Yun lang po yung, ano, yung mga sabi ko. Plus, in terms of if you'd like to challenge yourself and cross the Philippines, like what I did, I would like to see someone doing it. I would support somebody doing it to break my record. And, but if you'd like to pursue that, I would say that number one, preparation. Don't venture out without any preparation. Preparations would include the physical, mental, emotional, even, and of course, the financial side of it. Preparation is key towards achieving your goal. All right.
1: Ayan, mga Belshies, ang dami nating natutunan kay Sir Lito ano, sa kanyang naging journey sa paglalakbay po sa buong Pilipinas. At yan po ay baon, hindi ko nilamang ako po bilang host, kundi ng mga viewers and listeners po natin na hopefully ay na-inspire din po sa inyong kwento. Alright, maraming salamat po Sir Lito de Viterbo sa inyong pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Hopefully, sir, makasama pa namin kayo sa mga susunod pang episodes sa labas ng ating studio.
0: Yes. And thank you very much also for inviting me this morning.
1: Thank you, Sir Lito. And again, mga Belshies, nakasama po natin si Sir Lito de Viterbo. Isa po siyang Guinness World Record holder ng fastest crossing the Philippines on foot. Ayan. And with that, mga Belshies, tayo po ay magpapaalam na rin para sa programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Rona Belles Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, kami lumali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, ha? Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga muli. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat!
2: Pasyal Pinas!
3: Pasyal!
2: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
12: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
13: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
12: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
24: Fake news yan! Mali!
25: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
24: Fake news yan! Mali!
26: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
24: Fake news yan! Mali!
27: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
28: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
29: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
28: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
29: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
28: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ang mabilis na rescue at relief operations sa nasunog na MV June Aster sa Palawan.
1: Headlines.
0: Kondisyon ng Visayas grid magiging stable na simula sa susunod na linggo. Master plan para sa Visayas binalangkas ng Department of Energy.
1: Headlines.
0: Secondary price cap ipinatutupad ng Energy Regulatory Commission kasunod ng mataas na presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao.
1: Headlines.
0: Pagpapatubig sa mga sakahang sakop ng Magat Dam magsisimula na sa September 15.
1: Headlines.
0: Mga kaso na may kaugnayan sa flood control anomaly posibleng desisyon na ng Sandigan Bayan ngayong taon.
1: Headlines.
0: At Pangulong Marcos Jr. nasa Ilocos Norte para sa paggunita sa Marcos Day, ang birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, September 11, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogo, live na papakinggan sa Capital 104.3. Ganoon din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya makaraang masunog ang MV June Aster. Pinatitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations, gayon din ang pagpapanagot sa mga responsable. Kaugnay niyan, inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Marina at Philippine Coast Guard na palakasin ang ground operation sa Coron at ibigay ang tulong sa mga nakaligtas, gayon din sa mga pamilya ng mga nasawi at nawawala. Nakikipag-ugnayan na ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company ng nasunog na barko para sa burial assistance, medical reimbursement at crew liability payouts.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi niyang nasa 43 ang naitalang survivor, 5 ang naitalang casualty, habang bumaba sa 84 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sa ngayon ay susubok na ang PCG para sa isang firefighting operations kung saan dahan-dahan ang papasukin ang MV June Aster para malaman ang dahilan ng sunog. Nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
7: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon, dadahan-dahanin na rin po natin. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating po helicopters.
0: Yan ang pahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, karagdagang tauhan at mga kagamitan ipinadala ng Philippine National Police o PNP para tumulong sa search and rescue operation sa mga nawawalang biktima ng nasunog na MV June Aster sa Palawan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaibing pa ng Philippine National Police katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang search and rescue operation sa iba pang mga individual na patuloy na pinaghahanap mula sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya lang inatasan ng PNP Maritime Group na tumulong sa Philippine Coast Guard sa patuloy na paghahanap. Dagdag pa ng PNP Chief, ikinalulungkot niya ang naturang insidente sabay pagpapaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng nasawi. Hindi bababa sa 5 ang kumpirmado kwentong nasawi dahil sa trahedya habang nasa 43 pasahero na naman at crew ang naidigtas mula na mangyari ang insidente ng Miyerkules ng gabi. Batay sa passenger manifest, mayroong 117 pasahero at 17 crew sakay ng MV June Aster. Nang ito ay umalis sa pantalan ng Maynila patungong Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, 87 individual ang nananatiling hindi pa rin matagpuan habang patuloy ang search and rescue. Kasunod ito ay natasan ng PNP chief mga kinaukulang police units na tumulong sa investigasyon sa insidente upang matukoy ang sanhi na sunog at matukoy din kung sino ang mga responsable sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kaugnay pa rin yan, 7 survivors ng MV June Aster agad inalalayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nakaalalay na ang DSWD Field Office sa Mimaropa sa 7 survivors ng pagkasunog na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa DSWD, kinakmusta at inigyan ng agarang suporta ang mga survivor na nagpapagaling sa ospital matapos ang insidente nitong Miyerkules. Bawat survivor ang nakatanggap ng 3,000 financial assistance, ready-to-eat food boxes at psychosocial support mula sa DSWD. Nakantabay naman ang ahensya para sa iba pang pangailangan ng mga survivor at kanilang pamilya habang nagpapatuloy ang kanilang recovery. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinakailangan ng karagdagang mamumuhunan sa energy sector para matugunan ang matagal nang kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kailangang magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Sa ngayon, itunuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
9: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector o magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, yes, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCP tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
0: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ginumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay ng pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta kabilang ang 169 megawatt capacity na target maibalik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa Panay sa unang linggo ng Oktubre. Kaakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas, kabilang ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plant at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
10: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
0: Okay.
10: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
0: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Minamadali naman ng pamahalaan ang pagkonekta sa Visayas Grid ng mga battery energy storage facility na may kapasidad na 253 megawatts. Nakikipagtulungan ang Department of Energy sa power companies at National Grid Corporation of the Philippines ukol dito. Ang 250 megawatts na ancillary capacity ay binubuo ng 50 megawatts sa Panay, 100 megawatts sa Negros, 40 megawatts sa Leyte at 63 megawatts sa Cebu. Inaasahang makakapagbigay ang battery storage facilities ng karagdagang suporta sa grid tuwing hindi sapat ang supply ng kuryente na magpapatatag naman sa sistema at makakabawas sa grid alerts.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio kay Energy Regulatory Commission o ERC Director Sharon Montaner, inilahad nito na ang presyo ng kuryente o load-weighted average nitong Agosto sa Visayas ay pumalo na sa 18.59 pesos per kilowatt-hour, habang sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt-hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao, na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt-hour. Pangunahing dahilan pa rin dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalong nagpapataas sa presyo, bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Ang nakikitang solusyon dito ng ERC at ngayon ipinatupad na nila ay ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente, na ang magiging basis na ng computation ay kada region at hindi na ang buong sistema.
4: So na po yung order today lang din po, na yung secondary price mechanism in the market will be on a per region basis na. Hindi na po siya ng buong system, para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
11: Yes,
4: Say for example sa Visayas po, diba sabi ko yung system, yung LWAP, the load-weighted average, or presyohan dun ngayon.
11: Yes, ma'am.
4: August, kung titignan mo, is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya. Pababa po siya.
0: Yan ang pahayag ni ERC Director Sharon Montaner.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:14 ng umaga. Nananatili sa upward trend ang presyuhan ng mga produktong petrolyo base sa ika-apat na araw ng trading day sa Mean of Platts, Singapore. Inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos at 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos at 54 centavos kada litro. Ayon kay Abad, mas nag-iiba na ngayon ang presyo ng diesel at kerosene, kaya mas mababa ang naitalang taas presyo. Pero ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Ang nasabing panggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng tensyon sa gitnang silangan.
12: Dyan ho sa estimate natin, mga 2 piso ho, at itong gasolina ay umaabot na ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days, yung galaw ng international price.
0: Yan ang tinig ni DOE OIMB Director Rino Abad.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagabiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS na magsisimula sa susunod na Martes, September 15, ang unang pagpapatubig para sa sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 na hektarya muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasundo ang 3-tranche system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible namang magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15. Depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA MARIS at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang pagpapabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natuyo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, wala pa namang hiniling na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Mayroon pa kasi silang water resources, habang tumutulong Bureau of Fire Protection at private sector sa pagsusupply ng tubig. Sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara na rin ng state of calamity.
12: Monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected
11: provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dito sa mga sa Tagtuyot po.
0: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Basera.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Makakatulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipapatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging pahayag ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay pa ang mga proyekto ng pamahalaan. Pinakamalaking patunay rito ang flood control projects na ngayon ay isinasangguni na sa Project NOAA para mailagay ito sa mas angkop na mga lugar. Ganito rin aniya ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan para maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
14: Tambaha ito, maraming mga bagay. Pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon. Merong ebidensya na kung nagkamali, eh gano'n naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yon. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent. Kasi systematic, methodical.
0: Si UPRI Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:18 ang ating oras sa iba nating mga balita. Listahan ng holiday para sa 2027 inilabas na ng Malacanang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa susunod na taon. Sa Proclamation Number 1427 na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilang sa regular holidays ang New Year's Day sa January 1, Monday, Thursday sa March 25, Good Friday sa March 26, Araw ng Kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Independence Day sa June 12, National Heroes Day sa August 30, Bonifacio Day sa November 30, Christmas Day sa December 25 at Rizal Day sa December 30. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 at huling araw at sa huling araw ng taon na December 31. Itinakda rin special working day ang ika-apat na put isang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Samantala, idineklarang karagdagang special non-working days ang Chinese New Year at February 6, Black Saturday sa March 27, All Souls Day sa November 2 at Christmas Eve sa December 24. Sa kabilang banda, hindi pa naman kasama sa listahan ang Idil Fitir at Idil Adha dahil itatakda ang eksaktong petsa batay sa Islamic calendar. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Wage order para sa 85 pesos na wage increase sa Metro Manila dapat nang ipatupad ayon kay Senador Joel Villanueva. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Iginiit ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na nagbibigay lang ng kalituhan at pangamba sa mga manggagawa ang bagong wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos wage increase sa mga taga National Capital Region o NCR. Ito ay dahil nakabinbin pa rin sa korte ang naunang kwestiyong wage order number 27 na magbibigay naman sana ng 85 pesos wage increase sa mga taga NCR. Dahil dito, nanawagan si Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na agad nang ipatupad ang unang wage order o yung wage order number 27 tungkol sa 85 peso wage increase. Giit niyang senador, dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders ang naturang kautusan kaya dapat ito ang ipatupad. Sinabi rin ni Villanueva na malinaw sa Article 126 ng Labor Code na walang temporary restraining order o injunction na maaaring ilabas laban sa isang wage order. Dagdag niya, isang wage order lang ang maaaring ipatupad kada taon, maliban na lang kung may supervening event o pambihirang pangyayari na magbibigay katwiran para maglabas ng panibagong wage order. Sinabi ni Villanueva na hindi dapat magkaroon ng shortcut sa proseso at dapat ipasa na rin ang panukalang Living Wage Act para magkaroon ng malinaw na batayan sa pagtukoy ng sahod batay sa aktwal na gastusin at cost of living ng mga manggagawa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Buwan ng ayuda at SSS support para sa mga kasambahay na magulang ipinapanukala. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Sinusulong ni 4-Piece Party List, Representative J.C. Abalos, ang panukalang batas na layong magbigay ng buwan ng ayuda at dagdag na social protection sa mga kasambahay na mayroong mga anak ni menor de edad na naiiwan sa kanilang pangangalaga. Sa ilalim ng House Bill 11117 o Kasambahay Parent Support Act, makakatanggap ang kwalipikado mga anak ng mga kasambahay nang hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan. Hanggang 3 anak ang bawat benepisaryo. Sa klaw nito, yung mga bata nasa daycare, elementarya, junior high school at senior high school, basta't nakapagtatala na hindi bababa sa 85% attendance at meron beripikadong caregiving arrangement. Para naman sa mga lokal na kasambahay, maaari nilang piliing tanggapin ang cash aid o otomatikong ilaan ang buong halaga bilang karagdagang kontribusyon sa social security system. Ayon kay Abalos, mahalaga ang naturang suporta dahil tinatayang halos 1,500,000 ang kasambahay sa bansa at 83% sa kanila ay walang social security coverage. Hindi naman saklaw ng panukala yung mga benepisaryo na ng 4-piece at isa sa ilalim sa cross-check ang lahat ng listahan upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilunsa dito noong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Sinabi ng Pangulo na nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
17: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa kakapasok lamang nating balita, Maynilad at Manila Water may dagdag singil sa Oktubre. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
18: John, asahan na ang dagdag singil sa bilang tubig ng mga customer ng Maynilad at pati na rin ng Manila Water. Ito ang inanunsyo ng MWSS Regulatory Office kasunod ng inaprubahang fourth quarter foreign currency differential adjustment ng mga water concessionaire na magiging epektibo sa Oktubre. Para sa mga customer ng Maynilad, may dagdag na 67 cents sa buwan ng singil ng mga residential consumers na may konsumo na 10 cubic meters. Aabot naman sa 2 pesos and 54 cents ang dagdag para sa 20 cubic meters at 5 pesos and 19 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Sa panig ng Manila Water, may dagdag din na 34 cents para sa 10 cubic meters, 75 cents para sa 20 cubic meters at 1 peso and 53 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo. Mananatili namang exempted sa water bill adjustment ang mga customer na kabilang sa low-income household at sa Enhanced Lifeline Program ng dalawang water concessionaire. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at maiposisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederick Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pagdevelop ng infrastruktura. Ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:27 po ang ating oras. Inalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw. Sa isang post sa social media, makikita ang larawan ng dating Pangulo na may maiksing mensahe mula sa punong ehekutibo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa kanyang mga ama nagmula ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Aniya, sa kanya niya natutunan kung paano pahalagahan ang tungkulin, karangalan at bansa, gayon din ang mabuhay para sa kapwa at hindi para sa sarili lamang. Ngayong araw ay nasa Ilocos Norte si Pangulong Marcos Jr. para daluhan ang iba't ibang aktibidad kasabay ng paggunita ng lalawigan sa Marcos Day.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang September 12, 2026 bilang Day of National Mourning sa pagpanaw ni National Artist for Literature Resil Mujares. Sumakabilang buhay si Mujares noong umaga ng September 5, isang araw matapos ang kanyang 83 kaarawan. Sa ilalim ng Proclamation 1434, kikilalanin ng bansa ang kontribusyon ni Mujares bilang isang guro, scholar, essayist, fictionist at historian. Isinulong anila ng likhang sining ni Mujares ang panitikang panrehiyon at kasaysayan at pagbuo ng Cebuano at pambansang pagkakakilanlan. Nakasaad din sa proklamasyon na ang pagpanaw ni Mujares ay malaking kawalan sa sambay ng Pilipino at sa pamayanang pangsining at kultura ng bansa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, kasado na ang mga paghahanda ng lalawigan ng Iloilo para sa handog sa Pangulo Program sa darating na September 14. Ayon kay Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan, kasado na ang serye ng mga aktibidad sa pakikipagtulungan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at national government agencies na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyo publiko. Kabilang dito ang Interagency Service Caravan na pangungunahan ng Department of Labor and Employment, TESDA at iba pang ahensya. Inaasahang malaki ang maitutulong ng mga programang ito sa pagangat ng antas ng pamumuhay at pangkalahatang kaunlaran ng mga Ilonggo. Papalo sa hindi bababa sa 4,000 Ilonggo ang makikinabang sa handog sa Pangulo Program.
20: There have been national agencies that have committed to support the program which will be held here at the lobby of the provincial capital. But aside from that, there are other activities outside of the provincial capital. There is one in Santa Barbara, there is one in Ahui, there is one in Ototan, and at the SM City. And there's another in Barangay Sablugon in Pasig.
0: Yan ang pahayag ni Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging pahayag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP sa panayam ng programang Mark In, Mark Out. Aniya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pantay-pantay na nakakatanggap ang mga local government ng LGSF. Sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
22: Pangarap talaga ng ating mahal na Pangulo dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund, ang mga baba sa local government, ito ay simula na ng devolution at talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line sa mga tao natin.
0: Samantala, binigyang diin ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang ibinababang LGSF dahil direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Imposible rin aniyang magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit pa ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguards dito.
22: Pag inaba po ito sa local government, kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pagkontrol ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng local government support fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman yun eh. Infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal nang naisubmit yung mga pangalan.
0: Si South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan.

0: mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:34 po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng ngayong taon ay maglabas na sila ng desisyon sa isinampang kaso sa anti-graft court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na noong November 18, 2025, inihain ng Office of the Ombudsman ang unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naunang kaso naman aniya ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na ang mga kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanap ang akusado.
5: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
4: Yan ang pahayag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo ang dating kongresista na si Zaldy Con na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Ko, lalo't nais-aniya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaresto ito at all cost. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nanawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa European countries na huwag payagang maging kanlungan ng mga pugante ang kanilang teritoryo. Sinasabing nag-apply ng political asylum si dating Congressman Zaldy Co sa France, habang sa Austria naman si dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Co ay nauugnay sa flood control scandal, habang si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo operations. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ang pagsisikap na maibalik ang dalawa sa Pilipinas ay hindi political oppression, kundi pagpapanagot sa mga kinakaharap nilang kaso.
6: Pareho naman tayo dito. Ayaw nyo ng korupsyon, ayaw namin ng korupsyon. Huwag nyo payagan na yung sistema o yung option na mag-apply ng asylum, diba, ay pamamaraan para makapagtago sa pananagutan. So, kaya po, isa kami, ni Ombudsman, sa kanyang layunin na yan. Pero may hiwalay din pong pagkilos sa department sa bagay na to.
4: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ganito mailalarawan ang mga naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinakaharap dito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Testamento rin ito ayon kay Vida na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
6: Kuminto natin ang sinabi ng ating mahal na pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung di ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
4: Yan ang mga pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sagat na ito ng mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na ring pinananagot ang mga sangkot at dawit sa anomalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pinanghahawakan nilang profesionalismo. Aniya, bagamat parte na ng demokrasya ang pamumulitika, ay hindi kailanman makikisawsaw ang AFP sa mga usaping may political motivation at mananaig ang pagiging non-partisan nito at mananatili ang katapatan para sa bansa.
7: Sabi naman ng politika,

0: I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadisturb dyan. Never.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: National Capital Region Police Office o NCRPO planong mag-deploy ng nasa 15,000 police para sa inaasahang kilos protesta sa September 21. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, John, target nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mag-deploy ng nasa 15,000 police para sa inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa September 21. Kung saan, ayon nga kay NCRPO Acting Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na ito ay upang magsiguro sa anumang isasagawang kilos protesta at kung anuman ang mamomonitor na banta sa seguridad sa nasabing petsa. Dagdag pa ni Abrahano na paiirali nila ang maximum tolerance sa nasabing araw kung sakaling inaasahan ang malawakang kilos protesta. Narito ang pahayag ni NCRPO Acting Regional Director Christopher Abrahano.
4: Yes, we're preparing for that. We'll be deploying more than 15,000 na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari peaceful. Although of course we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo ng nakaraang taon.
3: Yan ang tinig ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, iginiit ng pulisya na walang dapat ikaalarma sa idineploy na karagdagang pulis at checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi intensyon ng PNP na magdulot ng panic, kundi para tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary election sa September 14. Aniya, asahang daragdagan pa ang checkpoint sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong rehiyon. Pinayuhan naman ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa tatlong counts ng grave threats. Nagugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng 2024 kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una lang dumating si Vice President Duterte sa Quezon City RTC kaninang umaga para sa arraignment ng kanyang kaso. Ang arraignment ay ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampa laban sa vice-presidente.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Justice nirerespeto ang pagsuspindi sa arraignment ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ang balita atid ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Iginagalang ng Department of Justice o DOJ ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court o QCRTC na i-defer o pagpaliban muna ang arraignment ni Vice President Sara Duterte habang inaantabayan ang resolusyon ng mosyong inihain ng kanyang depensa. Ayon sa DOJ, hahayaan itong umusad ang proseso ng hukuman at hindi muna magbibigay ng karagdagang komento ang prosekusyon hanggat hindi na naresolba ang mosyon ni Duterte. Naharap si ang ikalawang pangulo sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang pahayag noong November 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos, former House Speaker Martin Romualdez. Noong September 4, naglabas ng Quezon City RTC ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para listisin ang tatlong kaso. Nagpost naman ito ng kabuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si Duterte sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang jurisdiction ng DOJ at QCRTC pagsisisi sa pagkasampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang isang impeachable officer. Uwiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Naunang iginit ang depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakopong impeachable officer habang paninindigan naman ang prosecution na walang legal na hadlang sa pagkasampa ng kasong kriminal laban sa ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, pahayag ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kawalang tiwala sa Korte ng Pilipinas maaaring magdiin sa kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court ayon sa House Prosecutor. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Gindiin ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Soro Party List Representative Terry Lidon na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga korte sa Pilipinas ay maaaring sumalungat sa sarili niyang posisyon laban sa jurisdiction ng International Criminal Court sa kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Lidon, mabigat na pahayag para sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na hayagang sabihin na wala siyang tiwala sa sistema ng katarungan sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Lidon na ang prinsipyo ng complementarity ng ICC ay nakasalalay sa kakayahan o kagustuhan ng mga lokal na otoridad na litisin ang mga kaso, kaya't maaaring makasama ang pahayag ng pangalawang pangulo sa depensa ng kanyang ama.
7: Kasi nga, kung wala talagang tiwala sa korte sa Pilipinas, tama na nandun po sa dahig linilitis po ang atin pong dating pangulo. Hindi ba? Kasi supposedly, kaya merong paglilitis sa dahig ay dahil unwilling or unable to prosecute ang Philippine authorities sa atin pong dating Pangulo. No? So, kailangan pong mag-ingat doon sa pahayag po na yon dahil madidiin yung pong dating Pangulo jurisdictionally as to why he's currently detained there. No?
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At sa ating balitang sports, Team Pilipinas tumanggap ng karagdagang 6,000 pesos na allowance para sa nalalapit na Asian Games. Samantala, Olympian boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos magsisilbing flag bearers ng bansa. At ang Gilas Pilipinas sa harapin ng Bahrain ngayong araw para simulan ang pagdepensa sa men's basketball gold. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Makakatanggap ang Philippine delegation ng dagdag na 6,000 pesos na allowance para sa Asian Games batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa isinagawang send-off ceremony kahapon sa Rizal Memorial Coliseum. Aniya, bukod pa ito sa kasalukuyang nakukuhang allowances ng national athletes at coaches. Naghihintay din ang karagdagang cash incentives para sa Team Pilipinas kung malalagpasan nito ang apat na gold medals na napanalunan noong 2023 sa China, pero hindi pa sinabi kung magkano ito. Magsisilbi namang flag bearers ng bansa sa quadrennial sports event sina boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos. Napili si Villegas matapos mag-uwi ng bronze medal noong 2024 Paris Olympics, habang ibinigay kay De Los Santos ang karangalan matapos sumungkit ng tatlong gold medals at magtala ng bagong Asian at World Junior Records sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Samantala, bubuksan ng Gilas Pilipinas ang pagdepensa nito sa men's basketball title sa Asian Games laban sa Bahrain mamayang alas 12 ng tanghali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Kaya tumutok po lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawal City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. salamatan namin si President Marcos kay siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
10: Sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo at natutulungan silang sa mga social-cultural issues, especially ngayon na nauso ang halot-halong mga issue katulad ng flood control at it gives them the opportunity or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perfectong leader para dyan.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 10 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Dagdag na balita sa ating mga lalawigan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang selebrasyon ng 100th na birth anniversary ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa Batac City, Ilocos Norte. Magbabalita live si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupugay sa kapanganakan ng kanyang ama na si former President Ferdinand E. Marcos Sr. ngayong araw sa Batac City, Ilocos Norte. Naunang ginanap ang misa kaninang alas 8. Pagkatapos niyan ay nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ng kanyang ama sa Banawag Park ng Batac City. Kinantahan din ng kanyang kababayan sa Batac City ng traditional na birthday song na may titulong Pada Pada Kam at natikman ang mga luto ng mga taga Ilocos Norte. Sa kanyang mensahe, pagkatapos alayan ng bulaklak ang kanyang ama, sinabi ni President Marcos Jr. na natuto siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng magandang pag-aalimbawa at tinuro sa kanila ang pagiging public service, hindi leader pampolitikal. Sa Ilocos Norte, hindi lamang Marcos Day ang ipinagdiriwang, kundi ang buong buwan ng Setyembre ay tinuturing na Marcos Month. Mula rito sa Batac City, para sa Bagong Pilipinas, Judith Pitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pangasinan employees nagtagisan sa Donong Skills Tournament para sa 126th Civil Service Anniversary. Mula Radyo Pilipinas tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Nagtagisan sa iba't ibang kompetisyon ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary. Isinagawa ang Donong Employee Competency and Skills Tournament ng September 9 to 10. Kabilang sa mga paligsahan ang extemporaneous speech, digital logo making, promotional video making, quiz bee at 8S competition o housekeeping. Pinangunahan ng Human Resource and Development Office at Provincial Learning and Development Team ang aktibidad. Layunin nitong itampok ang talento, pagkamalikhain at kahusayan sa serbisyo publiko ng mga empleyado. Nagpaabot naman ng pagkilala si Provincial Administrator Manuel Luis Jr. na kumatawan kay Governor Ramon Gico III. Pinuri niya ang dedikasyon at commitment ng mga kawani sa serbisyo. Binigyan din sa pagdiriwang ang kahalagahan ng kakayahan ng mga lingkod bayan sa pagpapatatag ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong Pangasinan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa Visayas, Morongan City, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos para sa 22 million pesos na LGSF para sa mga pamilya ng lungsod. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Morongan para sa detalye.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nagpasalamat si Morongan City Mayor Jose Ivan de Inagda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 22 milyong piso na Local Government Support Fund o LGSF na inilaan ng administrasyon para sa mga pamilya sa lungsod. Ayon kay Agda, bahagi ito ng programa ng Administrasyong Marcos na nagbibigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga nasasakupan. May kabuang mahigit 22,000 pamilya sa Morongan City ang target na makinabang sa programa na kasalukuyang ipinamamahagi na ng pamahalaang lungsod. Naunang binigyan ng prioridad ang mga pamilya sa downtown area, gayon din ang mga nasa malalayong barangay at geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Sinabi ni Agda na magkakaroon pa ng ikalawang batch ng pamamahagi sa Disyembre gamit ang kaparehong mekanismo na tigisang ayuda para sa bawat pamilya kabilang ang natitirang pondo mula sa unang batch. Samantala, inaasahang magbibigay ang provincial government ng Eastern Samar ng tinatiyang 9,000 sako ng bigas na tig 10 kilo na katumbas ng ayuda para sa humigit kumulang 9,000 pamilya. Ayon sa alkalde, binili ng lungsod ang bigas mula sa mga lokal na magsasaka kaya naging alinsunod ang paggamit ng LGSF sa Sagip Saka Act. Muli ring pinasalamatan ni Agda si Pangulong Marcos sa suporta at tulong nito para sa mga taga Morongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Morongan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, Bato, Leyte nakatanggap ng mahigit 6 na milyong pisong tulong mula sa tanggapan ng Pangulo si Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod para sa ulat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Mahigit sa 6 na milyong piso na financial assistance ang natanggap ng bahay ng Bato, Leyte mula sa tanggapan ni President Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makatulong sa mga barangay at residente sa naturang bayan. Kabilang sa mga nakinabang sa naturang assistance, ang barangay Dumagokdok na tumanggap ng 200,000 pesos sa ilalim ng bawat barangay makikinabang o BBM program. Ayon kay punong barangay Alan Lagumbay, 5 graduating student mula sa kanilang barangay ang nabigyan ng tig 20,000 pesos bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Nabili rin gamit ang bahagi ng pundo ang isang computer set na gagamitin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa naturang barangay. Nagpaabot naman ang pasasalamat si punong barangay Lagumbay sa tanggapan ng Pangulo sa tulong na malaking pakinabang umano sa kanilang barangay, partikular sa mga mag-aaral. Ang naturang assistance ay bahagi ng mga hakbang ng Administrasyong Marcos upang makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Sa kabuuan, ang mahigit 6 na milyong pisong tulong mula sa bayan ng Bato ay inaasahang makatutulong sa iba't ibang pangailangan ng barangay at kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, sa Mindanao, Project Apo Ko, kwento ni Lolo't Lola, gabay ng kabataan, inilunsad ng DSWD Region 9 sa Zamboanga City. Narito ang ulat ni Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development of Field Office 9 sa lungsod ng Zamboanga ang Project Apo Ko, kwento ni Lolo't Lola, gabay ng kabataan. Aktibidad ay ginanap sa DSWD 9 Home for the Elderly sa Lugoy Jutay, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Sa pamagitan ng mga kwento at aral mula sa mga nakatatanda, muling binigyang halaga ng kabataan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, malasakit at mabuting pakikitungo sa kapwa. Tinalakay sa mga sesyon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan, gayon din ang pagiging magalang, malalahanin at mapagmalasakit sa kapwa. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng salubin at makipag-ugnayan, nabigyan ang mga kalahok ng pagkakataong magdilay sa pagpapahalaga sa pagbuo ng positibo at makabuluhang relasyon sitwasyon sa iba. Higit pa sa isang serya ng sesyon o talakayan, patuloy na nagsisilbing tulay ang Project Apuko sa pagitan ng kabataan at nakatatanda. Sa bawat kwento, karanasan at aral na ibinabahagi ni Lolo't Lola, na ipapasa ang mahalagang pagpapahalaga na maaaring magsilbing gabay sa paghubog ng mas mapagmahal, maunawain at responsabling kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kapasidad ng mga MSME pinalakas sa isinagawang Kapatid Mentor Me sa Butuan City. Handog ng DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo. Si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: 62 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa 5 lalawigan ng Caraga Region ang nagtapos sa Kapatid Mentor Me Money Market Encounter 2026 program ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo. Matapos ang 11 linggong mentorship, natuto ang mga kalahok ng bagong kaalaman at praktikal na kasanayan sa pagpapaunlad, pagpapalago at pagpapatatag ng kanilang mga negosyo. Binigyan din ng DTI Caraga ang kahalagahan ng patuloy na pagkatuto, tamang pagplano at pagsasakatuparan ng mga plano upang maging mas matatag at kumikita ang mga MSME. Kasama rin sa seremonya ang pagkilala sa mga natatanging business improvement plans o BIPs na naglalayong magsilbing gabay ng mga negosyante sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Pinarangalan ang MSME bawat probinsya na may outstanding business improvement plan. Nagpasalamat ang mga MSME sa intervention ng pamahalaan at mas nalaman ang kahalagahan ng pagplano sa larangan ng pagninegosyo. Nangako ang DTI ng patuloy nitong suporta upang matulungan ang mga MSME sa Caraga Region na makamit ang patuloy na paglago at magkaroon ng matatag na kita. Para sa Bagong Pilipinas, Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 11, 2026. Sa atin ang oras, alas 12 na po ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ang ika-69 na kaarawan sa September 13 kung saan inawitan siya ng traditional na Ilocano birthday song na Pada Pada Makam.
5: Update sa transfer ng custody ni dating Speaker Romualdez. Ating tatalakayan kasama si Jail Superintendent Sir J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sir J. Rex, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang tanghali po, Sir Joshua, Asik Weng at sa mga sumusubaybay ngayon sa inyong programa.
5: Sir, salamat po sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, ano po ang latest status ng paglilipat ng kustodiya kay dating House Speaker Martin Romualdez? Nakatanggap na po ba ang BJMP ng opisyal na commitment order mula po sa korte?
6: Opo, kahapon po, bandang alas 4:15 ng hapon, natanggap ng BJMP ang official custody kay Representative Romualdez base sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division commitment order na inililipat na ang kustodiya sa BJMP Quezon City Jail. Kanya lang po dahil po may nakabinbin pang motion at mga usapin sa Sandigan Bayan tungkol po sa kanyang hospitalization, doon po tayo nag-turnover sa mismong Cardinal Santos Medical Center sa kung saan siya nakakonfine. So far, wala pa naman po tayong recent update. At nasa mga tauhan po natin ay nasa Sandigan Bayan sa ngayon at tagaantay ng kung ano po ang further orders ng ating Sandigan Bayan.
4: Sir, ano po yung kailangan munang matapos o maisagawa bago formal na ma-turn over sa BJMP ang kustodiya?
6: Yes, si Kweng, formal na pong na-turn over ito sa BJMP. BJMP na ho ang nagbabantay sa ospital. Kanya lang ho may nakabinbin hong usapin tungkol ho sa kanyang motion na manatili sa hospital ang kanyang detention. Ito po ay sa lukuyan dinig pa sa ngayon na andun po ang aming mga tauhan at nag-aantay rin ho kami ng update. At kung ipag-uutos naman ho na ilipat agad, ililipat ho namin sa city jail natin, sa Quezon City, sa Payatas.
5: Okay. Sir Jerex, sa ulat po, naghahanda rin po ang BJMP na magpadala ng sarili mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Pakipaliwanag po, ano po ba yung layunin ng medical assessment? At may epekto po ba ang resulta nito sa desisyon kung saan siya dapat dalhin o manatili?
6: Standard operating procedures po kasi ng BJMP ang pag-check ng aming medical doctor mismo na BJMP doctor sa lahat ho ng PDL na nauo-ospital. Hindi lang ho siya, kundi ho pati lahat ngayon ongoing ang mga confinement. At trabaho ho nila na magbigay ng update at para ma-update rin ho ang aming security, ang mga preparation at chine-check rin ho kasi yan ng mga inspecting team namin kung nasusunod ang mga protocol. Ito lang naman ho ay at coordination na rin sa medical staff mismo ng hospital o kahit saan man hospital yan para sa discharge ng PDL. Hanggat maaari ho kasi ang gusto ng BJMP ay gumaling o gumaling na sa kanilang mga karamdaman at maibalik na sa kulungan. Dahil ho, nag-spend din ang BJMP ng resources, human resources, financial resources para magbantay sa labas at mas maganda ho na sa loob na lang sila ng pintan. Ito ho ang purpose kaya may coordination. At kung any movement naman ho sa hospital, papuntang hospital o kaya ho ay pag-discharge ng hospital, ito ho ay covered ng court order at sumusunod lamang ang BJMP.
4: Sir J. Rex, kapag iniutos na ng korte yung paglilipat niya sa New Quezon City Jail sa Payatas, ano po yung mga security preparations ng BJMP para matiyak yung kaligtasan niya habang inililipat at syempre pagkatapos ng ma-admit sa facility?
6: Unang-una pong preparation natin ay matagal na hong pinag-utos ng ating kalihim, Secretary Juanito Victor Remulla, ang paghahanda ukol dito sa mga parating na flood control accused. Ganon din ho, katulad din ng ibang nauna na, ang priority ho natin ang tinitingnan of course ang vacancy ng cell kung may bakanting selda. Pangalawa ho, idadaan ho sila sa isang risk assessment composed of security, medical assessment, and other assessment para matiyak saan na babagay na seldang paglalagyan dun sa mga bakante. At rest assured, lahat naman ho ito ay sumusunod sa isang standard operating procedures. Pantay-pantay magkaparehaso ang pagtrato natin sa isang ordinaryo man yan o itong high-profile PDL natin. Lahat ho sila dumaan sa isang proseso lamang.
7: Okay. Si Jerex, pakipaliwanag din po, ano po yung mga factor na tinitingnan sa risk assessment naman po? At paano po nito matutukoy kung saang area o selda siya ilalagay?
6: Okay, isa pong tinitingnan po natin dyan primarily security dahil po sa kalagayan nila at ayaw din naman po natin may mangyari sa kanila sa loob ng habang nasa poder ng BJMP. Isa pong assessment din ay medical assessment. For example po, ang isang nakakulong ay, o makukulong ay of course disabled, may karamdaman. Of course, ang consideration natin ang selda niya ay hindi naman sa fourth floor. O kaya ang selda niya ay dapat malapit sa infirmary kung ito ay may 24/7 na monitoring ng kanyang kalusugan. Ganun din po, kung minsan ay program-based ang ating assessment, kung ito ay hindi nakapag-aral, kailangan ng mga psychological intervention, ito po ay may mga assigned na selda na. Ganun din po, tulad ng mga vulnerable and senior citizens, ito ay nilalagay natin sa selda na may maaaring makatuwang sila. At ayaw rin po kasi natin na mag-isa lang sa selda at kapag may nangyari naman po kasi ay walang, kumbaga, mahihirapan ang duty, walang mag-aalerto. So marami yung tinitingnan na bagay, primarily for their welfare at safekeeping habang nasa poder ho ng BJMP.
4: Sir, paano naman po ninyo binabalansa yung seguridad ng dating speaker at yung prinsipyo na dapat pantay-pantay yung pagtrato ng BJMP sa lahat ng persons o persons deprived of liberty, ano man ang kanilang status?
6: Una po, katulad po nung ipinakita ng ating Secretary DILG, Secretary Remulla, ang disenyo ng isang selda namin ay pare-pareho. Ang paglalagyan ho niyang Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, ay may laman humigit 3,200 na PDL. At kung saan ito pong mga 3,200 na PDL na to na general population ay doon din ho ihahalo kahit ho sinong makukulong dahil ayaw po natin magbigay ng any indication of special or preferential treatment at mahigpit po talagang pulisiya at pinagbabawal ho yan sa BJMP. Kumbaga ho, selda kung selda ang paglalagyan. Kung ano ho ang ipinakita rin natin noon na disenyo ng selda na may limang higaan na double deck, 40 to 50 square meters, dalawang palikuran at dalawang ceiling fan. Ito ho rin ang aabutan kahit sino hong makulong sa amin. At wala naman na hong ibang paglalagyan, kumbaga selda at rehas na, wala na ho talagang ibang espasyo pa doon, kundi yun lamang. At makakaasa naman ho ang ating taong bayan, ang BJMP, magiging profesional at pantay-pantay lang ho ang pagtrato sa lahat.
4: Follow up lang, sir, hindi naman to bilang anticipation, ano? Pero gaano po ba kalaki ang New Quezon City jail facility para mag-accommodate ng mga high profile pa ng mga individual sakali lang po?
6: Base sa rated capacity ng ipinatayo natin na Quezon City Jail, ay may kakayahan po itong mag-handle ng zero congestion rate at 4,300 PDL. Ibig sabihin ho, below capacity pa rin po ito, negative na ho ang concession rate dito at ito ay maganda dito. May sa isang building may 900 na selda, doon sa general population ngayon na pinaglalagay na isang building ay may 27 na vacant na selda. So definitely kaya pa ho itong mag-accommodate ng mas marami. At may bakante pa ho at hindi pa rin magsisiksikan based on the recent population.
4: So, ibig sabihin po ba niyan, sir, yung mga dating, yung kulungan sa Quezon City Jail ay na-decongest na, nabawasan? Kasi nagko-cover ako dati dyan, as in talagang siksikan sila eh. So, ngayon po ba, enough yung kanilang spasyo sa kanilang higaan, tapos hindi sila talaga dikit-dikit na kapag summer, nagkakaroon ng mga sakit yung mga PDL?
6: Tama po ma'am, magandang update nga rin po yan dahil ang lumang kulungan ho ng Quezon City, ito yung dating located sa Camuning, Quezon City, na kung saan napakataas ng congestion rate at naging sensationalized pa noon because of jail congestion. At dahil nga din po dyan sa Talamak na jail congestion, nagpapatayo ho ang BJMP ng mga moderno, makatao at bagong piitan. Isang model ho at example, itong New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, na kung saan walang siksika, may mga espasyo para sa kanilang programa katulad ng edukasyon, skills development, may programa para sa kanilang mga access to justice, even ang e-hearing, e-dalaw ay maayos ho dito at natutugunan. Ang basic needs nila ay natutugunan. Basically, ultimately, ano po ito eh, it's a humane facility. At marami pa hong iba-ibang facilities sa BJMP na naipatayo na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At patuloy pa rin hong nagde-decongest tayo kapag may dumarating na budget, eh, ito ho ang priority natin.
7: Alright, Sir J-Rex, panghuli na lamang po, ano po ang aasahan ng ating mga kababayan pagdating sa seguridad, medical care at mga karapatan ng dating speaker habang nasa kustudiya po ng BJMP?
6: Habang nasa kustudiya po ng BJMP, makakaasa po ang ating taong bayan na pantay-pantay, magkaparehas ang pagtrato namin sa ordinaryo o itong mga high-profile PDL natin na makukulong sa BJMP. Sa ngayon po, kahit ho ayan ay nasa hospital, kapag ho ay pinag-utos agad ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang kanyang agarang paglipat, ililipat ho agad namin yan within the hour at makakaasa ho kayo. At dadaan siya sa isang tama at standard process na pantay-pantay pa rin, magkaparehas katulad ng dinaanan ng mga naon ng mga akusal. So, at ihahalo ho namin siya sa general population, sa isang selda, na katulad din ng selda ng lahat. So yun po ang aming commitment sa ating taong bayan at makakaasa ho kayo dito.
4: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir.
7: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: PBBM at Work. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narigato Live, dito lang sa PTV.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
2: Our next food crawl.
3: Every food here has a story.
4: Hindi kami naglalabas ng hindi masarap.
2: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
5: Pag masarap yung food, may taste nyo for the first time. Sarapan ako, kinikilabutan ako.
2: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
5: Tignan mo ha. Takam na yung director ko.
2: Dito lang sa PTV.
6: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon bago tayo magpatuloy sa ating talakayan. Kasama rin natin ngayong araw si Undersecretary Albert Domingo. At humingi muna tayo ng update sa National Nutrition Council. USEC, magandang tanghali po. Nagsagawa po kayo ng surprise monitoring visits sa Taboan Public Market sa Cebu para suriin ang availability at compliance sa iodized salt. Ano po ang detalye nito at ano po yung mga nakita ninyo sa inyong inspection? May mga paglabag po ba kayo napansin?
7: Yes, Joshua and Asaquin, no, magandang tanghali sa ating lahat. Nung nandun po tayo sa Taboan Public Market sa Cebu, no, sa San Nicolas, nakita natin yung tinatawag nila na buwad, kung di ako nagkakamali, B-U-W-A-D, yan po ang Cebuano, ang Bisaya, para sa daing or tuyo. So, syempre, bilang hindi po sanay ang inyong lingkod sa proseso, tinanong ko, hindi sila gumagamit ng asin dun sa mismong paghahanda ng isda. Naturally dried pala yun. Pero nandun na rin tayo at nag-inspection na rin tayo, nagtingin-tingin tayo. Yun naman pong salt na available is iodized. Okay. Lawakan ko lang rin yung discussion. No? Maliban dun sa iodized salt, nakita natin at nakikita sa mga litrato, yung mga produkto na available para sa ating mga mamamayan. Kasi pag sinabi natin ng kumain ng healthy, di ba? Kumain ng tama, gumamit tayo ng pinggang Pinoy, ano ang ilalagay doon? Eh kung yung presyo ng mga bilihin ay hindi abot kaya, hindi makakarating yan dun sa ating pinggan. So, yan o, nakalalo ko si Consel. Yan yung halimbawa ng mga kanilang hinahain. Napaka-sustansya po, maraming gulay, at yan po yung ating team dun sa barangay.
8: So, Yusek, bakit po mahalaga yung paggamit ng iodized salt, lalo na sa mga pamilyang nagbebenta ng mga pagkain at sangkap na karaniwang binibili at kinukonsumo ng mga Pilipino?
7: Yes, Asikweng, napakahalaga po ng iodine, no? Sa datos na nakikita natin, mas marami po ang sa mga bundis na nagdadalang tao na ang mababa po yung iodine ng concentration kumpara sa dapat. Bakit ba? Yung iodine kasi, yan ay merong involvement dun sa ating mga hormones na tinatawag. At kasama rin yan dun sa neural development or dun sa pag-develop ng ating utak at pag-iisip na pagka hindi wasto ang level ng iodine sa ating katawan, bago ka pang ipanganak, no, sa katawan ng nanay natin, ay maaaring maging impluensyo ito sa hindi pagtaas ng IQ natin kapag tayo ay nag-aaral na. Yes. Kaya, okay, di ba, merong biroan minsan na pag medyo mabagal ng konti yung kausap, ang sabi, baka kulang sa iodized salt. Okay. Yeah, yun doon ang galing usapin na yun.
6: Alright. Well, Yusek, sa ibang usapin naman po, tumungon tayo sa isang lumalaki nutrition concern. Ito pong obesity. Sa pagunita po ng Obesity Prevention Awareness Week, gaano na po kalala ang obesity dito sa ating bansa?
7: Umaabot na, Joshua, sa 4 sa bawat 10 mga adults o matanda, kasi iba pa yung sa senior citizens. 4 out of 10 approximately sa ating mga adults, Filipino adults, sa latest na updating survey ng DOST-FNRI National Nutrition Survey, ang meron na tayong tinatawag na obesity. Tumataas to throughout the years. No? Ang nakakabahala dito, kasi habang nag-i-improve ang ating ekonomiya, syempre, ang ating mga lifestyles nagbabago rin, no? At ibig sabihin, yung dami nung dating sabihin na nating payat nung 1990s na uuso sa AI ngayon, di ba? Hindi lang sa AI, sa totoong buhay, payat rin tayo nung unang panahon, yes. Tapos lumalaki tayo habang pumapasok sa ngayon.
8: So paano yung pinakamahalagang pagbabago sa diet at gentle lifestyle na dapat simulan ng isang pamilya para makaiwas sa obesity?
7: Yun, medyo na-late nga tayo dumating, no? Kasi meron na naman tayong huhugutin mula sa ating mahiwagang kinukuha. Meron ho kasing placemat, no? Diba? Dati merong plato, ngayon may placemat naman tayo. Pero ganoon pa rin po, yung pinggang Pinoy, napakahalaga po nito, no? At pagpunta ho kayo sa internet, meron tayong short URL, bit.ly/pinggangpinoy, all small letters. Nandun po yung magda-download, kasi iba-iba yung version yan. Merong version para sa adults, merong version para sa mga buntis, para sa mga senior citizens. Anong sinasabi dito? Yan po yung dami ng ating carbohydrates, yung dami ng ating karne, yung dami ng ating prutas at gulay. Importante, kalahati talaga ng plato natin, dapat prutas at gulay. Konti lang po, halos 1/3 or 1/4 lang po yung ating nakatataba na mga fats at saka kasama na rin yung proteins. Pero kailangan pa rin sila, hindi sila inaalis.
9: Okay. So ito yung follow-up lang kasi karamihan sa ating mga kababayan ay nakakaranas na rin ngayon ng stress eating.
7: Mm.
9: So, ang gusto nilang kainin, yung mga malinangnam, yung mga matatamis na pagkain, ano po kayo yung magandang alternative para pagka nag-i-stress eating sila,
7: yes,
9: masustansya pa rin yung kinakain nila, imbis sa junk foods or sweets.
7: Medyo konektado yan. Magandang tanong yan, Joshua, no? Kasi konektado yan sa ating mental health. Kapag tayo ay nasa-stress, naghahanap tayo ng tinatawag na quick rewards,
9: okay,
7: para maramdaman natin yung dopamine, no? Nakasalita po ako bilang isang doktor, no? Yung dopamine na para bang nakakaginhawa. Usually,
9: okay,
7: nakukuha natin kapag yung mga may mga sweets, may mga rewards, o kaya yung iba, kaya nga nagkakaroon ng tinatawag na addiction na sa mobile games. Kasi makikita nyo, pag pinipindot-pindot nyo yung mga cellphone or even sa social media, parang may bago, etc. So, ang isa sa mga recommendation dito, balik tayo sa usapang pagkain, kung tayo ay kakain, yung hahanapin ng kinukutkot na sinasabi ng mga snacks, piliin natin yung mga hindi mataas sa calories. Usually, kapag summer, nauuso ang singkamas. Yun yung pinakamabilis na naiisip ko eh. Sa Western cultures kasi, celery sticks. Meron din tayong celery, pero hindi naman siya, tsaka medyo mahal kasi yung celery eh.
9: Yes.
7: Although, nabanggit ko lang na pag summer kasi yung singkamas, wala siyang calories masyado at pwede mo siyang ngat-ngatin, pwede mo siyang kainin. So, same sensation na para kang nagsasnack.
9: Oh.
8: At pwede isaw-saw sa iodized salt.
7: Correct. No? Pero hinihinila, huwag masyadong marami kasi baka pagsaw-saw, asek, biglang sumama yung buong plato ng iodized salt.
8: Oh, kasi basa siya. Okay, Yusek, paano na po nakikipaglunungan ng NNC sa mga LGU, public markets at schools at syempre sa food businesses para hindi lang maging awareness campaign itong obesity prevention, kundi maging tunay na pagbabago sa kinakain at pamumuhay ng mga Pilipino.
7: Kasama, Asek Weng, sa ating mga member agencies ng National Nutrition Council, ang ating Department of Agriculture. Kaya dyan yung usapin nung ang mga available na gulay, mga isda, mga karne sa ating mga palengke. At nabanggit ni rin naman natin yung palengke, kaya kasama rin sa ating NNC, ang Department of Trade and Industry, na siyang nagbabantay at tumitingin sa mga presyo ng mga basic commodities. Kasama na ang ating mga basic foods na sinasabi. And then, ang DOST, Department of Science and Technology, FNRI, sila naman yung nagsasaliksik nung actually may mga healthy snacks sila. Mm-hmm. Nagpunta ako sa kanila last week, no, kaila Director Jay Nasis and team, no? At marami silang dinidevelop na low in salt, low in fat, pero malalasa na mga snacks.
9: Yun. Ito, Yusek, matanong na rin namin ano po ang naging tema ng Obesity Prevention Awareness Week ngayong taon at ano-ano po yung mga naging aktibidad sa buong linggo.
7: Yung ating call to action mula sa National Nutrition Council naglalaban sila, Joshua, is yung timbang ay bantayan, kalusugan ay alagaan. Kasi timbang nga ang pinag-uusapan dito eh. Meron tayong tinatawag na body mass index. No? Kung ating nga i-compute yan, natatuturuan tayo nyo yung kilograms divided by height in meters squared. Pero pwede rin kayo magpatulong sa inyong mga barangay, nutrition scholars, sa mga kanayunan at pati sa mga syudad na rin. Or kung kayo ay nasa inyong mga yakap centers, kung kayo nagpapatingin para sa yakap check-up nyo sa PhilHealth, sabihin nyo po kay doc or sa nurse, no, pwede bang makita kung ano yung BMI ko? Ako ba ay nasa tamang timbang, overweight or obese? At doon natin malalaman kung ano nga ating maging epekto sa ating kalusugan, anong pwedeng gawin dahil pag binantayan natin ang timbang, maaalagaan natin ang ating kalusugan.
8: Mm-hmm. So yung kabaligtaran ng obesity is yung malnutrition naman.
7: Yes.
8: So yung sinasabi doon sa BMI, kung paano naman kung underweight ang isang tao.
7: Oo. Actually, as if tama nun, yung malnutrition, ibig sabihin maling nutrition, pwedeng undernutrition or overnutrition. Si okay. Obesity yung over, si undernutrition. Kapag ang BMI, hindi ho maganda yung pag, usually, I think, to my quick recall, parang 18 or 17 yung mga lower end na yun eh. Pagka buwaba ho kayo masyado mababa BMI, again, pwede nyo tanungin ng inyong doctor, nurse, or barangay nutrition scholar. Dapat naman po, medyo, lalo na sa mga kabataan niya, yung sinasabing wasting na sinasabi. Baka kailangan i-check natin kung ano ang ating nakakain.
9: Okay. Yusek, so, may mga kababayan tayo kasi na ang ginagawa, sinesearch lang nila sa internet yung BMI nila. Would we recommend na mas maganda pagka sa mga doktor o sa mga klinika magpatingin at magtanong kung ano yung dapat gawin?
7: Joshua, buti na tanong mo yan, no? Kasi papunta dito, tinatanong ko ang aking mga kasamahan ng mga registered nutritionist dietitians na yung ating pagka-cut-off ng BMI, hindi pwedeng basta-basta tumitingin tayo sa Western standards.
9: Okay.
7: Kasi yung mga Caucasian, mas malalaki yung pangangatawan, yes. Mas mataas yung mga BMI cut-off. So, akala natin hindi pa tayo overweight or obese, pero actually for Asian standards, medyo nandun na tayo sa overweight or obese.
8: Oh, okay. Kasi mahirap din habulin eh, di ba? Kung halimbawa ako, alam ko underweight ako pag binase sa BMI. Pero pag susubukan ko namang tapatan o i-achieve yung dapat na weight ko, parang nahihirapan naman akong kumilos, nabibigatan na ako sa sarili ko.
7: Exactly, so, Asikweng. Kasi baka check natin, talingin nyo po yung inyong doctor or healthcare provider, baka kasi yung inyong standards at tinitingnan is yung Western. May isa pa, no? Ito, biroan, di ba, lalo sa mga family reunion, mga sasabihin ni tita, parang tumaba ka, tapos ang sagot mo, hindi po heavy boned lang talaga ako.
9: So, o yung malaki lang ang bulas.
7: O, malaking bulas lang. Kasi ang BMI, may mga usapin rin, paano na sa mga nage-exercise o yung mga bodybuilding, etc.
9: Yes.
7: Medyo on the higher end yung BMI, kaya importante nang kukonsulta tayo kasi ang ating healthcare provider, pwedeng ang doktor, pwedeng ang ating nurse, or actually yung mga midwife, iba trained rin sila tumingin, at lalo na yung ating mga barangay nutrition scholars, sila yung magsasabi kung tama lang para sa ating sitwasyon at kondisyon ang BMI.
9: Ito, Yusek, para hindi rin ma-take for granted itong BMI, may maitutulong din po ba ito sa mga underlying conditions na meron ng isang tao, like for example, hypertensive, pag nakita nila yung tamang BMI, mas matutulungan o mas maayos yung kanilang kalagayan.
7: Oh yes, Joshua, no? Kasi maaaring akala natin na healthy ako, pero yung pala yung BMI mo ay mataas, overweight o obese, baka meron po kayo ng tinatawag na metabolic syndrome. Huwag kong matakot, meron kong gamot dyan at nasusolusyonan yan. Ang mga kaakibat kasing sakit nun yung hypertension, yung diabetes, na later on, baka maging sanhi ng heart attack, ng stroke, which by the way, is still the number one cause of death ng ating mga Pilipino.
8: Okay, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga update at syempre sa mga impormasyong iyong binahagi mula sa National Nutrition Council. Sabi nga nila, hindi lang daw health is wealth. Wealth is health.
7: Correct.
9: Samantala, pagbubukas ng command center para sa nalalapit na halalan sa BARM, ating pag-uusapan kasama si Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Dr. Serrano, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Yes, magandang tanghali din at ganda din sa ating mga tagapakinig.
9: Dr. Serrano, si Joshua po ito, together with Asik Weng and Yusek Albert. Historic po ang unang BARM parliamentary election. Bilang citizen arm ng COMELEC, ano po ang pinakamalaking papel ng PPCRV sa pagtiyak na maging malinis, mapayapa at credible itong halalan?
10: Well, habang papalapit ang ating halalan na gagawin na nga sa Lunes, ay kami rin ay nagkalak ng mga dagdag na volunteers para sa ating nalalapit na halalan at pinaghahandaan nga namin yan hanggang ngayon at kasalukuyan nagbibigay kami ng mga training para sa aming mga volunteers para sa darating na halalan sa Lunes at tinutunghayan din namin yung mga balita at mga ibang mga updates sa ating mga ilang araw na lang no na paghahanda.
8: Okay, sir, nagbukas ang PPCRV ng command center para sa BARM elections at may hiwalay na command center sa Dato din Sinsuwat. Ano-ano po yung mga ginagawa ng command center at paano ito makatutulong sa real-time na pag-monitor ng mga pangyayari sa halalan, sir?
10: Well, dahil sa automated yung ating halalan, pagka natapos na yung ating voting time ng alas 7 ng gabi, ipapadala yung mga transmitted results doon sa amin pong transparency server sa Circuit Makati at magmula doon, padadala naman din yan doon sa ating command center na nasa AMA building sa Makati at yung aming local command center naman dyan sa Cotabato, sa BARM ay doon naman sa St. Joseph Retreat House at doon din parang monitoring center na rin yan para doon sa magaganap na halalan sa Lunes magmula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
7: Yes, Dr. Serrano, mabanggit ko lang, ano, once upon a time I was a PPCRV volunteer. Sir, ilan po sa kabuuan ang volunteers ng PPCRV ngayong BARM elections? Magkaroon din po ba ng voters assistance desk sa mga polling centers?
10: Yes, magkakaroon tayo ng voters assistance desk sa ating mga voting centers sa 6 areas sa BARM. Ganun din, more or less mga 3,000 yung aming pong na makakasama na volunteers para dito sa darating na halalan sa Lunes.
11: Alright. Dr. Serrano, ano po yung mga pangunahing problema o concerns na inaasahan ninyong matututukan ng mga volunteer sa araw po ng eleksyon?
10: Well, una-una pa rin dyan yung peace and order situation. Halinawa, as we speak, wala umaayos naman. Wala namang nadagdag na mga insidente doon sa ating ginagawang paghahanda at saka pagtutok sa nalalapit na halalan. At pangalawa doon ay sana maikayat pa natin yung ating mga botante sa BARM na sila ay bumoto sa Lunes dahil napakahalaga po nito, kakaiba, at saka for the first time ay taong bayan ang maglulukluk ng mga liderato na bubuo ng ating parlamento dyan sa BARM.
8: Dr. Serrano, paano man po ninyo tinitiyak na accurate at transparent yung manual auditing at pag-consolidate ng mga resulta? Kasi syempre, dapat tugma ito sa resulta din ng COMELEC.
10: Well, una-una, isagawa na natin ito noong 2025 election using the same system na provided ng MIRU at ito ay pagpapatuloy lamang at base doon sa aming na experience doon sa paggamit natin noong makina ng MIRU at noong transmission noong sinagawa nga natin yung ating midterm election last year ay makaasa naman kami na magiging maayos naman yung magiging transmission ng resulta magmula sa mga presinto at voting center patungo sa ating transparency server sa circuit at matutunghayan din yan ng mga kasama natin sa media doon naman sa ating command center sa AMA building.
7: Doc Arwin, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kung may mapansing discrepancy sa mga resulta o posibleng vote padding at vote shaving, ano po yung proseso na gagawin ng PPCRV? Sino po ang ini

0: nakuha namin transmitted results saka yung mga nakalap namin yung mga physical copy ng election returns ay nagtutugma doon sa mga nakuha namin mga resulta. At kung meron kami makitang mga possible discrepancies dyan, ito ay nire-report namin sa COMELEC at hininga namin ng karapatang tugon upang sa ngayon makadagdag din ito sa kredibilidad ng ating mga gagawing halalan.
1: Doc Arwin, dun po kasi sa Bangsamoro Autonomous Region, sa mga lugar na yun, ay maaaring may mga lugar na ang signal ng ating cellphone or mobile ay hindi kaagad pumapasok. Nangyari na po yan sa mga dating eleksyon at hindi po pumapasok kaagad yung sa transparency server o kaya yung mismong dun sa COMELEC server. May role po ba ang PPCRB dun sa pagbabantay? Kung di po ako nagkakamali, please correct me if I'm wrong, di ba meron pong parang backup na SD card or something yung mga makina. Binabantayan nyo rin po ba yun?
0: Yes, binabantayan namin din yun. At in-assure din kami ng COMELEC na sa pamagitan ng paggamit ng mga Starlink, makakatulong ito lalo doon sa mga problema sa signal o kaya yung mga lugar na merong mga problema sa like for example, weather conditions like baka posibleng may pag-ulan no sa araw ng halalan, itong Starlink ay talagang siya sabi sa amin na assurance ito na talagang magiging maganda at maayos yung ating signal sa mga lugar na malalayo lalo na yung mga island provinces at gano'n din kung magkaroon man ng pag-ulan sa araw ng halalan.
2: Alright. At kasabay nga po ng pag-ikayat nyo sa publiko na maging mapagmatsyag o maging vigilant ngayong BARM elections, ano po, Dr. Serrano, yung mga bagay na maaaring i-monitor o bantayan ng mga ordinaryong botante na hindi po nakikialam o nakaka-apekto sa aktual na botohan?
0: Well, syempre dahil kakibat na rin sa pagiging botante ng boboto sa araw ng halalan sa Lunes, magsabi rin kayo kung meron kayong mga nakikita na mga hindi mga kanais-nais o kaya mga coating pangyayari diyan sa mga lugar na kung saan kayo bumoto at kami naman ay malugod na tatanggapin itong mga reports na ito at ipapaalam natin yan di lamang po sa COMELEC kundi ganun din po sa mga kaukulang mga ahensya na mga stakeholders and partners din ng COMELEC para sa ating gagawing halalan sa Lunes.
3: Sir, dahil ito yung kauna-unang BARM parliamentary election, ano po yung mga bagong hamon na nakikita ninyo kumpara sa mga karaniwang national o local elections? Saan po ba dapat lalo maging mapagmatsyag ang mga botante o lahat doon sa area na yon?
0: Well, unang-una na po ay kailangan bumoto sila. In-expect namin na magiging maganda ang voters turnout sa darating na Lunes. Pangalawa, harinawa yung isinagawang voters education na hindi pa naman tapos dahil tuloy-tuloy pa yan hanggang sa isang araw bago ang ganap na halalan, ay nakapili na kayo ng mga karapat-dapat na dapat ninyong iboto sa darating na Lunes. Hindi yung doon pala kayo mag-iisip kung sino yung iboboto ninyo, kundi talagang alam na natin kung sino po yung mga karapat-dapat sa ating magiging pagboto. And then pangatlo, sa ating pagboto, kasama rin din sa ating panalangin, hindi lang yung manalo yung ating iboboto, kundi maging maayos at maging mapayapa yung ating gagawing botohan sa darating na Lunes. Kasi ito ay kauna-unahan, maraming nagmamatsyag, hindi lang international communities, kundi ganun din sa iba pang mga lugar sa bansang Pilipinas. Dahil ito nga ay kakaiba, dahil kauna-unahan na iluluklok natin sa pamagitan ng boto ng mga taong bayan at hindi yung appointed lamang ng Malacanang. Kaya mas maganda talaga na ipakita natin talaga yung puwersa ng ating pagboto sa darating na Lunes.
1: Dr. Arwin, no, practical tips and reminders na lang po para sa mga botanteng Bangsamoro. Go ahead, sir.
0: Yes, unang-una po, samantalahin natin yung early

0: working hours natin, yung 5 to 7 in the morning, para doon sa mga nakatatanda, buntis, at may mga may kapansanan. At pagkatapos po nun, bumoto na po tayo ng maaga, at huwag natin isipin na, baka maging mahaba yung pila. Hindi po, kasi kung maaga po tayo maboto, maaga rin po tayo makakatapos sa ating pagboto. At sana, bigyan pa natin talaga ng pagpapahalaga to. Ngayon pa lang, halinawa nakapili na tayo ng karapat-dapat na iboto para sa ating gagawing halalang pang-parlamento at hindi na yung doon pa lang tayo mag-iisip. And then, siguro sa ating pagboto, maganda rin kung ma-presko o maginawa yung ating kasuotan sana naman ay nakakain na tayo ng agahan pwede naman natin dalhin yung ating mga talaan ng pagboto, hindi naman po yung pinagbabawal, ngunit huwag po natin iiwanan yun, no, sa desk or sa loob ng presinto, kasi bawal po yun. Dapat, kung dala-dala po natin yan, galing sa ating bulsa, i-ano rin natin yan, uwi rin natin yan sa ating bulsa rin. And then, hopefully, pag-usapan na rin natin yan sa ating mga pamilya, sa ating mga kasama sa bahay, para sa gayon, magkaroon din tayo ng mga dagdag pa na panunuri doon sa mga iboboto natin sa darating na Lunes.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting of PPCRV.
2: Bayang manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
4: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
3: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
5: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa search and rescue operations sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Ating aalamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Mr. Joshua, magandang hapon po at kung nakikinig sa inyong programa.
0: Commodore, kasama ko po si Asik Weng and Yusik Albert. Ano po ang pinakabagong update sa search and rescue operations po sa nasunod o nasunog na barko sa Coron, Palawan? Ilan na po ang nailigtas at may mga confirmed po ba tayong casualties? Ilan pa po ang mga patuloy pa ninyong hinahanap?
1: Yes, ngayon po Sir Joshua, Asik Weng and Yusik Albert ay ongoing po ang ating firefighting operation sa barko po. And as to the update of the numbers, we have 43 survivors, 5 casualties. As to the missing, kahapon po, Sir Joshua, 86 po ang ating pong na-report. Now, we have 84. Ang reason po netong dalawa, we receive an information from these two individuals po na accordingly, kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na nag-boarding, ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko. So, from the 86 that was reported yesterday, so we are now down to 84 po. At yun naman po ang ating pong ginagawa rin po ngayon. The intention of the Philippine Coast Guard is to really check and assess the condition of the vessels because there may be a probability yung mga ating makukuha mga informations would also support the conduct of our investigation.
2: Ma'am, ano po yung mga hamon na hinaharap ngayon ng PCG sa search and rescue operations? Kumusta po yung weather at syempre yung alon sa lugar?
1: Ngayon po, naging maganda po ang kondisyon ng weather sa area. Although yung mga nakarang araw, ang naging concern po talaga natin is yung mga panahon na kapag-ulan and then hindi po kagandahan ng panahon. Dahil kahapon, actually, we tried po na i-deploy yung ating helicopter to conduct aerial survey pero hindi po tayo pinalad. So ngayon po, naka-deploy po ang ating pong helicopter. At ang nakikita lang po siguro na ating challenge ngayon, particularly dito sa barko, is yung may mga usok pa rin po tayo nakikita. Although continue naman po ang sinasagawa po nating firefighting operations kasi ang objective po ngayon as a crew ng Philippine Coast Guard is mapasok na po yung kabuuang bahagi po ng barko.
3: Commodore, nasabi niyo na po no, na meron tayong 84 na missing at sigurado po ng kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay ay nag-iisip at nagtataka. Ma'am, meron po bang posibleng nakaligtas pero hindi pa nakakapag-report sa mga otoridad?
1: Well, yan din po. Actually, Yusuf Albert ang ating din po pakiusap no, at request sa mga kamag-anakan po na kung hindi po kasama ang kanilang mga kamag-anak ito sa na-reported na incident na ito at nasa maayos naman pong kondisyon katulad po na nangyari kahapon na kung saan meron po tayo natanggap na dalawang impormasyon na ang dalawang sakay po ay hindi rin po nakasama doon sa barko ay we gladly appreciate po talaga ito mga informations na ito at least for proper accounting din po na kasi rin po mga hinahanap na mga missing pa po as the moment.
0: Okay. Commodore, may mga ulat po na nakaligtas dahil po sinabing tumalon sa dagat dahil nga po dito sa sunog. At may ilan din po natagpuan na walang life jacket. Kasama po ba sa investigasyon nito na kung yung lahat ng pasahero ay nabigyan at nakapagsuot ng life jacket?
1: Well, tama po kayo, Sir Joshua. Lahat po ng angulo, lahat po ng mga testimony na nakukuha po natin ay kasama po yan sa investigasyon. Pero siguro if I could only mention, Sir Joshua, yung bakit yung posibilidad po na bakit yung iba nating natagpuan during our search and rescue operations ay wala pong jacket. Based po sa testimony ng mga survivors na ating pong na-interview, naging mabilis po ang incidenteng ito. Initially, ang report po sa atin ay nagkaroon po ng isang malakas na pagsabog sa may cargo hold. And after that po, nagkaroon po kaagad ng usok and then biglaan po yung apoy. At ang naging dahilan, di umano, Joshua, na bigla ang pag-expand nitong sunog na ito based po sa mga statement po ng mga na-interview po natin is sa dahil sa lungat po yung hangin. So naging mabilis po yung kalat nitong apoy sa may cargo hold. So yan po ang mga tinitingnan natin ang angulo. But as to the individuals na nakita po natin sa karagatan during that time, ang naging statement po nila, nung nakita na po nila yung apoy, ay bigla po silang nagtalunan. Kaya wala na rin po silang chance to grab a life jacket. But yung question po ninyo, no, kung meron po ba lahat, yan din po ay kasama rin po sa investigations po natin.
2: So dapat ano, no, within reach talaga yung mga life jacket.
0: At may sapat na bilang. Mm-hmm.
2: So ma'am, sa ngayon, ano po yung mga posibleng violations na tinitignan ninyo? May indication na po ba kung may paglabag sa passenger capacity o sa ibang maritime safety regulations?
1: Well, as to liability, no, particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely meron pong liability dito. Pero sineshare din po natin habang gumulong po itong investigation po natin kung meron din po bang pagkukulang sa part po ng crew o ng kapitan na after ma-receive po ang information ay ano po ang kanilang ginawa na mga emergency procedure. Na-impuhan din po ba kagad itong mga pasahero kung ano po ang dapat nilang gawin. So yan po ang tinitingnan po natin mga angle. So, but definitely as to the liability, meron po yan. But as to the degree o yung bigat po na magiging responsibilidad nito mga crew at ng kapitan. Titingnan po natin yan ang sequence pagkatapos po ng ating investigation.
3: Commodore, para po sa mga pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay, ano po ang proseso ng Philippine Coast Guard sa pag-verify ng kanilang identities at pagtutugma ng manifesto sa mga rescued at casualties?
1: Yusuf Albert, yan po ang talagang ini-ensure ng Philippine Coast Guard ngayon, yung systematicong pag-validate po ng mga informasyon, ng mga pangalan at mga details. We are working closely with the LGU, the EOC, and then the shipping company po. Kung yan po bang mga nare-recover at mga rescue po natin ay kasama po sa manifesto. Kaya ang amin rin po talagang kahilingan dito, sa particularly sa mga kamag-anakan, is pumunta rin po tayo sa ating Emergency Operations Center sa may Coronto para po i-report kung meron pa po silang nawawala. At least to validate po yung mga informations na meron po tayo at kasama rin po yung pagtutugma sa mga pangalan na isumiting mga manifesto po.
0: Okay. And Commodore, kumusta hindi namin yung lagay nitong 43, tama po, 43 survivors na inyong naitala at ano na po yung mga suporta na ibigay at ibibigay pa po ng PCG sa kanila?
1: Well, as to the status po nitong 43 survivors, actually iilan na po sa kanila ay na-discharge na rin po sa hospital. Last night po, as per coordination din po, we have 17 survivors na nasa iba't ibang hospital po. So, admitted po sa iba't ibang hospital. As to the support naman po, nagbigay na rin po ng statement itong shipping company at yan sa Inter-Island Ferry sa mga ibibigay po nilang effort, hindi lamang po sa survivors and crew, kasama rin po yung pamilya po ng mga fatalities po natin. So, naging buo naman po ang suporta ng shipping company from day one, hindi po tayo nahihirapan sa coordination po sa kanila.
2: Commodore, habang patuloy ang search and rescue, ano po yung mensahe ninyo sa mga pamilyang naghihintay ng balita na sana itong search and rescue ay hindi maging search and retrieval operation?
1: Well, yan din po ang ating pong objective din po sequence. Kaya we are really exerting all our efforts and approaches po pagdating po sa search and rescue response po natin. So rest assured po, nagbigay po ng direktibang Commander po si Admiral Ronnie Yildabar that we will be putting all our available resources dito po sa incident area. Actually, and we have two vessels on board. Kasama po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Kasama rin po ang aming mga chopper and we all have the medics, nurses, and even yung all-field equipment na now we are observing since day one po ng operations na kung wala po bang traces of all sheen or all spills sa area, so yan naman po ang direktiba ng aming commandant na we will be exerting all our efforts for this response sa incidenting ito. At again, ang aming din pong pakikiramay una-una sa mga pamilya po na mga nawala at nauunawaan din po namin yung pag-aalala pa po ng mga kamag-anakan sa mga sa pamilya pa rin po lang nawawala. So rest assured po, no, we will be exerting all our best efforts kasama po ang iba't ibang ayansya ng gobyerno.
3: Maraming salamat po sa buong Philippine Coast Guard sa inyong ginagawa at maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Sa ibang balita, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang halong drama ang kanyang paninindigan sa ating West Philippine Sea, kung saan pinalagan din niya ang isang iniabot na sulat sa Seoul Defense Dialogue noong Martes. May report si Patrick De Jesus.
4: Pinatitigil ng China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa anilay pag-uudyok ng tensyon at umano'y theatrics. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, malinaw ang kanilang posisyon sa 2016 Arbitral Award at dapat na raw na ihinto ang anumang sumisira sa relasyon ng Pilipinas at China. Sagot ni Teodoro, hindi siya gumagawa ng drama.
5: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
4: Dagdag ng kalihim, kumpirmadong nanggaling sa isang Chinese delegate ang iniabot na sulat sa gitna ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea noong Martes at hindi gawa-gawa ang insidente.
5: I know that the person who slipped it to the organizers was merely a functionary of China. I really hope they don't place him in a gulag or a freezer in Siberia somewhere or in Manchuria somewhere, you know. I pity the guy and the safety of his family too. But there are questions about whether it was staged or not. Ask the Korean organizers. I have too much respect for our Korean brothers and sisters to stage something like that.
4: Hindi rin daw ito ang unang beses na nagpakita ang China sa kanya ng kawalang respeto sa isang international forum, kaya't kaagad niyang sinagot ang iniabot na sulat.
5: That was an instinctive reaction, by the way. And, nothing great about it. I mean, it's instinctive. I think anyone in his or her right mind with a basic sense of values and a basic sense of norms would react. So I decided to call them out already, finally.
4: Samantala, hindi magpapatinag ang Philippine Coast Guard na magpatrolya sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong flare incident. Nangyari ito noong Lunes sa gitna ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ng eroplano ng PCG sa Kalayaan Island Group pagdaan sa Mischief o Panganiban Reef na kuhanan ang pagpapaputok ng flare ng China. Kaparehong insidente ang nangyari sa isa pang okupadong artificial island ng China sa Subi o Samora Reef. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, lubhang mapanganib ang pagpapakawala ng flare sa flight safety at paglabag sa Convention on International Civil Aviation. Nanindigan din ang PCG na ilegal ang anumang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: At ito, bago tayo magtapos, actually kaya ako nakared at nakared si Asik Weng, hindi natin papalampasin ang pagbati ng advance happy birthday sa ating napakasipag na co-host dito sa Bago Pilipinas ngayon na si Asik Weng Hidalgo. Mula po sa inyong BPN at PTV family. Advance happy birthday, Asik.
6: Wow!
7: Yes. Thank you so much! Yes. Hindi ko sinadya na mag-ready. Yeah. Actually, yung tingin ko dito, marunin.
0: Ako yung nag-ready.
7: Thank you!
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda bang takbo?
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
12: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
12: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
14: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
15: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
16: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
15: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
14: Huwag!
17: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
26: PBS Receiver.
25: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to, ha?
25: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Impormasyon.
34: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
4: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
5: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang
4: Tinig ng Kababaihan. Mga ka-TNK, kumusta po kayong lahat? Umaasa po kami rito na kayo po ay... umaasa po kami rito sa TNK na anuman ang hamon sa buhay natin araw-araw ay nagpapatuloy pa rin tayo, di ba?
5: Salamat. Oo, Ms. Sharon, sa paalala mong yan. No? At bagamat hindi lahat ng nangyayari sa ating buhay ay umaayon doon sa mga gusto natin, ano?
4: Yes.
5: Kinakaya pa rin naman nating sumulong o mag-move on, ika nga.
4: At kung sakali man na we are not okay, tandaan po natin na it's also okay to not be okay.
5: I agree, Ms. Sharon. Kumbaga, let us give grace to ourselves and to other people and be reminded that all our emotions are valid.
4: And let us also remember that we can share whatever we are going through with the people we trust. Minsan kasi, Ms. Honey, parang ang hirap mag-open up.
5: Mm-hmm.
4: And that's understandable naman. Pero kung makakatulong ito sa atin at kung masyado nang mabigat ang ating pinagdaraanan at hindi na natin kayang dalhin na mag-isa, it is also healthy to share and open up to someone.
5: Or kahit sa tingin natin ay kaya pa nating dalhin ang ating mga pinagdaraanan, pero gusto lang natin ng ibang perspective, no? Baka yung new way of looking at things from another point of view, ika nga, we can still share and seek help.
4: Yes.
5: Because diba nga, Ms. Sharon, seeking help doesn't necessarily mean being helpless.
4: Mm-hmm.
5: Minsan ito nga yung next step natin, no? Para kung hindi man natin ma-solve o ma-figure out agad ang ating mga pinagdaraanan, kahit paano mapagaan yung pakiramdam natin.
4: I agree, Ms. Honey. At kung sa kali mang pagkatiwalaan tayo ng ating kapwa at mag-open up sila sa atin, let us try to listen before we give any feedback or advice.
5: Kumbaga, Ms. Sharon, no, let us listen to understand. Hindi yung nag-iisip ka na agad kung anong ibabato mapabalik sa kanya. Unahin natin na tumahimik at makinig sa gustong sabihin ng kapwa natin. No. Sabi nga, kapag nire-arrange nga natin yung letra ng salitang listen, mabubuo natin ang salitang silent.
4: Wow, ang ganda. Ganun, ha? Tama ka, Ms. Honey, kaya let's listen first, mga ka-TNK. Kasi we'll never know na ang simpleng pakikinig natin sa ating kapwa ay maaaring palang malaking tulong upang mapagaan ang kanilang pakiramdam at ma-realize nila na hindi pala sila nag-iisa.
5: And Ms. Sharon, speaking of listening, kukunin ko lang muna ang pagkakataon na ito na batiin ng Happy TNK Listening ang ating mga masugid na tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM, pati na rin sa PBS Receiver app.
4: At sa mga nakatutok naman sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM, Happy TNK viewing naman po sa inyong lahat.
5: And of course, please like and follow ang Facebook pages po ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radyo Pilipinas.
4: You will You may also join the PCW Facebook channel at ang ating Gadvocates Community Facebook group.
5: And inaanyayahan din namin kayong manood sa ating TNK replay tuwing Sabado po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page.
4: At syempre kasabay nga po ng ating replay, Miss Honey ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
5: At kung sakaling hindi pa rin nyo naabutan ng ating mga TNK sa ating live stream at Sabado replay, feel free to watch and listen sa ating past episodes na mapapanood at mapakikinggan sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Hindi lang kasi may Sharon video file, no, pati audio file ng ating past episodes ay available sa mga platforms na ating nabanggit.
4: Okay, in short, wala pong reason to be left behind ang ating mga ka-TNK. Kaya naman, kung may mga kakilala po kayo na sa tingin nyo ay makaka-relate sa ating mga topic, please invite them na manood at makinig dito po sa ating Tinig ng Kababaihan.
5: And speaking of topic, Miss Sharon, napahapyawan na natin kanina, yes, no, yung kahalagahan ng pakikinig sa bawat isa. At ngayong araw, ipag-uusapan natin ito ng mas malalim sa ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili.
4: Kaya mga ka-TNK, this topic is the observance of World Suicide Prevention Day na ginugunita po tuwing September 10, ano, kahapon at the other day, at National Suicide Prevention Month na ginugunita naman po sa buong bansa ngayong pong Setyembre. Layunin ang mga paggunita na ito na mag-raise ng awareness na suicide can be prevented.
5: Ayan, pero Miss Sharon at mga ka-TNK, let us be more sensitive lang po, no, lalo na yung mga nandyan sa ating mga live stream, no. Dahil bagamat suicide can be prevented, we have no right to be judgmental toward people who have lost their loved ones to suicide. Kaya hinihiling po namin na iwasan natin ang mga unnecessary comment and let us just learn to be more loving, more compassionate, and more sensitive towards others. Dahil ang goal natin sa episode na ito ay matuto kung paano makakatulong sa ating kapwa at hindi kung paano makakadagdag pa sa kanilang pinagdaraanan.
4: Yes, I strongly agree, Miss Honey. Kaya paalala lang po sa ating lahat na maging extra sensitive po tayo sa ating talakayan and to listen more by being silent, gaya nga ang nabanggit natin kanina.
5: Pero bago natin umpisahan ang ating napapanahong talakayan, Miss Sharon, alamin muna natin ngayong araw ang ating featured God work for the week.
2: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
4: Okay, para po sa ating featured God work for the week, good news po mga ka-TNK, isinagawa nitong ikasyam at sampu ng sa Cagayan State University Andrews Campus sa Tuguegarao City ang dalawang araw na regional seminar training on gender research ng Regional Gender and Development Committee, Region 2 sa pamamagitan ng Regional Gender and Development Research and Learning Center. Layunin ng seminar training na ito na mapalakas ang kakayahan ng mga faculty members, researchers, government partners at God focal persons sa pagdidisenyo at pagsasagawa ng gender responsive research. Sa dalawang araw na seminar, tinalakay ang gender gaps at policy action, legal foundations ng gender research, gender concepts and frameworks, research design and methodology, data collection and analysis at kung paano maisasalin ang research findings tungo sa policy at advocacy. Nagkaroon din ng workshop para po sa pagbuo ng research questions at working titles. Gayon din ng mga session tungkol sa pagsulat at paglalathala ng gender responsive research. Mayroon pong 160 participants ang lumahok sa aktibidad na nagtapos ng isang commitment signing ceremony.
5: Mula sa Region 2, dumako naman po tayo sa Region 9 para sa isa pang good news. Isinulong ng Philippine Commission on Women o PCW ang gender responsive governance sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Cycle 2 Gender Responsive Local Government Unit o GIRL On-Site Validation Series sa mga piling LGUs sa Region 9. Kabilang dito ang on-site validation at assessment results ng Pagadian City noong August 25 at Zamboanga City noong August 27. Sa pamamagitan ng GIRL Assessment Tool, nasusuri kung paano isinasama ng mga lokal na pamahalaan ang gender perspective sa kanilang governance, kabilang ang pagpapatupad ng kanilang mga GOD policies, programs at services. Mahalaga ang prosesong ito dahil hindi lamang nito tinitingnan kung ano na ang nagawa ng isang LGU para sa gender equality. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon upang matukoy kung ano pa ang maaring palakasin at pagbutihin sa kanilang GAD efforts. Ang Pagadian City at Zamboanga City validations ay bahagi ng Cycle 2 GIRL On-Site Validation Series ng PCW sa mga piling LGU sa Region 9. Susunod naman ang mga validations sa piling LGU sa Region 10 ngayong Setyembre at sa Region 13 sa buwan ng Oktubre.
4: At mula po sa Region 9, dumako naman tayo sa isang national level initiative ng PCW. Inilunsad ng Philippine Commission on Women noong August 13 sa kauna-unahang CODI Summit ng bansa ang isang standardized training guide para po sa Gender Sensitivity Seminar o GSS para po sa mga perpetrator ng gender-based sexual harassment sa public spaces sa ilalim ng Safe Spaces Act. Ang training guide ay naglalaman ng structured at gender-responsive na approach sa pagsasagawa ng GSS para po sa mga first-time offender na inutusang sumailalim sa seminar sa ilalim ng Republic Act No. 113-13 o Safe Spaces Act bilang bahagi ng kanilang community service. May tatlong pangunahing sesyon ang module: gender norms at gender-based violence, empathy at healthy relationships, at personal accountability. Mula po sa unang pioneering GSS session na isinagawa sa Pasig City Jail noong March 2020, dumaan ang training guide sa proseso ng practice, reflection, pilot testing, feedback, revision at collaboration bago ito nilunsad bilang standard guide. At simula 2027, planong i-roll out ng PCW ang module sa mga local government units at Philippine National Police offices sa buong bansa. Kasama rin dito ang pagbuo ng pool at trainings o trainers na may kakayahang manguna sa mga makabuluhang talakayan tungkol sa gender, accountability, empathy, at behavioral change. Sa pamamagitan ng training guide, layunin ng PCW na mailipat ang GSS mula sa simpleng pagsunod sa requirement tungo sa mas makabuluhang proseso ng pagminilay, pananagutan, at pagbabago sa ng pag-uugali. Malapit nang maging available ang digital copy ng training guide na ito sa PCW Digital GAD Library.
5: At para sa ating huling featured GAD work for the week, isang makasaysayang pagkilala naman sa dalawang babaeng kabilang sa bagong batch ng National Artists for 2025. 10 Filipino cultural figures ang idinaklarang National Artists sa ilalim ng Proclamation 1414 Series of 2026 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong September 1, 2026. Kabilang sa mga pinarangalan sina Maria Beatriz Patis Tesoro sa larangan ng design at Imelda Cahipe Endaya sa virtual arts. Si Tesoro ay nakilala bilang Grand Dame of Philippine Fashion ay mahigit 5 dekada nang nagtataguyod ng Philippine textiles at Filipiniana. Samantala, si Imelda Cahipe Endaya ay isang feminist artist, printmaker, painter, installation artist, curator, writer at cultural organizer na nabigyang pansin sa mga karanasan ng kababaihan at iba pang social concerns sa Philippine visual art. At mga ka-TNK, isang makasaysayang milestone ito na talaga namang good news. Si Kahipe Endaya ang unang babaeng idinaklarang national artist sa larangan ng visual arts. Mahalaga ang pagkilalang ito kina Tesoro at Kahipe Endaya dahil patunay ito ng mahalagang papel ng kababaihan sa pagpapanatili ng kultura, paglikha ng kabuhayan, pagpapalawak ng creative expression at paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino.
6: Good job po sa ating mga bagong national artists at sa ating mga kapwa advocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work.
5: At simula naman sa ating featured God work for the week, Miss Sharon, dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
7: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
6: Mga ka-TNK, dahil ginugunita nga natin tuwing September 10 ang World Suicide Prevention Day, narito na ang ating hashtag Say sa TNK question of the week. Paano mo inaalagaan ang iyong mental well-being sa araw-araw? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
5: At mga ka-TNK, isang dagdag God alaman lang po, sa bisa ng Public Works Act No. 3258 noong 1925 ay naitatag ang Insular Psychopathic Hospital. Formal itong binuksaan noong December 17, 1928 at kalaunan ay tinawag na National Mental Hospital. Mas kilala natin ito ngayon bilang National Center for Mental Health or NCMH na siya nitong naging pangalan simula noong taong 1986. Ang NCMH ay isang level 3 specialty hospital sa ilalim ng Department of Health na nakatuon sa pagbibigay ng komprehensibong mental health programs at services, kabilang ang research, training at rights-based psychiatric, neurologic at psychosocial services. Ngayong araw, ikinararangal nating makasama sa ating programa ang Medical Center Chief 2 ng NCMH upang talakayin ang kahalagahan ng kalusugan ng kaisipan. Kilalanin po natin siya sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
7: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili. Kasama po natin ngayon live via Zoom si Dr. Noel V. Reyes ng Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health. Welcome po, Doc Noel.
2: Isang maginhawang hapon po, Ma'am Sharon and Ma'am Manny. At sa mga taga TNK na nakasubaybay ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat.
3: Yan. Welcome po, Doc Noel, sa Tinig ng Kababaihan. Bago po natin simulan ang ating panayam, nais po namin ipaalala sa ating mga ka-TNK na sensitibo nga po ang ating topic na pag-uusapan ngayon. Ayan. Doc, bilang panimula, bakit po mahalagang ituring ang mental health bilang bahagi ng overall health at pampublikong kalusugan o public health na tinatawag, no? At paano po nauugnay rito ang suicide prevention?
2: Yes, alam naman natin lahat na sa department nga namin, may sinasabi tayo na there is no health without mental health, no. Talagang nagsisimula yan, no, sa ang ating pangkabuuang kalusugan ay siyempre kabuuan ng kalusugan ng pag-iisip, no. Nabanggit mo yung public health issue in terms of mental health, no. Some of the mga factors kasi na nagko-contribute, no, sa pagkaroon ng isang mental health issue ay nakikita natin sa ating society, no. Siyempre, mas mataas ang risk ng mga nasa poverty, below the poverty line, mas mataas ang risk dun sa mga taong nakapalibot sa kanila, kunwari ay may armed conflict. Mm-hmm. Ang lack of education, so merong konting social factors, no, and that is the reason why kailangan pa itingin natin yung itong public health, no, yung ating mga prevention promotion promote, no, ng isang malusog na kaisipan ng ating sambayanan, no.
1: Okay, Doc Noel, may mga karanasan o social pressures po ba na maaaring magdulot ng particular na bigat sa kababaihan at makakaapekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
2: Mayroon po, no? Mm-hmm. Unang-una po dyan, of course, sa dahil medyo may dual role ang kababaihan in terms of being a professional sa kanyang career at isang pagiging ina o kaya anak, no, nagkakaroon po ng dual role, no, at tawag nga namin diyan double burden, no, na nagdudulot minsan ng siyempre kapagodan, too much stress, no. Ang isa pa pong social pressure ay of course yung nangyayari po sa ating media, no, yung pwede natin sabihin unrealistic na beauty standards, no. Mm-mm. Na kailangan payat ka. Mm-mm. Na kailangan makinis ang balat mo, no. So these are beauty standards na pinopromote ng ating media, whether it's social media o talagang print media, no. They emphasize on certain things, no, like thinness, yes, no, perfection, pero alam naman po natin lahat na there is nobody is perfect,
1: yes,
2: no, and no matter what you do, how much effort you, no, na ibigay to being a perfect, you can never be a perfect person, and that's the reason why minsan dun na pupunta yung frustration, disappointment, that might maybe leading to depression, no.
1: Mm-hmm.
2: Ang isa pa pang factor ay of course yung nabanggit nga natin yung professional, di ba, na tindin po natin yung family and caregiving roles. Sometimes po sa atin, sa Filipino culture kasi, nakalaan yung pag-aalaga ng mga bata, no, sa ina, no, sa kababaihan. At hindi lang po yun, pati yung mga ating mga magulang, minsan naka-atas sa atin, sa mga kababaihan na o pagtanda ng magulang, ang mag-aalaga ay yung panganay na anak na babae. No? So these are some of the pressures na meron at nag-a-add doon, nagko-compound sa situation. And of course, ang pinakahuling societal pressure ay palagay ko po yung emotional, no, yung emotional and behavioral expectation, no. Ang kababaihan po kasi they are expected that to be strong, no, na sila ang makikinig, sila ang mag-aaruga sa mga taong may magpapalagay natin na may karamdaman sa emotion, no. Na ang nangyayari po ay nawawaglit nila yung kanilang sariling emotional disturbances, no. So which can lead po sa anxiety, sa depression, no, chronic exhaustion po, and of course yung sinatawag natin po na depression na.
3: Na-discuss na ni Ms. Sharon, ni Doc Noel, no, yung ano ba yung epekto nito, yung sabay-sabay, sabi nga, nabanggit ni Doc, yung double o multiple burden na nga minsan ng kababaihan, no, na may effect din talaga ito na negatively dun sa kanyang mental health. Siguro mag-move tayo, Ms. Sharon, dun sa next question natin.
4: Yes.
3: How about, Doc, yung mga, kasi yung kababaihan nakakaranas din ng mga gender-based violence o discrimination o harassment, no, dahil nga sa pagiging babae nila. At iba pang uri po ng pang-aabuso, no, paano rin po ito nagkakaroon ng epekto sa kanilang mental health?
2: Babae man o lalaki, nagkakaroon ng ganyang experience. Pero siguro mas pwede nating sabihin na dahil sa kadahilanan na ang babae medyo mahirap, no, humingi ng tulong dahil sa mga social pressures, ay mas mabigat ang dating sa kanila ng itong mga harassment, no, bullying, cyberbullying, no. They are really prone to such risk, no, ng anxiety, depression, no, and the effects of this are quite yung parang nagpapatong-patong, no. Siyempre, in terms of the generation, meron ding factor yung generational ideation, no, yung tinatawag natin na pagka ikaw ay nagsumbong o nagsabi ng kahinaan mo, no, o problema mo sa emosyon, eh minsan ay nawawalang bahala na, oy, baliwala yan, nung panahon namin ganito, nung panahon namin kayang-kaya yan, no? So minsan nawawalang bahala pa, no, and ang epekto talaga is number one, of course, on their mental health, no. The chronic exposure can really is a risk factor for developing anxiety, depression, eating disorders, no, low self-esteem, no. And of course, yung epekto nila sa physical aspect, no, nawawalan sila ng, nahihirapan sila sa pagtulog, difficulty in focusing or concentrating, no. And then syempre may mga darating na dyan, like any other medical illness, na sa kadahilanan ng stress, nagkakaroon sila ng cardiovascular o sakit sa puso, no? Nagkakaroon ng diabetes, no? Yung mga ating mga metabolic disorders, nag-uugnay-ugnay na po na nagsimula sa stress, chronic stress, no? And anxiety.
1: Doc Noel, na-mention niyo po yung mga ano, no, result ng mga stress nga po, no. Regarding paano po makikita o may mga senyales po ba na nagpapakita na ang isang babae ay nangangailangan ng suporta para sa kanyang mental health, at paano natin siya matutulungan para magkaroon ng access sa tamang serbisyo?
2: Doon po sa mga symptoms na nabanggit ko, no, yung nagkakaroon ng difficulty sa pagtulog, nawawalan ng gana, o pwede rin pong extremes, eh, sobrang gana o nawawalan ng gana, no. Tapos loss of concentration, di makafocus, nagpe-prefer po nila na wag muna silang kausapin, o they tend to isolate themselves, no. Lahat po itong symptoms na to, kung ito po ay nakaka-apekto na sa functionality ng isang babae, no, tulad po ng kung siya po ay guro, at hindi na siya makapagturo o kaya siya po ay isang ina, ngunit hindi na po niya kayang alagaan ng mga anak niya, o siya po ay nakakalimutan niya na yung function niya in terms of sa sarili niya, no? Ayaw na po niyang alagaan ang sarili niya, hindi na po siya nakakaligtaan na po niya yung kanyang personal hygiene, ang pagligo, no? Ito po ay, kung naka-apekto na po yung mga symptoms na yan, dun sa level ng functioning niya, then yun po ang ating hudyat na talagang nangangailangan na siya ng professional help, no? Ang National Center for Mental Health po ay bukas, no? 24/7 ang aming emergency room. Ang aming outpatient po ay tuwing Monday to Friday, 8 to 5. Meron din po kaming 24/7 crisis hotline para dun sa mga nangangailangan ng agad-agarang matugunan ng kanilang mga problema. At meron po din kaming sa mga malalayong lugar po kasi, pwede po sila talagang mag-connect sa amin at ma-schedule po namin sila sa e-consulta, no? Marami din po namang mga serbisyo ang binibigay ng mga ospital ng mga sa kagawad ng kalusugan o sa Department of Health, no? Kami lang po kasi ang NCMH lang po ang naatasan na end stage referral at ang premier mental health facility, no? Dahil yan po ang aming specialidad, no? Pero lahat po ng ospital ay meron din po namang mental health service providers din po sila.
1: Okay, maraming salamat po Doc sa inyong mga ibinahagi sa amin. Pero mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Usapang gender muna tayo. Ano kaya ang epekto ng cyberbullying sa mental health ng kababaihan? Manatiling nakatutok dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: tinig ng kababaihan. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili, kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Noel V. Reyes, Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health.
1: Okay, narito na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating panayam. Muli po, sensitibo ang ating pag-uusapan ngayon, kaya mahalagang talakayan natin ito ng may pag-unawa at malasakit. Sa panahon ng social media, paano po maaaring makaapekto sa mental health ng kababaihan ang cyberbullying, online harassment, social comparison, at matinding pressure mula sa online communities na napahapyahawan nyo na po, Doc, kanina. Pero pwede po bang paki-elaborate pa po?
2: First and foremost po, there was a study, no, na sinasabi nila na may number of hours kang nilalaan for social media. Mm-hmm. And pag ito ay more than a number of hours, you are already at risk of some of the bad effects, no? Mas lalong-lalo na po kung kayo po ay naging biktima ng cyberbullying, no? Mm-hmm. Sa cyberbullying po kasi, ang magiging kadahilanan ng inyong risk for having a mental health issue ay of course po yung public degradation, no? Kayo ay nilalait o kayo ay pinupuna, kayo ay kinikritize sa isang pampublikong platform, no? And that will bring you shame, of course, mahihiya po kayo. And that extreme distress, kung nagdedire-diretso po yan at nagpapatong-patong, in the flow, can lead to self-harm, no? Mm-hmm. And of course, suicidal behavior. Mm-hmm. No, ito po ay isang uri ng trauma, no? Dahil ito po ay atake sa sarili mong pagkatao at pag-isip, no? So ito po ay talagang ang unang-unang mga stages po niyan is of course yung tinatawag nilang self-silencing. Mm-hmm. Umaalis ka na sa social media, hindi ka na nagte-text, hindi ka na nag-chat, hindi ka na sinasilence mo na ang sarili mo, tapos nagso-social isolation ka na po. Mm-hmm. No? And then kung nagpatuloy pa po 'yan, yun na po 'yun, yung mga reputation damage, of course, yung mga public degradation, and mm-hmm. that could lead to extreme distress. Mm-hmm.
0: Okay. Doc, nabanggit nga natin kasi ngayon talaga chronically online na yung mga kababayan natin, no, mapabata o matanda actually, laging naka-online. Naging laganap din nga po yung mga online bashing at bullying. Minsan yung sobrang pagkahumaling dun sa mga social media influencers or yung mga idols, no. At di pa pang mga gawin na minsan nauuwi na dun sa ano, strain sa kanilang mental health. Yung tipong pag hindi siya pinansin ng idol niya sa ano, binati niya online, masama na yung loob, naghihinanakit na pala siya. Kasi feeling niya close na talaga sila, ganun. So sa inyo pong obserbasyon at pagsusuri, risk factor din po ba ito dun sa suicide? Kasi nga, World Suicide Prevention po tayo, no? And ano po ang pwedeng gawin ng ating mga ka-TNK tungkol po dito?
2: Opo. Yun nga lang pong isang kabataan, no, teenager, na nag-post sa Facebook, no po. Importante po sa kanya 'yon, no. Kung tatatlo po ang nag-like, medyo masama na ang loob niya, eh. Mm-hmm. No. Ano pa po kung medyo patungkol na o kaya kini-criticize yung kanyang mga pinagpo-post, no. Mm-hmm. Talaga pong masyado ang epekto sa kanila, no. This generation po kasi they are tech savvy, no. Mm-hmm. And sometimes they express themselves through this social media platforms. And kung hindi po sila nakakaroon ng affirmation o sa kanilang mga post, eh parang suntok na rin sa pagkababae nila, no? Parang sarili na nila ang may kulang. Dahil saan ba ako nagkulang? Saan ba pangit ba yung aking pinost, no? Or ganito ba ang ginangyari? So, yun eh, lahat yun, iniisip nila na patungkol sa kanilang sarili, no? Kaya ang point of view ngayon nila is

0: low self-esteem, no, pangit ang tingin nila sa sarili nila, no, which is a symptom of a depressive symptom yan eh, no. So pagka depressive symptom, lalabas na po yung mga other symptoms na kasama sa depression, which is wala na magkakagusto sa akin, so hopeless, no, wala na makakatulong sa akin, so helpless, at ako'y walang kwenta, worthless, which can lead now to a mas maganda pa siguro na mawala ako, o may mga thoughts of self-harm and suicide na, no. So ganun po ang nagiging flow nila, no. Meron din pong tinatawag na, since it can be viewed as a trauma, pwede rin sila mag-suffer ng tinatawag natin PTSD or post-traumatic stress disorder, which is reliving, no, the past trauma na parang real life, no. So lahat po naman ito, no, ang magandang balita naman po talagang ngayon po kasi sa makabagong panahon, maganda na po ang ating mga tools or mga gamot natin. They are quite efficacious. Ang side effect profile po nila ay napakaganda, no? And ngunit siyempre kailangan din po natin silang makita sa ating mga hospital at clinic para mabigyan ng kaukulang gamutan, no? Meron din po naman mga pasyente na nagkakaroon ng depression na hindi naman siguro nangangailangan ng mas matinding gamutan. Ngunit kailangan lang ng talk therapy, no? Kailangan lang ng mga pag-uusap para bang unawaan ang mga nangyayari o nararamdaman nila, no? Meron din ganyan pong serbisyo ang mga hospital, at lalo-lalo na po ang National Center for Mental Health.
1: Okay. Doc Noel, bakit po mahalagang maunawaan ng mga kababaihan na ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan? At ano ang maaaring gawin upang mabawasan ang stigma sa paglapit sa mental health professionals?
0: Yes, ang stigma sa Pilipinas ay medyo deep-rooted, eh, no? Ngunit ito pa, pwede ko namang sabihin na tayo naman ay nag-i-improve na. Ang ating mental health literacy ay nag-i-improve na, no? We should be talking about it openly, yes. No? We should be providing the magpo-provide tayo ng mental health awareness, no? So para maging it can be pag-usapan ng mga tao, that it reduces the stigma kung medyo aware na tayo sa ating mga nararamdaman, no? Yeah, tama ka, no? Ang stigma kasi sa mental health, ang pinakaunang nangyayari dyan is nadi-delay ang help-seeking behavior, no? Imbis na magamot sa tamang oras, nadi-delay kasi nauuna ang hiya, no? Nauuna ang hiya, at hindi lang naman yung taong nakakaramdam ng kaguluhan sa pag-iisip ang dapat nating tugunan, no? Even the relatives, lalo-lalo na ang parents, no? Sometimes kasi sila pa ang nagko-contribute to the stigma, no? No, wala akong anak na depressed, wala akong anak na nasisiraan ng bait, wala akong, so nadi-delay, no? But this, once they recognize and they realize that this is not caused by some supernatural thing, no, it is may biological reasons, no, merong may epekto ang trauma early in life, may effect ang early loss o namatayan ng parent at early age, no. At may effect rin yung mga pinagbabawal na gamot, no, in terms of yung mga nasa sa kapaligiran. May epekto rin yung nagkaroon ka ng karamdaman, no, like for example meningitis, no, like encephalitis ng bata, no, medyo may konting epekto rin yon, no, in terms of your mental health, no, pag lumaki ka na. So marami pong mga factors na kailangan isa-isahin natin, at katulad nga na sinabi ko po, no, talagang we are very deeply rooted ang stigma sa atin kasi cultural natin, ano. Ngayon nga po talagang ang National Center for Mental Health ay napaka-agresibo, no. Gusto po namin na

0: i-grab lahat ng opportunity para dumami po ang kakampi namin, no? Na magsasabi na, "Oy, hindi dahil natulog ka nang basa ang buhok, no? Oy, hindi dahil naligo ka nang may mens, no? O ay, hindi dahil yung nararamdaman mo hindi dahil bilog ang buwan." No? So dapat maintindihan po nila na talagang may biological clinical cause ang mental health problems o disturbance. Para sa ganon, matugunan po natin ang akmang gamutan.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc, sa
0: Thank
1: inyong
0: you,
1: mga
0: Doc.
1: shinare sa amin. Ngayon naman, alamin po natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina po, tinanong po natin sila, paano mo inaalagaan ang iyong mental well-being sa araw-araw? Ito po ang sabi ni Mike Alvin, para sa akin, ang mental well-being natin ay nagsisimula sa self-respect. Hindi lang ito para sa malaking desisyon, makikita mo din ito sa maliliit na aksyon araw-araw. Sa mga sitwasyon katulad ng pagtanggi sa dagdag na trabaho na hindi mo kaya o pag-alis sa mga usapang hindi ka komportable. Kapag mahal mo ang sarili mo, mas madali kang humingi ng tulong, mag-set ng boundaries at pumili ng mga bagay na nakakabuti sa iyo sa matagal na panahon. Ang mga maliliit na hakbang na ito ang bumubuo ng buhay kung saan ang pangangailangan mo ay kinikilala at ginagalang.
2: Okay, say naman nila Lane sa Pinas, nagpapahinga at naglalakad.
1: Nagpapahinga at naglalakad. Sabi naman po ni Teddy Bernal, sinisiguro ko na meron akong me time sa isang araw na inilalaan para sa gusto kong gawin. Madalas ito ay nakaschedule tuwing weekend kung saan pumupunta ako sa mga free movie screenings, free exhibits at open spaces. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras kung saan wala akong ibang iniisip, natututunan ko ang aking sarili para natutulungan pala aking sarili para hindi ma-burn out.
2: Okay, say naman ni Andre Court, by praying and seeking advice from friends.
1: Yan, say naman po ni Sean Kyle Flores, sa pamamagitan ng ehersisyo, sapat na pahinga, pakikinig sa musika at pagdarasal. Kung maaari, dapat magpakonsulta sa psychiatrist o health professional upang maagapan ang depresyon at humingi ng suporta mula sa pamilya, mga kaibigan at nakatatanda upang lubos siyang makabangon mula sa ganitong mahirap na sitwasyon.
2: At say naman ni Ray Nante, Ray Nante Sofera, pakikipag-usap sa mga kaibigan. Siguraduhin na ang mga kasama sa opisina ay nakakapagpahayag ng saloobin. Idagdag ko lang, Miss Honey, na mahalaga rin talaga, na mahalaga rin talaga ng isang opisina ay maging psychologically safe space para sa lahat, dahil mas madalas tayong nasa opisina o nasa daan patungong opisina habang nag-iisip ng trabaho kaysa sa ating mga tahanan, lalo na sa mga nag-on-site work.
1: Yan, I agree, Miss Sharon, no? Maraming salamat po sa mga ka-TNK natin na nagbigay ng kanilang mga insights. Sa pagbabalik, ating alamin kung ano naman po ang masasabi ng ni Doc Noel, no, sa ating mga sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po 'yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Noel V. Reyes, Medical Center Chief 2 ng NCMH para sa ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili.
2: Narito na po tayo sa huling bahagi ng ating panayam. Sa pagpapatuloy ng ating pag-uusap tungkol sa mental health, mahalagang tingnan din natin ang papel ng mga taong nakapaligid sa atin, gaya ng nabanggit

0: ating mga ka-TNK kanina. Yan, Dok. Siguro hingin namin yung una, yung reaction nyo sa say ng ating mga ka-TNK. And Dok, ano nga po ba yung pabel ng pamilya, kaibigan, yes, mga workplaces po natin, no? O paaralan? Yan, kasi may mga nanonood sa atin sa online na taga, ano, mga schools and state universities and colleges. Yan, mga online community at iba pang institusyon sa paglikha ng supportive at gender-responsive na kapiligiran kung saan ligtas po tayong humingi ng tulong.
1: Well, unang-una po, no, 110% agree sa lahat ng mga nagkomento. Nagbigay na kanilang nasa isip, no, in terms of how to take care of their mental health, no. Tama sila, Mike, no, si Teddy na nagsasabi na self-respect, no, love yourself, no, setting up boundaries, no. Tayong mga Pilipino kasi, lalo-lalo na yung mga OFW, they are already termed as people pleasers, no? Kahit anong iutos ng boss, ginagawa. Kasi nga, kabuhayan nila, eh, no? Pagka hindi nila ginawa, baka mapasama sila,
0: matanggal sa trabaho.
1: Sila, ma-fire out sila. Yan ang mga, paano nang, kaya ang Filipino, globally, they are recognized as talagang very efficient workforce. No, kasi tayo kasi, hindi tayo umiindi. Sige lang tayo ng sige. And we provide them with the passion, no, in terms of getting the job done, no, kasi nga sa atin mahalaga yung pagkabuhayan kasi natin yun, kaya inaano natin. Well, lahat po yan, no, very correct po, no. May nagsabi pa nga na walking, going to open spaces, para maiba naman ang scenario, no. And very important po yung sa bandang huli. Now, of course, yung mga safe space, no, tulad nga po niyan, may law na tayo. At nagmamandato sa ating mga kumpanya na to provide one for the employees, no, wherein a space that they can move freely without bias, without prejudice, no, without any harassment that is going to be, ano, and then, importante po sa society po natin ngayon. Kasi yung society po natin ngayon is filled, no, with hindi lang external, but internal pressures po, no? Dukol po dun sa mga tao sa kapaligiran, no? Yes, no? Importante po ang awareness, no? Kung ang self-awareness po natin ay alam mo na ikaw ay nakakaramdam na, no? Mas sigurado po ako na yung tao sa kapaligiran, lalo-lalo sa pamilya, ay nakikita at napupuna rin yan, no? So, importante po yung maging sensitibo, no? Na hindi na matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao sa pamilya. Ang pangalawa po, let's look at our coping strategy, no? Paano ba tayo nagko-cope? Sa Pilipino kasi, it's spiritual, eh, no? Number one. It's spiritual, no? And number two po, yung mga recreational activities, no? Being alone. Nabanggit po yan doon sa mga komento, no? Me time, no? Sinabi siya, me time. No? Ito po ay isang panahon o oras na binibigay mo sa sarili mo to self-reflect, to self-diagnose na din, kung pwede, no? Bakit ba ako hindi nakatulog kagabi? Bakit ba ako masyadong mabigat ang pakiramdam ko? So, in terms of you question yourself na para to look for your answers, no? After which, no, yung coping strategy mo, if sa tingin mo hindi mo na kaya, no, be aware na meron tayong mga professional to seek para mapuntahan at matulungan ka, no? And of course, probably what can also help women navigate these challenges is, of course, we tweak a little the society, no, societal reforms, no, and we make sure that yung ating media is kasama natin in terms of promoting, no, a healthy yeah, tulad po na itong programa to, no, really I appreciate, no, itong mga naging mga programs ninyo in terms of God programs, no, at mga iba pa. So ganun po, 100% po, 110% agree po ako sa mga sinabi ng ating mga taga-pakinig, no? And hopefully, it will help increase the mental health literacy of the Filipino people.
2: Okay, Doc Noel, bilang pagunita sa World Suicide Prevention Day at sa National Suicide Prevention Month, ano po yung nais ninyong sabihin sa isang babaeng tumaranas ng matinding bigat o hopelessness at sa mga taong maaaring maging unang sandalan niya? Paano natin maipaalala na ang pag-aalaga sa mental health at paghingi ng tulong ay bahagi ng pangalaga sa sarili?
1: Kung pahihintulutan po ako, no, magbigay lang ako ng konting briefer, no.
0: Yes po.
1: Pre-pandemic, ang aming 24/7 crisis hotline ay nakaka-receive ng mga around 400 calls per month, no. 10% po lahat ng callers ay suicide related.
2: Oh.
1: During the pandemic and ngayon na nangyayari post-pandemic, ang aming nare-receive na calls ay quadrupled in amount, no. Siguro around mga nag-average po kami ng around 3,000 to 4,000 calls per month, no. And tumaas po, 35% po ng callers ay suicide related, no. Ngayon po kung titingnan natin ang sex distribution, out of the number, total number of callers po, almost 65% po dyan ay kababaihan. Opo. Now, baka sabihin nyo, uy, napaka-urgent na pala ng issue, no? From 10%, naging 35% ang suicide-related calls. Tapos 65% pa callers are women. Pero may mas urgent pa po doon, no? Ang callers po ay pabata ng pabata. So they're getting younger. So talaga pong kailangan natin ng isang all of government, no, all of agency effort, no. Talaga pong tulad nga po nung pandemic, sinabi nila that the next pandemic is mental health. At nakikita na po natin talaga yan, no. It is because of the loss of lives, loss of work, loss of livelihood, no, loss of job, no. And then the uncertainty of the yung panahon during that time, the isolation, the quarantine, hindi po tayo naging sanay. Even po yung mga kabataan na na-limit yung kanilang pag-aaral sa online, no? Oo, so may epekto rin po yung bilang yung nag-PPE sa harapan ng computer, no? So nawawala po yung expression ng kanilang physicality, yung kanilang outlet, no? In terms of their energy, no, so talaga pong tingin ko naman po ang mga kababayan, because tulad nga na sinabi natin nung una po, no, Manny, Ma'am Sharon, no, na yung kababayan talaga is meron pa po tayong mga hormonal changes.
2: Yes.
1: Meron pa po tayong factor na childbearing, no, yung mga yung ganun po na mga factor. So ang gusto ko lang pong sabihin, eh, bukas po ang National Center for Mental Health. And we are very much willing, really po, to help you. We are targeting all, no, all of the Filipino people, no, lalo-lalo po ang kababaihan, which are the high risk po kasi sila, very prone. So sa ganun po, matugunan po natin ang mental health issue ng buong bansa.
0: Maraming salamat po muli, Dr. Noel V. Reyes, sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon ngayong araw. Siya po ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates mula sa NCMH at sa lahat ng mental health advocates, no, even outside NCMH. Kaisa po ninyo ang tinig ng kababaihan sa advokasyang ito, dahil naniniwala rin kami sa that mental health matters.
2: Okay, thank you po, Doc Noel, at it really matters. Kaya let's take care of our mental health and of each other. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas, pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
0: At salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa pamumuno po yan ng aming Chairperson Ermelita V. Valdevilla, and sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production.
2: Tandaan ng mental health ay bahagi ng ating overall health. Kaya ang kalusugan ng ating isip ay mahalagang bahagi ng kalusugan ng ating buong sarili. Bilang unang tagapangalaga ng ating sarili, mahalaga na matutunan nating pakinggan at kilalanin ang ating mga pangangailangan, pumili ng mga taong mapagkakatiwalaan na maaaring maging support system natin, at higit sa lahat ay ituring ang ating kapwa bilang kapantay natin. May karapatan, may pinagdaraanan na maaaring hindi natin alam, at may pangangailangan na nararapat din nating unawain at pakinggan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
0: Our mental health is our overall health, kaya mahalagang bigyang prioridad ang pangangalaga sa ating isip at damdamin. Bagamat valid ang lahat ng ating emotions, mahalaga pa rin matutunan nating kilalanin at unawain ang ating thoughts and emotions. Suriin kung ano ang nakabubuti o nakasasama sa ating well-being, at gumawa ng mga hakbang upang mapanatili nating healthy ang ating kaisipan. Dahil kapag napapangalagaan nating mabuti ang ating sarili, nagiging mabuting tagapangalaga rin tayo ng ating kapwa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
2: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
0: Tinig ng Kababaihan.

0: Jesse. 1278 AM.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Magandang bantak po.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. mula sa Radyo Magazine.
4: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS
18: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas
18: Radyo
17: Magazine
0: 1278 AM.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Impormasyon.
24: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
28: Radyo on the go.
27: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
30: PBS Receiver.
29: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
29: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad!
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
31: Servisyong kailangan.
32: Servisyong kailangan.
31: Direkta mula lokal na pamahalaan.
33: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
34: Alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
35: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang may puso at malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin si na Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at Miss Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga Golden Heart, sa Pilipinas patuloy na dumarami ang bilang ng senior citizens. At kasabay nito ay ang pagtaas ng mga kondisyon na may kaugnayan sa pagtanda, gaya ng dementia and Alzheimer's disease. Ayon sa Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines Wave 2, marami sa older persons ang nakararanas ng panghina ng memorya. Kaya ang tanong ng ating mga ka-Golden Heart, kung nagiging makakalimutin na, sign na ba ito na isang seryosong kondisyon? Kaya ngayon, tutulungan tayo ng ating panauhin na mas maintindihan kung ang simpleng senior moments ba ay maituturing na bilang dementia o Alzheimer's disease. At bilang bahagi ng ating magiging talakayan, tunghayan natin ang kwento na isang mapagmahal na asawa sa kanyang mister na may demensya. Sa kabila ng pagod, lungkot at mga sandaling gusto na niyang sumuko, pinili niyang manatiling matatag para sa kanyang mahal. Panoorin po natin ito.
1: Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Agnes Modesta Sabaldan, nagtatrabaho sa National Commission of Senior Citizens Region 7 Office as Project Development Officer 3. My husband, Tong Ding, was diagnosed with dementia last December 2022. But before he was officially diagnosed by the doctor, he had already that symptoms way back late 2019-2020. I thought that it was just because he had no work. He's an OFW, and he told me that he is not going back anymore kasi makakalimuti na daw siya. I did not expect giging ganyan siya, magka-dementia siya. He was so athletic during his normal days. Kaya nga sumasali sa marathon, tapos gusto niya yung mga extreme sports. Yung mga relatives and close friends, may napapansin din sila. They told me na, what is wrong with Dong Ding? How come na parang may mga behavioral changes na siya? Like, mahirapan na siyang matuntun yung bahay namin. Tapos, yung mga sense of direction, wala na. Halimbawa, nag-usap kami, may gusto siyang sasabihin, but he could not say the right words. So sabi ko, sige lang, forget it. You will remember it. Minsan naman umiiyak siya. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, he is bedridden kasi because of an accident last September 2024. Meron kaming parang T-race. Umakyat siya doon. After a few seconds, narinig ko na lang sumigaw siya nang aray. He fell from the terrace down to our gate. Nakahang siya. I called for help from outside, from our neighbors. We were in the ICU for 51 days. It was so hard for my part. Sometimes I would run to the bathroom. Doon ako umiyak. Yung love mo sa tao, it will give you the strength, the endurance to malalagpasan mo yung mga pagsubok sa buhay. It will all pass, and of course with prayers and family support is very, very important kasi hindi pwede yung ikaw lang mag-isa. Yung emotional stress, you need to talk to people, to families out there. Love and take care of your dementia patient. And don't forget, as caregivers, take care of yourself also.
35: Hanga kami sa iyo, Agnes, dahil sa iyong lakas at nakaakaantig na kwento ng pagmamahal at sakripisyo. Dito natin nakikita ang kahalagahan ng usapin tungkol sa realidad ng caregiving sa Pilipinas, lalo't maraming pamilya ang nahaharap sa emosyonal, pisikal at pinansyal na hamon sa pag-aalaga ng mga mahal sa buhay na may demensya o Alzheimer's. Kaya para bigyan tayo ng tamang kaalaman at payo for a better care and support to those older persons living with dementia, it is our pleasure na makasama sa ating programa via Zoom si Dr. Alvin Ray Senina, President ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP. Magandang hapon, Doc Alvin, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
2: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mga ka-golden puso sa mga seniors. At magandang hapon po, Attorney Gutierrez. Oh. At nagagalak po kami na imbitahan dito sa inyong programa.
35: Naku, nagpapasalamat kami at nagkaroon kayo ng panahon para namin makausap dito sa ating Radio Magazine na programa para sa ating mga senior citizens. At ako mismo, hindi ko alam na mayroon palang Alzheimer's Disease Association of the Philippines or ADAP. Layunin ng pagkakatayo nitong asosasyon at paano ninyo sinusuportahan ang inyong mga pasyente at kanilang mga pamilya?
2: Sa kaalaman po ng lahat, no, at ating mga tagapakinig, ang ADAP po ay 25 years na at ito po ay itinatag bilang isang primary advocacy organization. So iniyaharap po namin at pinapa-advocate namin ang kapakanan na mga pasyente merong dementia at lalo na ang kanilang mga pamilya. Mm-hmm. At kasama po dito ay ang mga technical expertise na paggabay din po sa policy, government, at ang ating mga barangay health workers at local executives at primary care para po sa tamang gabay tungkol sa pangangalaga para po sa ating mga pasyente may dementia.
35: Doc, magkakaroon tayo ng maigting na pakikipag-unayan sa inyong association mula ngayon.
2: Yes po.
35: At dahil madalas na napagkakamalan, na normal na bahagi lang ng pagtanda ang pagkalimot, paano natin masasabi kung senior moment lang o senyales na ng demensya?
2: So meron po tayo siguro masasabing 10 warning signs. No? Meron po tayong listahan, manilimutin, nahihirapan magsalita. Mm-hmm. Actually, karamihan po dun sa mga sinabi kanina nung ating employee ng NCSC, yung mga sintomas. Common po itong mga to. Pero siguro kung isa-summarize ko na lang po, no?
35: Yes,
2: A, please. B, at C. Ibig sabihin, A, activities of daily living. Ibig sabihin, naapektuhan na yung mga pang-araw-araw na gawain. B, behavioral changes. Nagbabago yung ugali. So the keyword po is change. Dati, mainitin ang ulo, biglang naging tahimik.
35: Oh.
2: Or dati, mabait, tapos biglang naging irritable. Mm-hmm. At number 3, C, o cognitive decline. Ibig sabihin, malilimutin o kaya nalilito, nako-confuse sa mga dati nilang mga dapat na gawain. So, ito po yung ilan sa pamantayan kung saan nagkakaroon ng mga senyales na maaari na magkaroon ng demensya. Pinaka-importante po yung A, na apektuhan yung pang-araw-araw na gawain.
35: Pero at least meron na tayong dapat tandaan, yung ABC, no, na maaaring maging guide natin ano ba nangyayari sa ating kalusugan. Now, Doc, maaari niyo bang ipaliwanag kung ano-ano ang iba't-ibang uri ng demensya?
2: So, ang demensya po ay kumbaga parang very common umbrella term. So, marami pong pwedeng dahilan. Pwedeng, ang number one dahilan po ay ang tinatawag natin na Alzheimer's disease. Ito po ang pinaka common cause ng demensya. Pero pwede rin po na ang demensya ay dahil sa stroke. Ang demensya ay maaaring dahil na bagok yung ulo na aksidente. Ang demensya ay maaaring din pong dahil sa iba't ibang neurodegenerative conditions or tulad ng Parkinson, dementia with Lewy body, frontotemporal dementia. Pero again, ang pinaka common o pinaka karaniwang dahilan po ay Alzheimer's disease.
35: So kala ko lahat ng demensya Alzheimer's disease, yung pala isa lang pala yan sa mga tinatawag na demensya na nangyayari sa isang senior citizen. Now, totoo ba na ang demensya ay hindi lamang sakit ng nakatatanda? Pwede din bang maapektuhan ang mga nasa 30s, 40s, 50s?
2: Siguro po masasabi natin sa bawat tatlong pasyente merong demensya, dalawa doon po ay senior citizen.
35: Mm-hmm.
2: Pero yung isa maaaring hindi pa po senior citizen, pwedeng nagkaroon na ng demensya.
35: Dahil Doc, doon sa mga naging sakit, no, o sa mga injury.
2: Mm-hmm. Yes po. Maaari kasing na-stroke siya ng 50 years old, at maaari nagkaroon na ng demensya.
35: Pero Alzheimer's, Doc, saan yan mangyayari sa mga seniors na talaga?
2: Mas madalas din po nasa senior. Mm-hmm. Pero maaari din pong mangyari sa ang Alzheimer's, yung tinatawag natin na early onset o young onset demensya sa mga less than senior citizens.
35: Anong pinakabata, Doc, na nagkakaroon ng Alzheimer's disease from your data?
2: Ano po, sa akin pong personal experience, 40 plus. Oh. Pero meron po kasi itong genetic problem.
35: Oh,
2: hindi. So yung mga mas bata, maaaring meron talagang genetic issue na maaaring mag-cause ng mas maagang pagkakaroon ng Alzheimer's o dementia.
35: Mm-hmm.
2: Pero yung karaniwang Alzheimer's o dementia, senior citizen po talaga.
35: Mm-hmm. Dok, mayroon kayong mga datos na gaano ba karami ang mga may dementia na sa mga senior citizens dito sa Pilipinas? At kumusta naman kaya kung ikukumpara sa ibang bansa sa ASEAN?
2: So, ang karaniwan pong datos, ay para hindi naman po nagkakalayo-layo among ASEAN neighbors and even Asia. So, at yung din po sa local study na ginawa ng ating po mga kasamahan, around 10% po ng ating senior citizens ay maaari kung merong dementia. So kung meron po tayong 10 million senior citizens, around 1 million are probably living with dementia.
35: Nabanggit niyo kanina yung mga palatandaan, yung ABC, no, Doc? Pag meron ng ano ba yung talagang na befeel at nararamdaman na isang senior citizen na kailangan ng kumonsulta sa isang espesyalista?
2: Siguro po kung ito pong mga senyales na ito ay nagiging regular o kaya ay nagiging araw-araw o kaya lumalala habang tumatagal, mas mabuti pong mapadouble check natin sa ating mga doktor kahit sa primary care, sa pinakamalapit na health unit, para man lang ma-double check nila, baka naman merong ibang dahilan. Kasi malay natin, ang punot dulo ay sugar problem. Diba? O kaya baka may stroke o baka may heart disease na maaaring makakontribute po sa pagkakaroon din ng dementia at Alzheimer's disease.
35: Dok, kasi ang ating mga senior citizens ayaw magpunta ng ospital. Saan ba sila pwedeng magpunta na muna para madiagnose ang kanilang kalagayan?
2: Siguro po kung natatakot pumunta sa malaking ospital, kahit man lang po sa kumbaga sa ating sistema ng health center, sa local health center, sa rural health unit, o kaya sa clinic na kung ayaw natin pumunta dun sa malaking ospital. Ang importante po kasi is ma-evaluate. Baka naman kasi meron pong dahilan tulad ng thyroid problem or sugar problem na nakakagulo o nakaka-confuse sa ating memory.
35: Dok, yung bang ano, yung mga yakap center, makakadiagnose ba yung mga doktor dyan ng ano, ng mga kaso ng pagkalimot o Alzheimer's o ibang klase ng dementia?
2: Siguro po initial screening po maaari po. Pero nasa pasyente din po at nasa pamilya na isabihin yung problema ito kasi baka minsan hindi na itatanong routinely yung tanong kung meron bang memory problem. Kasi ang isa nga rin pong problema, akala nating lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyanin, ay hindi po parte ng normal na pagtanda.
35: Doon kung minsan nung bata pa ako, pagka may nakikita matanda na medyo makulit, nag-uulyanin na yan. Na para bang normal lang sa pagtanda, yung pagka-ulyanin, yung pala pwedeng nag-uumpisa na yung Alzheimer's or dementia.
2: Opo, kaya yun din po yung gusto nating misconception na tama. So sa pamamagitan po ng mga ganitong programa, ay may paparating natin sa mas marami. Na ang normal, sa normal aging, hindi po dapat maging.
35: Kaya Doc, for the first time, tuwan-tuwa kami at may nakausap kami na kagaya ninyo. At itatanong pa namin sa kasalukuyan, ano ba yung mga available na paggamot, activities, o interventions para sa dementia? May paraan ba para mapabagal ang paglala nito? O para kung may mga sakit yung bang na-arrest yung sakit?
2: So minsan po kasi, tulad nung nabanggit ko po kanina, baka mayroong thyroid problem.
35: Mm-hmm.
2: Baka po mayroong sugar problem. Mm-hmm. Baka may sodium problem or electrolyte problem. Mm-hmm. So dapat po makorek natin itong mga ito.
35: Mm-hmm.
2: Tapos mayroon po mga paraan para maiwasan ang dementia.
35: Mm-hmm.
2: Number one, look after our heart and brain. So kung may problema sa high blood, sa sugar, sa cholesterol, ayusin po natin ito.
35: Mm-hmm.
2: Iwasan din po yung mga paninigarilyo, labis na pag-inom. At syempre, physical activity. Physical activity and exercise, magandang-maganda po epekto nito sa brain. And also, mental activity. So, mental exercises na maaari nating sa gawa sa pang-araw-araw.
35: Mm-hmm.
2: At syempre, social connection and social network.
35: Yung pakikipag-chismisan, Dok, nakaka-ano, nakaka-solve, ano, nakaka-tulong. Yung socializing o mag-chismisan tayo, lalo sa mga babae.
2: So Dok, kahit pa paano, nakaka-build up din po kasi ito ng ating mental health, no?
35: Yes.
2: Yung socializing.
35: Yeah, yung masaya. At nakakapag-ano, nakikipagkwentuhan tungkol sa iyong pamilya. Yan ang masarap na pag-usapan. Ngayon naman sa inyong obserbasyon, ano ang karaniwang maling paniniwala ng publiko tungkol sa Alzheimer's disease?
2: Sorry po, attorney, naghahang po sa
35: parang, akin. Parang, oo nga, naghahang. Sa inyong obserbasyon, ano ang karaniwang maling paniniwala ng publiko tungkol sa Alzheimer's disease?
2: Bukod nga po dun sa akala normal yung pagiging maliimutin. Akala ng iba, hindi naman nangyayari sa lahat ng tao. So, or sakit lang na pangmayaman. Pero actually, sakit po ito na nakaka-apekto sa lahat ng senior citizens sa buong bansa.
35: Hindi namimili, Dok.
2: Opo, hindi namimili.
35: So, usapin naman ng gastusin, ano ba ang realidad ng pag-aalaga sa isang taong may demensya? Paano ba ito mapaghahandahan ng ating mga
2: pamilya? Yun nga rin po ang isang challenge po para sa ating lahat at sa policy making bodies, no? Kasi nakatago, hindi masyadong obvious yung direct cause. Kasi ang isa pong pwedeng epekto kapag kailangan ng alagaan yung ating kapamilya, minsan nagre-resign yung anak. So indirect cost po ito na hindi dumagana yung income, yung household income, bumababa kasi mag-i-stay na lang sa bahay yung aalagaan natin. Tapos syempre yung productivity ng bahay, bababa. So actually, isa po siguro magandang isudong din natin na policy, baka po ang ating mga household na merong pasyente nag-aalaga ng demensya, meron din kaukulang financial na tulong na galing po sa ating gobyerno.
35: Ano yung mga pwedeng maibigay kaya sa ating mga, ano yung marirekomenda nyo, Dok, na pwedeng makatulong? Ano bang proyekto na tungkol sa financial na pwedeng maitulong sa ano sa pag-aalaga nitong may mga demensya?
2: Well, ang isa po kasi is ang isa ang malaking pangangailangan ng mga nag-aalaga, especially sa long term, is yung gabay. Lalo na kapag yung proper caregiving, proper nursing care, lalo na kapag ang pasyente may demensya ay nagiging severe na. No? Kailangan na ng technical expertise mula sa professional caregivers. Isa po yun. Pero kung hindi pa po masyadong severe, maganda rin po yung mga proyekto na parang community wellness center or senior citizen center na makakatulong din po doon sa mga pasyenteng merong demensya at Alzheimer.
35: Kaya nga po, kung meron tayong senior citizens, Dok.
2: Sorry po.
35: Dok, totoo po ba na kapag may demensya, palagi natutulog? May tanong po sa ating mga seniors.
2: Minsan po kapag medyo moderate o severe na po siguro, ang pag ine-explain ko na lang din po siguro sa pamilya ng mga pasyente, minsan hindi na rin active yung brain nila, kaya most of the time natutulog na rin.
35: At mayroon bang enough na facilities ang ating pamahalaan sa pagtugon sa lumalaking kaso ng demensya sa ating bansa? Sa tingin niyo, Dok?
2: Meron pong National Geriatric Center na kakapasa lang yata ng bill sa Senado tungkol sa pagpapalaganap ng siyensa at sa buong Pilipinas tungkol sa geriatric care. So kasama po ito yung dementia. And ang DSWD po ay may mga pasilidad para po sa mga aging care, no, ng mga pasyente. Pero yun na po, obviously hindi sila sapat para po sa ating lahat. And ang karamihan po ng ating mga pamilya ay aging and caring in place o nasa bahay. So talagang yung mga social support and family networks ang main na nag-aalaga po para sa kanila.
35: Dok, mayroong tinatawag na memory clinics, no? Iba pa ba yung sa caregiver support centers?
2: Most of the time po, ang memory clinics ay most of them diagnostic para siguraduhin meron na po bang dementia, meron lang bang nag-worry lang ba o nandun ba sa transition stage o MCI ng dementia. Ang siguro po ang caregiver support center ay yung pagbibigay din ng respite or parang pahinga dun sa mga stress na pamilya para sa dahil sa pag-aalaga nila sa mga pasyente na merong dementia.
35: Si Agnes, kailangan magpunta na sa caregiver support center kasi kanina sa kwento niya, halos maiyak na din ako sa kwento niya. Talagang nakikita natin yung ang hirap ng pag-aalaga. Tok, ano ang mensahe niyo sa mga pamilyang kasalukuyan nag-aalaga ng mahal sa buhay na may Alzheimer's o dementia?
2: So, unang-una po, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong pamilya ang merong kapareho ninyong tinatahak na journey sa pag-aalaga ng mga pasyentong merong dementia. Ang Alzheimer's Disease Association of the Philippines, o ADAP, ay nandito rin po. Kung hindi man kami malaking organization, at least meron po kaming ma-access nyo po kami sa aming Facebook page. At one buwan po, meron po kaming online support group. Mm-hmm. Kung saan nagtitipon-tipon po yung mga pamilya na nag-aalaga ng pasyente may demensya para po magbigay kaalaman at magbahagi ng kanilang mga experience tungkol po sa pag-aalaga sa kanilang mga kapamilya.
35: Mm-hmm. Doc, muli, maraming salamat sa salamat panahon. Yan po si Dr. Alvin Ray Senina, President ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Bigyan daan po muna natin ng ilang balita dito sa Senior Spotlight News.

Alaala ang NCSC sa publiko, mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong establisimiento na kilalani na tanggapin ang Digital National Senior Citizens ID o NCID bilang valid proof of identity ng mga older Filipinos. Ang Digital NSCID ay isang opisyal at lehitimong government-issued ID na maaaring gamitin sa pag-avail ng 20% discount at VAT exemption sa mga gamot, pagkain, transportasyon at iba pang serbisyo para sa senior citizens. Maaari rin itong gamitin sa pagkuha ng government assistance, benepisyo at priority accommodations, maging sa mga banking at financial transactions tulad ng account opening, loan applications at pag-claim ng mga benepisyo. Maaaring ma-access automatically ng mga senior citizens ang kanilang digital NSCID sa eGovPH app basta't sila ay nakarehistro sa PSA or PhilSys. Matatandang inilunsad ng NCSC at DICT ang digital NSCID noong August 2025. At nito lamang April 2026 ay mayroon na tayong mahigit 1.3 million na senior citizens na may access nito sa eGovPH app. Hinihikayat namin ng mga senior citizens at publiko na i-report sa NCSC ang anumang concerns kaugnay ng pagtanggap

0: mabilis at sigurado. Download Eagle app now and search for National Senior Citizens ID, NSC ID, para sa mas maging hawang buhay sa makabagong Pilipinas.
1: Maaaring makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita ito sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at iFollow at iLike and NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. At kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Alam niyo ba mga ka-Golden Heart, idineklara ng United Nations ang 2021 hanggang 2030 bilang Decade of Healthy Aging. Ito ay isang pandaigdigang panawagan para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Sa Pilipinas, malaking hamon ito dahil marami pa rin older persons ang may hypertension, arthritis, problema sa paningin at kahirapan sa pagkilos. Ayon pa rin sa Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines Wave 2. Kaya naman, patuloy din lumalaki ang pangangailangan para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan at suporta para sa mga nakatatanda. Kaya sa puntong ito, pag-uusapan naman natin ang kalagayan ng aging sa bansa. Makakasama natin sina Dr. Shelly De La Vega, Director, University of the Philippines, UP National Institute of Health, Institute on Aging, and Professor Angeli P. Garcia, Research Assistant Professor to University of the Philippines, National Institute of Health, Institute on Aging. Magandang hapon po sa inyo at welcome sa ating programa.
2: Magandang hapon po sa lahat ng mga senior citizens at lalong-lalo na sa inyo, Chair, Attorney Gutierrez, para dito sa ating panukala.
1: Yeah, si Dr. Shelly ay matagal na naging part ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Nakasama niya ang ating naging panauhin kanina na si Dr. Alvin. Sila ay yung mga kakaunti pa lang na mga geriatrician dito sa ating bansa. Ilan-ilan lang sila at maano tayo. Nakakatuwa at nakarating sila ngayon dito sa atin para makapagbigay ng paliwanag dito sa mga sa issue ng aging dito sa atin. Para sa ating mga tagapakinig, ano ang UPNIH Institute of Aging at ano naman ang pangunahing misyon nito para sa mga senior citizen ng Pilipinas, Doc?
2: Salamat po, Attorney Chair. Ang NIH po ay tinayo ng UP Board of Regents, pero meron pong batas na sumasaad dito na kailangan natin ng research tungkol sa health na magagamit na bilang gabay para sa mga polisiya, serbisyo, mga panukala na magagamit ng DOH kunwari at DSWD at mga professionals na nag-aalaga ng may sakit. So ang Institute on Aging po, ang vision namin ay ang older Filipino, healthy in body, mind, and spirit, being treated with dignity and valued as a productive member of society in a dynamic process unique to him or herself and beginning a life of unlimited possibilities. So, healthy aging po talaga ang gusto namin para sa senior citizens, which we do through research, through training or education and service.
1: Naku, napakaganda yan at salamat, Doc, sa mga ginagawa nyo sa UP dahil kasi sa lahat ng mga proyekto tungkol sa kalusugan at tungkol sa mga kung anong bibigay natin sa ating mga senior citizens, kailangan naman nakabase sa research at dapat may mga datos.
2: Tama po.
1: Kasama ang Institute on Aging sa mga technical working group ng DOH para sa kalusugan ng mga senior citizens. Ano naman ang latest updates sa mga natapos ninyong research o pag-aaral na maaari ng maging batayan sa mga pulisiya at programa para sa ating mga seniors?
2: Salamat ulit.

0: Great po, kasi ang aming main DOH-funded research ay tinatawag na Fit for Frail. Mm-hmm. Ibig sabihin po, hinahanap po namin yung mga may frailty mm-hmm. at kung paano sila magiging fit. Mm-hmm. Po. So, napag-alaman po namin doon yung tinatawag na mga geriatric syndromes, kasama na po dyan ang dementia. Mm-hmm. Yung pong ating guest kanina, si Dr. Mm-hmm. Senina at ang ADAP. Mm-hmm. Base po sa aming pag-aaral na chineck up po ng mga geriatricians mismo, ang mga senior citizens sa 6 na municipality, mm-hmm. ang madami pong nag-iisip na meron silang memory problem, 52% halos, akala nila may memory mm-hmm. problem sila. Pero nung chineck up na po sila, 9.1% lang ang talagang may dementia. Mm-hmm. At sa 9.1% po na yon, 3% lang po ang may Alzheimer's. Oh. Pero isa po yan sa mga studies na maari nang gamitin ng DOH na rin para magkaroon tayo ng mas maigting na serbisyo mm-hmm. sa pag-diagnose mm-hmm. at pag-manage ng dementia.
1: Inihayag ng United Nations ang 2021 to 2030 bilang Decade of Healthy Aging. Mula sa pananaw ng UP Institute on Aging, handa na ba ang Pilipinas para matugunan ang pangakong ito?
0: Nako, malayo pa po tayo. Although nag-uumpisa na po, salamat mm-hmm. din talaga sa mga serbisyo na binibigay ng ating mga professional mm-hmm. na kahit na wala pa naman tayong malaking mga benepisyo na nakukuha, mm-hmm. kunyari sa pag-alaga ng matanda sa bahay, kunwari mm-hmm. po, home care. Mm-hmm. Yung pong Decade of Healthy Aging, pag sinabi po natin yung konsepto natin ng healthy aging, mm-hmm. meron po tayong mga challenges, syempre, sa health, pero mga challenges din po sa health system na nakita po namin sa pag-aaral natin. So, hindi pa po tayo masyadong handa, pero pinaghahandaan na po. Lalong-lalo na magkakaroon na po ng polisiya, ang DOH, tungkol sa health and wellness. So, yun po ang pinag-uusapan natin ngayon, together with them, yung health and wellness policy ng ating bansa. Kaya, kailangan po natin yon.
1: Ano naman masasabi mo, Professor Angeli, tungkol sa yan, sa preparedness?
2: Gaya po ng sinabi ni Dr. De La Vega, malayo pa po tayo. Ngunit may mga inisyatibo mm-hmm. naman po ang mm-hmm. ating gobyerno katulad mm-hmm. po ng DOH, mm-hmm. DSWD, NCSC, no? Uh-huh. Upang ma-address po natin yung Decade of Healthy Aging Initiative. Mm-hmm. Kasama na po dito kasi yung apat na action areas. Mm-hmm. So, ito po yung long-term mm-hmm. care, age-friendly communities, so may mga ginagawa naman po ang ating bansa para dyan, integrated care, at saka po yung combating ageism. So, meron naman pong mga steps po para ma-achieve po natin yung Decade of Healthy Aging.
1: Si Professor Angeli, hindi pa senior, pero naglilingkod na sa ating mga senior citizens. Para kung siya ay maging senior, handa na ang ating mga ka-golden heart, natumulong siya para magkaroon tayo ng mga magagandang proyekto o programa para sa ating mga seniors. Na bilang isang institusyon na nakatuon sa pag-aaral ng aging, paano ninyo ilalarawan ang kalagayan ng pagtanda sa Pilipinas ngayon at paano kaya tayo makukumpara sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia?
0: Yan, tamang-tama po. Mm-hmm. Meron pong tinatawag na AKAI. Miyembro po tayo bilang expert po. At saka si, ang DOH din po, miyembro din po nun. At doon po sa AKAI, which is an active aging consortium ng ASEAN, mm-hmm. makikita po natin na isa tayo sa pinakabatang bansa sa ASEAN. Kasi po, ang mga kasama natin ay talagang aging at aged mm-hmm. societies na gaya ng Indonesia po, Vietnam, no, Thailand. Singapore, Thailand. Ang dami palang matatanda doon, Chair. At ang Pilipinas ay medyo bata pa, although tumatanda na tayo.
1: Humahabol
0: na tayo sa katandaan. So, yung mga serbisyo po nila ay nauuna po sila talaga dahil matagal na nilang iniisip ito. Pero mabuti naman po at natututo tayo sa kanilang ginagawa. At isa po sa ating kasamang mga iniisip ngayon na kasama na tayo sa AKAY ay yung tungkol sa long-term care.
1: Mm-hmm.
0: At saka yung digital aging,
1: mm-hmm,
0: at ang caregiving. Kasi, mm-hmm, kailangan po natin paghandaan yan. Mabuti naman po, at pagdating sa caregiving, ay, mm-hmm, napakahusay naman talaga ng Pilipino. Hindi po ba? Mm-hmm. Sa caregiving, ang husay natin dyan.
1: Ma, pati sa abroad, nagka-caregiving.
0: Yung malaking contribution po natin sa kanila, sapagkat matagal na tayong nagte-training ng mga caregivers, mm-hmm, ganun din po pagdating sa geriatrician, aba kahit na 150 plus pa lang kaming mga geriatrician dito, eh nako, madami pa po kumpara po sa kanila, mm-hmm, ang geriatricians natin.
1: Mm-hmm.
0: So medyo magaling
1: ilan,
0: po
1: ilan
0: tayo.
1: Ilan doc ang geriatrician?
0: 150 plus pa lang po, ang naku, talagang certified trained.
1: Naku, pero mag-aagawan kami sa inyo.
0: Kaya po ang ginagawa po namin, tinetraining po namin ang lahat po ng mga doktor, nurses, allied professionals, kung paano po yung, paanong alagaan ang senior citizen kahit hindi po sila specialista.
1: Mm. Dok, ano yung digital aging na sinasabi? Professor Shelly, ano
0: Anjali,
1: yan? Anjali.
0: Si Anjali ang expert dyan.
1: Okay, nako, Professor Anjali.
2: Ito po ay mas geared po towards dun sa digital literacy,
1: okay,
2: of our older persons. So, ito po ay ang pagtuturo o pag-access po ng mga ating seniors, mm-hmm, sa mga ICT devices, gaya, yeah, po ng mobile phones, mm-hmm, tablet, computer.
1: Mm-hmm.
2: So, ito po yung kailangan din nating gawan po ng paraan para maturuan po yung ating mga seniors. Mm-hmm. Kasi may mga serbisyo po tayo na, mm-hmm, nangangailangan po na dapat marunong po yung seniors,
1: mm-hmm,
2: na mag computer or gumamit ng cellphone, mm-hmm, gaya po nung sa e-gov app na nakalink po yung NCSCID.
1: Mm-hmm.
2: So, kung hindi po sila marunong mag-cellphone, mahihirapan po silang magkaroon, mm-hmm, o magkaroon ng digital NCSCID.
1: Mm-hmm.
2: So, kailangan po natin maturuan po sila. Mm-hmm. So, yun paano, po yung paano sa
1: kaya,
2: digital
1: ano kaya masasuggest nyo para ganun? Kasi ang mga seniors natin, nagdidepende na kay apo,
2: mm-hmm,
1: kay anak na bata apo pa. Eh kung wala si apo, wala si anak.
2: Mm-hmm.
1: So, ano kaya yung pwedeng magawa ng ano ka pwedeng mairekomenda, no?
2: Mm-hmm.
1: Madali ba silang maturuan sa inyong experience, no?
2: Mm-hmm.
1: Madali bang maturuan naman itong ating mga senior citizens? Kahit na yung basic lang, no?
2: Mm-hmm. Yung, sa ngayon po, wala po tayo, sa amin po sa Institute on Aging, wala po tayong specific na pag-aaral pa,
1: mm-hmm,
2: dito sa, mm-hmm, sa digital literacy. So, mm-hmm, ito po yung ating pinopropose po na next step po natin para ma-explore po natin itong digital aging
1: naku, component. Naku, salamat, UP.
0: Opo. Ganun pa man po, sina Doc Anjali at saka may mga ibang professionals tayo na pinadala natin bilang scholar para pag-aralan ang digital aging and technology of aging, mm-hmm, sa abroad.
1: Mm-hmm.
0: So, nagkaroon na po tayo ng mga pag-uusap tungkol sa ano ba ang dapat na itsura ng cellphone? Pag senior citizen, dapat malaki ang mga pinipindot.
1: Meron kayong, maiimbento na malaki para sa seniors? Malalaki yung font?
0: Tama po, di ba? Hindi pa po. Yung pati din sa mga website, dapat medyo malaki, ang graphics maganda. Yun po ang mga pinag-aaralan na nila ngayon.
1: Mga senior-friendly, no?
0: Senior-friendly. Yes, senior-friendly. Opo.
1: Ano naman ang karaniwang pagbabago sa katawan at isip na dapat asahan ng isang tao habang tumatanda? At alin sa mga ito ang normal lamang? At alin naman ang dapat ipakita sa doktor? Mukhang marami itong
0: ang
1: sagot dito, Doc.
0: Opo. So, kagaya nung kanina sa dementia, pag medyo malilimutin na, kailangan po talaga ma-check up yun. Kasi po ang pagkakamalilimutin ay sakit po ang ating gustong malaman. Yung Alzheimer's po is a disease.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po siya part ng normal aging.
1: Mm-hmm.
0: Pero alagaan po natin talaga ang ating blood pressure, blood sugar, mm-hmm, cholesterol, di po ba?
1: Mm-hmm.
0: At meron din naman po mga bata pa at malakas pa na kailangan pa rin ng cancer screening.
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na yung mga below 70 mm-hmm years old. Mga
1: Dok,
0: mammogram,
1: yun ba yung, ano, yung tumor markers? Pwede na?
0: Hindi po. Ito yung mga mammogram at colonoscopy. Mas mahusay po sila kesa sa tumor markers.
1: Oh.
0: Opo.
1: Pero Dok, pero sinasabi, may mga procedures na hindi na nababagay na i-undergo na isang senior citizen.
0: Opo, depende po sa life expectancy. Kasi, mm-hmm, po, kunyari po, may nakita tayong tumor sa bituka. Pero, mm-hmm, ang senior po ay mahina na talaga o makakalimutin na, baka hindi naman po appropriate na hanapin pa natin. Opo. Kaya hindi po sa lahat ng oras at edad at health situation ay nire-recommenda natin yung mga cancer screening.
1: Kaya dapat talaga magpunta sa doktor.
0: Opo, dapat maaga pa lang.
1: At saka doon yung mga blood test, how often ba yon para ma-prevent? No?
0: Ayan, at least once a year naman po. Yun po ang kasama sa yakap.
1: Yun.
0: Opo. Tapos ang panukala po ng, ano, ng DOH ay magkaroon tayo ng 10-minute screening na isasama sana sa yakap. Yeah. Yung pong 10-minute screening na yon, madami pong tanong tungkol sa geriatric syndromes. Gaya ng, makakalimutin ka na ba? Ikaw ba ay naiisa sa lawal mo? Ikaw ba ay nadadapa? Ikaw ba ay napaka, ang gamot mo ba ay 4 or more? Malabo ba ang mata at pandinig mo? Yan po ay kasama na gusto natin sanang maisama na agad sa yakap program, pati yung mga blood test. Sapagkat pag positive po sila sa mga tanong na yan, kahit isa, ire-refer na po sila sa susunod na level of care na secondary or tertiary. Yung po ang
1: Dok, ngayon tinitingnan ko na kung ano yung mga nararamdaman ko na pwede ko na i-refer.
0: Hearing po. Hearing. Ma'am, hearing po ang isa sa mga bagong resulta ng pag-aaral na na-publish, hearing problems are linked to dementia.
1: Ah.
0: Kaya kailangan po maaga pa lang, nagpapacheck na rin tayo ng pandinig, hindi lang mata.
1: Opo. Mata at pag ano?
0: Pandinig po.
1: Yung panay, pag ano na, pag ano, ano sinabi mo? Pagka medyo gano'n na, no?
0: Opo.
1: Yung bang, smell din yata may kinalaman?
0: Ano po
1: sa, yun? Sa mental health? Yung smell, yung pang-amoy.
0: Ah, pang-amoy.
1: Meron din yata.
0: Sabi parang po nila kasi, may mga taong may Alzheimer's na nawawalan talaga ng sense of smell. Maari po yung linked, no? Hindi lang po siya ang simptoma, syempre. Pero maaring magkaroon ng pasyente na yun ang nawawala. Kasi mag-connectado din po sa
1: lahat
0: brain.
1: Connected.
0: Opo, connectado din po.
1: Professor Angeline, marami sa ating mga tagapakinig ang hindi familiar sa salitang frailty o kahinaan. Paano ito naiiba sa simpleng pagtanda at bakit ito isang kritikal na konsepto na dapat maunawaan ng bawat pamilya?
2: Ang tanong pong ito ay ipapasok po sa ating frailty expert,
1: talaga,
2: Dr. De La Vega.
0: Sorry po. Yes. Ito po naman kasi ay dahil sa Fit for Frail data natin. Nung pong ginawa yung RA 9994, kahit na po yung mga nauna pang mga law, nakalagay po doon, all frail and abandoned senior citizens should receive the free flu and pneumonia vaccine. So, ang tanong po namin, ano nga ba naman ang frailty? So, ang frailty po ay napaka-obvious, lalo na nung panahon ng COVID.
1: Okay.
0: Kasi nakita po natin na yung, hindi lang po sa edad pala, pero yung pong mga nangangailangan na ng tulong bago pa lang sila magkasakit, ay mas na naaagad ang kanilang mortality at hospitalization dahil sa frailty. So ang frailty po, pag ginamit natin, may checklist po tayo. Unang-una po, yung hindi nila mapaliwanag ba't sila pumapayat.
1: Oh.
0: Oo. Pumapayat ng may gana naman, pero pumapayat. Tapos po, yung kailangan na rin ng tulong sa paglalakad. Yung madaling mapagod, yung hindi nila malakad, yung dati niyang inalalakad, paakyat o kahit na diretso lang ang lakad niya, no? Tapos meron din po mga sakit gaya ng frequency of falling na linked din po sa frailty. So, yan po ay kailangan nating pag-aralan mabuti. Pero nung pinag-aralan nga po namin sa Fit for Frail, nalaman po natin na kadalasan po sa 6 na municipalities na nagawa namin ng pag-aaral, 15 to 16% po ang frail sa ating senior citizen. Ang nakakatuwa po sa Region 1 sa Ilocos Sur, 5% lang ang frail. So yun ang dapat natin malaman. Ano ba sekreto sa Region 1? Bakit ang baba ng frailty doon?
1: Dahil kasi panigulay ang kinakain. Opo,
0: palagay po namin yun.
1: Sa diet.
0: Opo, so madami pong frail, pero hindi pala lahat ng lugar sa Pilipinas ay mataas ang frailty.
1: Anong sekreto? Doon kaya sa probinsyal, mahilig kumain ng masasarap dahil magaling sila magluto sa Pampanga.
0: Nako! kailangan po natin isama ang Pampanga sa susunod natin pag-aaral.
1: Kasi pag nasa Pampanga ka, di ba ang sasarap nila magluto? Kasi pagka masarap ang pagkain, kung ano-ano mga nakalagay na dyan ng mga ingredients, ayun na.
0: Opo. Sa pag-aaral po namin sa frailty, ang pinaka-frail po na lugar, hindi na po natin babanggitin, yun din po yung lugar na madaming may diabetes at mataba.
1: Nako, yan yung mahilig pala sa mga bawal na inumin.
0: Yan po. At saka siguro fatty food, salty food, excess weight. Mm. Yan po.
1: Ano naman ang mga sanhi na nagpapabilis ng frailty sa mga senior citizens? Yan kaya yun nga yung sinabi natin, na pagkain kaya, walang exercise.
0: Walang exercise. Mm-hmm. Ganon din po, lifestyle din po kasi
1: lifestyle.
0: Ano? Opo, lifestyle. Pero ganon din po, ang hindi natin na natututukan ng pansin yung level of education.
1: Mm-hmm.
0: Napaka-importante po na nakapag-aral kahit paano ang senior citizen nakapagtapos na kahit man lang high school. Mm-hmm. Kasi nakakatulong po sa kanyang pananaw sa buhay, ang kanyang choices, no? Na pati yung kanyang available, yung kanyang access to healthcare, naintindihan ba niya yon, at education po ay napaka-importante po.
1: Lalo na kung nalalaman nila na kailangan na akong magpa-test, ito kasi yung mga kaalaman ko na napiprevent ang mga sakit na agapan kung may mga blood test.
0: Tama.
1: Kasi yung mga kakilala ko sa probinsya, lalo na yung mga medyo may edad na, ay nako, wala naman ako nararamdaman, hindi na ako kailangan magpa-check up.
0: Yan po ang tinatawag namin na reverse ageism. Ayan. Hindi po ba? Kasi feeling nila, hindi ka na magpapa-check up. Pero dapat po talagang magpa-check up. Ang frailty po pala, gaya ng demensya, halos pinakamaraming frail at demensya po ay mga babae.
1: Na, bakit mga kaya babae, mga babae nito?
0: Well, una po sabi nila kasi mas maraming babae. Pero hindi po eh. Nung pinag-aralan nila ang Alzheimer's, hindi naman lang din sa dahil sa madaming matandang babae. There may be something about the genetics, maybe and even the exposure to estrogen and loss of estrogen during menopause that predisposes older women to frailty and Alzheimer's. So, kailangan pong pag-alalan pa yan. Bakit babae ang tinatamaan niya?
1: Ayan. Another study by the UP Institute. Dahil sa kakulangan ng geriatric specialist sa bansa, anong mga alternatibong modelo ng pangangalaga sa mga senior citizens ang mas dapat palakasin?
0: So siguro, Doc Angeli, yung mga health workers. Na...
2: Base po dun sa Fit for Frail study din po, may component po kasi siya na analysis of health system. So dun po sa findings or resulta po ng ating pag-aaral, ang isa po sa mga recommendation ay mandatory inclusion of geriatric competencies among care and health professionals. So ito po ay iti-train po yung ibang mga professionals po sa pag-aalaga po ng mga matatanda. So, kasi po sa atin, meron na po, kasama na po sa curriculum yung ng mga doktor, yung geriatrics. Kasama po doon ang doktor, so may geriatric curriculum. Sa nurses po, kasama po ang gerontology sa mga subjects po. So, ang gusto po nating i-recommend, ayun nga, mandatory inclusion po sa ibang mga kurso po at mga care professionals gaya po ng mga social workers at
1: iyan
2: iba pa.
1: Iyan ba doon sa kahit na sa hindi related sa health yung mga kurso, pwede na siguro kahit
0: opo
1: na papaano maisingit. Ano?
0: Lalo na yung ageism po.
1: Yeah,
0: diba?
1: Yung ageism
0: para mabawasan ng ageism. Yeah. Totoo yan.
1: Yung mga rural health unit o RHU ay malapit sa karamihan ng ating mga tagapakinig. Ano po mga serbisyo para sa senior citizens ang dapat nilang malaman na available doon, at ano pa ang tingin yung kulang sa inyong experience sa inyong pag-observe ng ating mga rural health units, Doc Angeli.
2: So kasama din po dun sa resulta po ng ating pag-aaral na Fit for Frail, no? Tinignan po natin yung mga rural health units, ano-ano yung mga serbisyo dun sa mga units na yon. So sa mga RHUs po, no? May mga, para sa mga seniors, may free po na consultation.
1: Yeah, free. Matanda natin, free.
2: Free consultations, free medicines po upon yun. Availability. Oh. So, yun po ay base kung meron po nung gamot na yun doon sa health
1: center. Diyan papasok, Prof, yung ano, Doc, yung sa yakap, ano, na parang, by, ano, not more than 20,000 in a year.
2: Opo, yung yearly yun. Na allotment.
1: Yung allotment.
2: So, aside po from the free consultation, gaya po nung nabanggit, doon sa yakap program, no, kasama po yung, din yung free laboratory test.
1: Yeah.
2: So, may selected test po doon. At saka yung gamot po.
1: Yan. Ako, salamat, yakap.
0: Ang kulang lang po natin ay yung medical records. Lalo na yung digital medical records. Sapagkat kapag ang may sakit po, ang matanda, at nandun lang siya sa health center, kapag siya ay nailipat sa ospital, wala pong hawak na record po ang taga-ospital. Ganon din po, pag galing sa ospital at bumalik sa bahay o sa komunidad, nawawala po ang records nila. So, yun ang isa sa mga kailangan natin po, yung digital records or electronic record system.
1: Hindi
0: record din po, parang
1: hindi
0: one
1: kaya
0: ID.
1: Pwede isama natin yan sa ID na.
0: Tama po.
1: Ano,
0: dapat
1: yan,
0: nakalik.
1: Yan, digital, no? Tama isama po. Na dyan. Nako, titignan natin po, kung ano magagawa po. Natin dyan. With the coordination of the UP, Institute of Health. Ano naman ang programa o activities ng Institute on Aging na gusto ninyo ipaalam sa ating mga taga-pakinig ngayon?
0: Ayan, meron po kaming mga online, no? Available po online yung ating healthyaging.ph. May website po tayo dyan. Paano ba ang healthy aging? Ano ba ang mga tips para sa healthy aging? Ganon din po, meron din po kaming tips tungkol sa dementia at paano alagaan ang dementia. Nandun din po ang ADAP.
1: Yes.
0: Partner po natin sila dyan at pati yung mga Geriatric Nurses Association po natin, yung Philippine College of Geriatric Medicine. Ginawa po namin yung toolkit for care of people with dementia in communities. Yun po ay libre lang. At syempre may YouTube version din po yan. So maaari po nilang. At saka lagi naman po kaming may mga training na kung
1: Nako,
0: kailangan.
1: Always thankful to the UP Institute on Aging. Maraming salamat, Dr. Shelly De La Vega, Director, University of the Philippines National Institute of Health, Institute on Aging, and Doc Angeli Garcia, Research Assistant Professor, University of the Philippines National Institute of Health, Institute on Aging.
0: Salamat po sa inyo, sa NCSC, Attorney Chair, at lahat po ng nakikinig ngayon.
2: Yan. Maraming salamat po sa lahat ng ka-Golden Hearts.
1: Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa lahat ng ating mga tagapakinig na patuloy na tumatangkilik sa ating programa tuwing hapon. Tandaan na ang mga kondisyong pangkulusugan ng mga older persons ay nangangailangan ng tamang kaalaman at hindi dapat ikahiya o katakutan. Kailangan natin bigyan sila ng suporta mula sa pamilya, komunidad at maging ng ating healthcare system. Magkwentuhan at samahan ninyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older person. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
3: Radyo Magazine, 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan.
7: 66 Informasyon,
9: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
16: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your general information station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: Pilipinas sa 3:06 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
30: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat 'yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
31: Green Mindset
30: sa Radyo Magazine 1278 AM.
29: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 11, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, ang kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
32: Set your mind to think green.
30: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
32: Green Mindset.
30: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
29: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, i-search nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kaligasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, sa atin pong mga talakayan, magsimula po tayo sa ulat mula sa ating DENR National Capital Region. Kaugnay po sa kanilang pakikipagsanib-puwersa sa BOC na IA kontra iligal na wildlife at forestry trade. 7.08 million agarwood at 9 chainsaw ang kanila pong nasabat. Sa ulat ng DENR-NCR, formal na pong i-turn over ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport sa DENR National Capital Region ang dalawang shipment ng pinaghihinalaang agarwood chips na tinataya pong nagkakahalaga ng 7.08 million. Gayun din ang siyam na chainsaw units na may kabuang halaga na 135,000 na dahil po sa kawalan nito ng kinakailangang dokumento. Isinagawang turnover mabilang bahagi po ng patuloy na pagtutulungan ng BOC at DENR-NCR sa pagpapatupad ng mga batas para sa proteksyon ng wildlife at forest resources, partikular na po sa pagharang sa iligal na kalakalan ng mga regulated wildlife species at forestry-related equipment sa mga paliparan. May kabuang bigat na 9.44 kilos ang dalawang shipment na hinihinala pong agarwood chips na naharang ng BOC at Wildlife Traffic Monitoring Unit ng Ninoy Aquino International Airport ng DENR-NCR Enforcement Division habang ilalabas po ng bansa ng walang kaukulang dokumento. Ang Aquilaria malacensis na pinagmumulan po no ng agarwood ay kabilang po sa CITES Appendix 2, kaya kinakailangan ang kaukulang CITES export permit mula po sa Biodiversity Management Bureau bilang CITES Management Authority ng Pilipinas bago po maaaring legal na ma-export ang species, kabilang po ang mga bahagi at produkto mula po rito. Samantala, isinailalim din sa kustodiya ng DENR-NCR ang siyam na chainsaw units na nasabat dahil sa kawalan ng kinakailangang permit to import chainsaw. Alinsunod naman sa Republic Act 9175 o Chainsaw Act of 2002. Ang agarwood po ay mataas ang halaga sa pandaigdigang merkado dahil ginagamit ang langis na mula rito bilang sangkap sa pabango at ilang produktong panggamot. Dahil sa mataas na demand at presyong nakakabit sa agarwood, tumataas din ang panganib ng iligal na pagkuha at kalakalan ng mga punong pinagmumulan nito na matatagpuan sa ilang kagubatan po dito sa Pilipinas. Binigyang diin ng DENR-NCR ng mga ganitong insidente ay maaari po magresulta sa paglabag sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act at iba pang umiiral na batas para sa pangangalaga ng kagubatan at wildlife resources, kabilang po ang Presidential Decree Number 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Patuloy namang magsasagawa ang DENR-NCR ng masusing investigasyon at kaukulang pagsusuri sa mga nakumpiskang materyales at kagamitan. Maaari itong magsilbing ebidensya sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga individual o grupong mapapatunayang sangkot sa illegal na wildlife trade at iba pang paglabag sa environmental law. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na enforcement at interagency cooperation, patuloy na isinusulong ng DENR-NCR ang proteksyon sa wildlife at kagubatan at pagsugbo sa illegal na kalakalan ng likas na yaman. Muli po no, itong ulat at itong insidente ito ay pagpapakita po no kung gaano nakatutok At kung gaano po talagang nagbabantay ang ating DNR, katuwang ang iba pa pong mga ahensya at tanggapan na ng pamahalaan upang mapigilan po itong mga illegal na gawain, ito pong mga illegal na pagbebenta, hindi lamang po no, ng wildlife, maging yung mga forestry related products. Muli po no, ito ay kinakailangan talagang patuloy pong bantayan, lalo na itong mataas ng demand ng bentahan po ng agarwoods ay nagdudulot po talaga no, upang mas marami yung gumawa ng iligala para po sa malaking kita dito sa produktong ito. Kaya muli po no, mas talagang dapat tutukan at bantayan po ng ating pamahalaan itong mga ganitong illegal na gawain. Muli po, para sa ating mga kababayan, kayo po mismo ay maaari pong makatulong at maaari pong may gawin kung kayo po sa inyong mga lugar ay mayroong mga kahinahinalang gawain na may kaugnayan po no, sa mga illegal na pagbebenta ng iba't ibang uri ng buhay ilang na mga wildlife. Gayon din po yung mga illegal na pagbebenta tulad po nitong mga agarwood chips na ito. Huwag po kayong magdalawang isip at agad pong makipag-ugnayan sa inyong mga local government units at sa regional offices ng ating DENR upang masug po at mapigilan po natin itong mga illegal na gawain. Samantala, kalagdagang ulat po mula sa DENR-NCR. Ito naman po yung patuloy na pagtugon at pakikiisa po no, ng ating mga pamahalaan at ahensya ng ating gobyerno sa pagpapanatili po ng kalinisan sa iba't ibang bahagi po dito sa Metro Manila. At kaugnay po niyan, ito pong mga trash bins ay ipinabahagi po sa mga komunidad malapit sa mga daluyang tubig sa Mandaluyong. Nakiisa po ang DNR Metropolitan Environmental Office West sa pamahagi ng mga trash bins sa mga basurahan po no, dito sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City sa mga komunidad na malapit po sa mga creek at iba pang daluyan ng tubig. Ngayon itong mabigyan ang mga residente ng wastong lalagyan ng basura at maiwasan ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Pinangulahan po ni Barangay Chairman Richard Basig kasama ang mga opisyal ng barangay ang aktibidad katuwang ang DNR-NCR MEOS Cluster 6 at City Environment and Management Department sa pangunguna ni Mr. Emmanuel Oblea. Ang mga trash bins po ay ipinagkaloob ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA bilang suporta sa pagpapanatili ng kalinisan at maayos na pamamahala ng basura sa komunidad. Muli po, no, kung iisipin natin, napakasimple na binigyan ng basurahan po no, itong ating mga kababayan, na binigyan po ng basurahan itong ating pong local community. Muli ito po no, ay simpleng hakbang pero nais natin na maging malaking tulong po ito upang mas mahikayat talaga yung ating local communities, yung ating pong mga lokal na residente na dito po magtapon sa mga basurahang ito at hindi po sa ating mga daluyan ng tubig. Sana po no, itong mga basurahan na ito ay talagang makatulong upang maging disiplinado at mapanatili pong malinis yung atin pong mga daluyan ng tubig. Binigyang din sa aktibidad ang kahalagahan po ng wastong pagtatapon ng basura upang mapanatiling malinis at maluwag ang mga daluyan ng tubig lalo na sa panahon ng malakas na pag-ulan. Ipinapakita rin ng inisyatiba ang kahalagahan ng koordinasyon ng national at local government agencies at pakikilahok ng komunidad sa pagpigil sa pagpasok ng basura sa mga creek at iba pang waterways. Alam natin no, sa malawakang problema at krisis po natin sa basura, maging itong mga simpleng hakbang at pamamaraan upang mahikayat yung ating mga kababayan na maging disiplinado, magtapon po ng tama. At itong tamang pagtatapon ng basura na hindi na po mapupunta, hindi na aanurin pa sa mga creek at sa mga ilog at hindi po babara sa mga daluyan ng tubig ay malaking tulong po upang maibsan at mabawasan din ang mga nararanasang pagbaha dito po sa iba't ibang bahagi at lungsod sa Metro Manila. Muli po, ang patuloy na pagtutulungan ng ating pong mga barangay, ng ating local government units at ng ating pamahalaan at syempre po yung aktibong partisipasyon at pagsunod ng ating mga residente at ang bawat isang Pilipino ay malaking tulong para po makatugon tayo sa problema natin sa basura. Muli, ito po ay ulat mula sa DENR National Capital Region. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:20 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
0: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
2: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
2: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
1: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
2: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
2: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
31: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Flight PR1043, now boarding.
35: Hey, that's us!
36: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
37: Dreaming of love while cruising at high altitude.
38: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
39: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
36: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
38: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
39: Leave all your worries as we soar over the clouds.
36: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
39: They'll be shooting stars through time and space.
33: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
10: Radyo Magazine 1278.
0: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
29: Ang oras po natin, 3:25 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating mga kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ulat at impormasyon na ibinahagi po ng DNR Pasig River Coordinating and Management Office. Isinagawa po ng DNR National Capital Region sa pamamagitan ng Pasig River Coordinating and Management Office ang Survey and Environmental Compliance Monitoring of Establishments. Isa pong monitoring activity na naglalayong suriin ang level ng compliance ng mga establishmento sa kahabaan ng Pasig River System sa environmental laws, regulations at permit requirements, partikular sa wastewater management. Alam naman po natin na itong rehabilitasyon at pagpapanatili po no, ng magandang estado ng ating Ilog Pasig ay isa po sa mga tinututukan ng ating DENR. Saklaw po ng SECME, ang Commercial, Industrial, Residential, Mixed Use at Special Purpose Establishments na matatagpuan sa loob ng 100 metro mula sa pampang ng Pasig River at mga tributaryo nito. Kabilang sa sinusuri ang mga kinakailangang environmental permits at wastewater management systems ng mga establishmento. Kung matatandaan nyo po sa ating panayama with DNRNCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, binanggit po niya no, na isa pa rin sa malaking banta at nagdudulot po no, ng pagdumi nitong Ilog Pasig ay yung mga wastewater, yung mga dumi, yung mga maduduming tubig po no, na dapat sana ay nafi-filter po muna bago ito mag-end up o humalo sa atin pong mga daluyan ng tubig tulad po ng Ilog Pasig. Kaya naman po itong monitoring na ginagawang ito ng atin pong DNRNCR ay malaking tulong upang masiguro na mabawasan po natin itong mga wastewater na hindi po dumaan sa proper treatment bago po pumunta o humalo po no, dito sa Ilog Pasig. Sa pamamagitan po ng SECME, bineberipika ng PRCMO Water Quality and Waste Management Division ang Environmental Compliance Certificate o ECC, Certificate of Non-Coverage o CNC, Discharge Permit na ini-issue po ng Laguna Lake Development Authority o Environmental Management Bureau. Gayun din po itong LLDA clearance at certificates of interconnection sa sewer network ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS concessionaires. Nagsasagawa rin po ng inspeksyon ang wastewater treatment facilities at ang pagkakaroon ng iba pang pollution control measures ng mga establishmento. So imagine po, no, ganito karaming sertifikasyon, ganito po karaming mga dokumento ang kinakailangang i-secure sa atin pong DENR at ito po, no, yung dapat talagang patuloy na minomonitor at binabantayan kung nasusunod po, no, ng atin pong mga establishments within dito po no sa 100 meters na itinalaga po ng ating DENR dito sa kahabaan ng Ilog Pasig at mga tributaries nito. Layunin po ng aktibidad na matukoy ang mga potensyal na pinagmumulan ng liquid waste pollution sa mga daluyan ng tubig. Masiguro ang environmental compliance ng mga establishmento at matukoy ang mga kinakailangang hakbang at intervensyon upang makatulong sa pangangalaga at pagpapabuti ng kalidad ng tubig ng Pasig River System. Muli po, sa naging panayam natin with Director Tamoria, binanggit po niya no, na isa sa malaking basihan ng kalagayan po ng ating Ilog Pasig ay yung water quality nito, no, kung gaano po mag-improve yung kalinisan nitong ating Ilog Pasig. Kaya po itong pagbabantay at monitoring dito sa mga liquid waste na maaari pong napupunta direkta dito po sa ating Ilog Pasig ay dapat pong tutukan at bantayan. At tayo po no, ay laging umaapila sa ating pong mga kababayan doon po no, sa mga establishment owners, sa mga residential areas na sumunod po tayo. No. Muli, napakalaking bahagi po ng ating kapaligiran, ng ating kultura at pinagmulan ito pong Ilog Pasig. Kaya naman, suportahan po natin at maging kabahagi po tayo ng ating DNR, ng ating pong pamahalaan sa patuloy na rehabilitasyon at pangangalaga nitong ating Ilog Pasig. At kaugnay nga po niyan, saan nga ba nang gagaling itong mga basurang na pupunta sa Ilog Pasig? Masusing sinuri po ng DNR-NCR sa pamamagitan pa rin po ng Pasig River Coordinating and Management Office ang kahabaan ng Ilog Pasig upang matukoy po no, itong mga lugar na may mataas na akumulasyon ng solid waste o mga basura at ang mga posibleng pinagmumulan nito. Ngayon po no, sa ating live streaming, makikita po natin yung ilan sa mga larawan na ibinahagi po ng DNR-NCR at ng Pasig River Coordinating and Management Office dito po no, sa mga dami ng basura sa iba't ibang areas po dito sa kahabaan ng Pasig River. Gamit ang PRCMO Trash Boat, isinagawa po ng PRCMO Environmental Enforcement Division ang inspeksyon mula sa Parola at Baseco area sa lungsod ng Maynila hanggang sa Napindan Hydraulic Control Structure sa Pasig City. Sa pamamagitan ng visual assessment at geo-reference field observations, sinuri at naitala ang floating solid waste, riverbank waste deposits at mga posibleng illegal dumping areas, water hyacinths at iba pang obstruction dito po sa Ilog Pasig. Sa assessment, kapansin-pansin ang patuloy na akumulasyon ng mixed domestic waste gaya po ng plastic bottles, sachets, styrofoam, food containers at iba pang plastic packaging. So talagang yung sinasabi po natin na crisis na yung problema po natin sa plastics at sa mga single-use packaging, ito po no, ay totoo. Ito po ay maaari nating makita dito sa mga ganitong mga reports at mga ulat na ito pa rin po yung majority ng mga basura na nakokolekta at naiipon po sa ating mga daluyan ng tubig. Mas naiipon po ang mga ito sa low current areas tulad po ng riverbanks, bridge piers, seawalls at paligid ng mga nakadaong o stationary vessels. Natukoy rin ang ilang potensyal na sources nito pong solid waste o nitong mga basura. Kabilang ang riverside communities sa Baseco at Parola. Gayon din ang mga lugar na pinaghihinala ang illegal dumping sites sa may Punta, Santa Ana sa Maynila at Barangay Pineda sa Pasig City. O ito po, no, nakakalungkot na dito sa mga residential areas na ito ay talagang hindi pa rin po no, napipigilan at hindi pa rin natututo yung ating mga kababayan na hindi dapat magtapon ng basura dito po sa ating mga ilog. Ang mga natura pong lugar ay nangangailangan ng karagdagang validation, monitoring at koordinasyon kasama po ang concerned local authorities. Mahalaga rin ang tidal condition sa paggalaw at pag-ipon ng floating waste. Sa low tide na itutulak ang debris downstream Habang sa high tide, maaaring bumagal o bumaliktad ang daloy ng tubig dahilan upang maipon ang basura sa riverbanks, bridge piers, seawalls at stationary vessels. Samantala, nananatiling isa sa pinakamalaking contributors ng floating solid waste sa Pasig River System ang San Juan River, kasama ang iba pang upstream tributaries at urban drainage system. So ito po no, yung suliranin at malaking problema sa pagpapanatili po ng malinis nating mga kailugan at ng atin pong mga daluyan ng tubig dahil sila po ay magkakaugnay. Kaya naman po no, yung current, yung flow nitong tubig downstream o upstream ay malaking epekto po no, kung saan na maiipon at saan po mapupunta itong mga basurang ito. Pero kung ititrace back po natin at ititrace natin yung pinanggagalingan itong mga basurang ito ay hindi naman aanurin po no, itong mga basurang ito kung ito pong mga basura ay naitapon po natin nang tama. Kaya mahalaga po na yung disiplina ay nagsisimula po sa ating sarili at sa atin pong mga tahanan. Sa pamamagitan po ng regular monitoring at tuloy-tuloy na waste retrieval, mas mahigpit na enforcement at koordinasyon ay kasamang local government units, barangays at partner agencies, patuloy na tinutugunan ng DENR-NCR ang mga salik na nagdudulot ng pag-ipon at pagpasok ng solid waste sa Pasig River System. Muli po ang patuloy na paghikayat at panawagan po ng ating pamahalaan at ng ating DNR na kinakailangan po yung pagtutulungan ng

0: kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
5: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Set your mind to think green.
11: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
10: Green Mindset.
12: Ang oras po natin at 3:43 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin at dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating mga kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito po tayo sa ibinahaging impormasyon ng ating pong DNR Forest Management Bureau. Kung matatandaan niyo po, itong kanilang 5 milyong puno pagsapit po ng 2028. Ito pong Forest for Life, 5 million trees by 2028. O yung tinatawag nga po no, na FFL program, Forest for Life program, sa panguna po ng ating DENR Forest Management Bureau. Ito po no, sa kanilang ibinahagi pong impormasyon sa kanila pong recent social media post, inilunsad nga po itong Forest for Life program noon pong March 21, 2025 na mayroon pong layuning magtanim at magpalago ng 5 milyong puno pagsapit po ng 2028. Sa tulong po yan ng sama-samang pagkilos at partisipasyon ng iba't ibang sektor. Alam naman po natin kung gaano po kabuhay ngayon yung damdamin at pag-unawa ng ating mga kababayan, ang bawat isang Pilipino, kung gaano po kahalaga ang bawat isang puno, kung gaano po kahalaga yung ating mga kagubatan sa kabi-kabilang mga pagbaha na atin pong nararanasan, dyan po natin na nakikita no, kung gaano po malaking tulong kung paano dapat mas marami pa po sana tayong mga puno. Muli po no, itong 5 million trees na ito by 2028 ay hindi po imposible kung tayo po ay magtutulungan. At ayun nga po sa ating DNR Forest Management Bureau, hindi lamang ito tungkol sa bilang at dami ng maitatanim na puno, sapagkat ito pong pagtatanim ng 5 milyong puno ay nagsusulong una po dyan yung pangangalaga sa ating kagubatan. At syempre, kaugnay po nito no, yung pagpapanumbalik din ng sari buhay. Alam natin kung paano po no, nagsisilbing tahanan, nagsisilbi pong kanlungan ng iba't ibang uri ng mga hayop tulad po ng mga ibon, yung ating mga puno. So yung pagkakaroon po ng mas maraming puno, yung pagkakaroon ng mas mayayabong pa natin at mas malalago nating mga kagubatan, iyan po ay tahanan. Iyan po ay haven and natural habitat para po sa ating mga hayop. At syempre po, no, ito ay malaking tulong din sa atin pong pagharap sa climate change. Ngayon po, no, ramdam na ramdam po natin yung matinding epekto, yung mga pagbabago sa atin pong panahon at pagkakaroon po, no, ng mas maraming puno. Kung mapagtatagumpayan po natin itong 5 million trees by 2028, ito po ay malaking tulong. Ito po, no, ay talagang mag-iibsan ng epekto ng climate change sa atin pong bansa. Gayun din ang paghikayat po sa pribadong sektor na makiisa. Muli po, no, itong ating goal, ang goal ng ating DNR at ng ating pamahalaan dito sa 5 million trees na ito ay hindi po magiging posible kung wala po ang tulong ng pribadong sektor. Ito po, no, kailangan nating iisantabi yung mga pagkakaiba-iba po natin dahil lahat po tayo ay nangangailangan ng mga punong ito. At tayo po, kung magtutulong-tulungan, ay magiging posible po itong 5 million trees na ito. At syempre, para po sa mas matatag na kabuhayan na para sa mga komunidad. Napakarami pong mabuting epekto nitong mga punong ito sa ating buhay at sa ating kapaligiran. Kaya mahalaga na maging kabahagi po tayo at maging kaisa sa pagtamo nitong 5 million trees sa pagsapit po ng 2028. Kaya naman po, ang paanyaya ng ating DNR Forest Management Bureau, halina at makibilang sa sama-samang pagtutulungan upang makamit natin ang mas luntian, mas matatag at mas masaganang kapaligiran. Bisitahin po ang fmb.dnr.gov.ph/ffl para po sa iba pang impormasyon patungkol dito po sa Forest for Life program. Subaybayan din po ang social media platforms ng DNR Forest Management Bureau para po sa iba pang mga kaugnay na programa dito po sa Forest for Life program. Muli po, ang ating paghikayat sa atin pong mga local government units at tayo po ay naniniwala na maganda po yung ugnayan ng ating Forest Management Bureau at ng ating DNR upang maging kaagapay ito pong mga local government units, lalo na po yung mga natukoy na priority areas. Sana po magtulong-tulungan tayo at patuloy pong maging aktibo yung ating mga local residents na makibahagi po dito. Muli, ito pong pagtatanim, itong tree planting, itong goal sa 5 million trees by 2028 ay kinakailangan po natin na well-guided tayo ng ating DNR dahil hindi po pwede na basta-basta na lamang tayong magtanim ng kung ano-anong puno. Muli po, hindi lamang ito about sa pagtatanim ang nais po natin na tama yung mga punong ating itatanim at syempre po, no, yung mataas na survival rate nitong mga punong ito. Muli po, sundan lamang po natin ang social media platforms ng DNR Forest Management Bureau para po sa iba pang ulat at impormasyon patungkol dito sa Forest for Life program at magtulungan po tayo na makamit itong 5 million trees by 2028. Samantala, sa punto pong ito ay bigyang daan naman po natin ang isang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Tayug. Presyo ng ilang gulay sa Pangasinan sumirit dahil sa pinsala ng pagbaha. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
13: Sumirit ang presyo ng ilang gulay sa Pangasinan matapos masira ang mga pananim dahil sa matinding pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Engineer Rosendo So, umabot na sa 90 hanggang 100 pesos kada kilo ang farm gate price ng talong mula sa dating 20 pesos kada kilo. Halos tatlong beses din ang itinaas ng presyo ng ilang lowland vegetables habang halos doble naman ang pagtaas sa mga gulay na itinatanim sa upland areas. Kabilang sa higit na na pinsala ang kamatis, talong pechay at iba pang lowland vegetables. Tinatayang halos 600 milyon pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Malaki rin ang epekto sa fisheries, particular sa mga mabababang lugar sa Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Binmalay, Labrador at Bugalyon. Nagbabala si Son na maaaring madagdagan ang pressure sa presyo ng pagkain at inflation sa gulay at isda sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report,
11: report.
2: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: At sa punto po ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, no, ang amin din pong pandagdag na paalala, ang lagi pong paalala ng atin pong Department of Health sa atin pong mga kababayan, lalo na po, no, doon sa mga nakakaranas pa rin ng pagbaha. Ako, umiwas po tayo sa paglusong dito po sa mga bahang ito. At muli po, yung paalala na kung lumusong po sa baha, ay kinakailangan po yung inyong pagkonsulta sa atin pong mga health center, sa atin pong mga yakap clinic upang mabigyan po kayo, no, ng tamang reseta nito pong doxycycline. Muli po, ang paalala din ng ating DOH na huwag po tayo mag-self-medicate, magpatingin po muna tayo sa mga trained healthcare worker para po sa tama, ligtas at saktong dosage po ng doxycycline. Muli po, no, itong pagtaas ng kaso po ng ating leptospirosis ay pwede po nating maiwasan dahil mayroon pong mga available na gamot upang maiwasan po ito. Muli, para po sa mga kababayan natin na lumusong ng baha, magpunta lamang po agad sa ating mga health centers upang maiwasan po natin itong leptospirosis. Sundan nyo lamang po ang social media platforms ng DOH para po sa iba pang gabay at impormasyon para po sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura. Kasama ninyong Frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga!
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Radyo Pilipinas.
32: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
32: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taliman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
1: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
1: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
32: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
32: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that really that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
32: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
21: Radyo Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
31: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Radyo Pilipinas.
7: Showbiz. Ganap's entertainment scene. Updated ka ba?
8: Swak na budget recipes.
7: Light na buong family.
30: Tala kayang makakalikasan.
7: Anything under the sun.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
31: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
33: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
34: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
35: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
34: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
35: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
34: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
35: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
34: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
35: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
31: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Samang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
12: Aliw na kwentuhan!
3: Kabataan, kasama sa usapan.
13: RG! Radyo Magazine 1278.
14: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Isend na yan sa radiomagazine@gmail.com. At syempre, maaari nyo rin po kaming mapakinggan sa aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre nyo may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Maaari nyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. And mga ka-friendly, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, maaari nyo pong mabalikan ang iba't ibang kwento ng ating mga panauhin dito po sa mga programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Jules Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Ano pang iniintay natin? Atin lang simulan ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Umulan, umaraw mga ka-frenny, for sure. Isa sa inaabangan natin ang mga panibagong museo rin po na maari nating matuklasan dito po sa ating bansa. And all the way sa Dapitan City, ito naman po ang ating pupuntahan at bibisitahin natin ang Balay Hamoy Museum. Ano nga ba ito? Paano ito nagsimula? Ano yung kwento sa likod ng museyong ito? Kaya ngayong hapon, yan po ang ating pag-uusapan. And of course, meron po tayong makakasama, makakakwentuhan ngayong hapon. Ang great-grandson ni Don Mariano Balsomo Hamoy. Magandang hapon po, Sir Peter Dominic Breeds Adasa Hamoy. Welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Hello po, good afternoon.
0: Magandang hapon po, sir.
1: Sa lahat ng mga nakikinig sa Eskultura, maayong hapon sa inyong tanan.
0: Maraming salamat po, sir, at sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. And maya-maya rin po, sana makapanayam din po natin si Ma'am Kathleen Uyehara Hamoy, ang focal person po for History, Heritage, Culture, and Arts of the Dapitan City Museum at ang information officer po mula sa LGU ng Dapitan City. Sir Peter, magandang hapon po, sir, and dito nga po sa ating pag-uusapan, ito pong inyong museo. Maaari niyo po bang kaming kwentuhan? Kailan po ito itinayo at sino po ang nagmamay-ari ng museyong ito?
1: Actually, itong museo na to, isang ancestral house. Bahay po ito ni Don Mariano Hamoy, isang kabeza de barangay, kasosyo ni Rizal dito sa Dapitan. Ipinatapon ang ating pambansang bayani dito sa Dapitan. And then, noong 2020 po, there was a restoration na ginawa po namin habang kami ay na-lockdown dito ng COVID-19 pandemic. And then pagkatapos ng restoration, o natapos siya ng 2022, binuksan po namin as a museum yung mismong bahay para para maalala natin lahat ng mga ginawa dito ni Rizal sa Dapitan, para makilala natin ang Dapitan mismo kung saan tinapon si Rizal, at of course para din na gunitain yung pagkakaibigan ng dalawang best friend kumbaga dito sa Dapitan City, si Don Mariano Hamoy at si Jose Rizal, na parehong nag-aral sa Ateneo, nagkakilala sila diyan sa Maynila, tapos nung tinapon dito si Rizal, sila yung madalas magkasama po. So yun po yung introduction po ng Balay Hamoy.
0: Sir, nabanggit niyo po, ito po ay ancestral house at museum. Ito po ba yung naging pagkilala po ng National Historical Commission of the Philippines?
1: Yes po. Binuksan ng museo noong 2022, tapos after 2 years po, binigyan po ng National Historical Commission of the Philippines na itong nakikita niyo po, yung plaque or yung plaque na nagsasabi na isang historical house, isang heritage house, at may mga naganap po dito ng historical events dito sa bahay na to, lalo na sa mga events ni Jose Rizal natapon siya dito sa Maynila, sa Dapitan.
0: And congratulations po. Diyan nga po nakikita po natin na iginawad po ng NHCP sa inyo itong tinatawag nga nating historical marker dito po sa inyong ancestral house and museum. And sa mga nababasa po namin online, lalong-lalo na sa mga hindi po nakakakilala kay Don Mariano Balsomo Hamoy and also dito po sa inyong ancestral house, kasi may mga nababasa rin po tayo na ito po itinuturing bilang kwento ng pagkakaibigan, katapatan at pagmamahal. Ano po yung naging dahilan sa tema nitong museo na ito?
1: So nung tinapon po dito si Rizal, 1892, sila yung madalas magkasama, tapos si Don Mariano Hamoy na isang kabeza de barangay, at saka nag-eskribano, naging opisyal bale dito sa Dapitan. So sila yung madalas magkasama, at later on Rizal trusted him so much that they became business partners po sa abaka trade. So ang ginagawa po nila dito, bumibili sila ng abaka dito, tapos ni-imbak dito sa baba ng Balay Hamoy Museum or sa Hamoy Ancestral House, and then dito sa Silong galing, tapos ipapadala po nila sa Maynila. Mm. Lahat ng mga nabili nila, tapos ibibenta nila po dyan sa Maynila. Nung panahon po ng Kastila, syempre alam po natin na ang Dapitan ay isang politiko, military district. No? Dito, kaya rin siguro si Rizal dito tinapon kasi medyo safe siya dito at saka tight naman po yung security dito sa Dapitan. Unlike sa Maynila na isang parang civil government, sunod nyo dyan, dito militar. Si Captain Camisero yung head or yung leader dito sa Dapitan. So, nung panahon po na yon, of course, si Don Mariano Hamoy at si Jose Rizal madalas magkasama, magkasosyo, kasama sa mga kwentuhan. Madalas siya pumupunta dito sa bahay para magkwentuhan, para maglaro ng chess. Yung chessboard po na hinahawakan nila at nilalaro nila, andito pa rin po. Ito yung pagmamayari ni Don Mariano Hamoy. Tapos, dito rin sila yung mga intellectual po na pag-uusap. No? Tapos, siguro, at one point, no, na kahit papano, na-influensyahan din yung pag-iisip niyo si Rizal, no? Ng kaibigan niya, no, si Mariano. Mm-hmm. So, yun po yung mga nangyari dito, pero nung ang makikita na talaga natin dito sa Malay Hamoy, makikita rin po natin yung buhay ni Jose Rizal, no? Especially dito around Dapitan, maliit ka naman po yung Dapitan. Ito pala, isa palang kailangan ko sabihin, yung reason why we all did this to we restored the house, tapos we restored it in such a way, tapos binuksan po namin sa publiko para makita po ng lahat, lalo na sa kabataan. Yun pala yung primary mission namin and objective para maipabahagi, ma-share namin sa kabataan, lalo na yung kwento ng Malay Hamoy. Three reasons po why we all did this. The first reason is to relive 1893 Dapitan. So alam po natin na anong buhay doon sa dito sa Dapitan noong panahon na yon, 1892, 1893 hanggang umalis si Rizal. And then ang pangalawa, ang isang napaka-importante din is to humanize Jose Rizal. Dito sa Dapitan, dito natin makikita yung Rizal's humanity, no? Tao siya dito kasi ang turing natin sa kanya, ang nakikita natin sa kanya is tingin natin sa kanya is an intellect. Yung iba nga Diyos na yung tingin sa kanya, no? So hindi na natin siya maabot, pero dito sa Dapitan makikita natin yung humanity niya, no? Nakapaghalubilo sa normal na tao, kagaya ni Don Mariano, nakapaghalubilo sa mga Dapitano, no? Hindi yung talagang mga galing Europa o mga ating mga kasama niya, mga heroes dyan sa Maynila at kung saan pa. No? Tapos dito rin, in Rizal's humanity in Dapitan, marami rin tayong makukuha ang kwento. No? From lessons for the young, for the old, kahit ano pang antas mo sa buhay, kahit ano pang gender mo. No? Maraming turo, maraming lessons na iniwan si Rizal dito. Kung himay-himayin lang natin, yung buhay niya dito, it's for everyone. Makakuha tayo ng napakahalagang mga lessons po dito. Mm-hmm. Tapos yung pangalawa pong reason, pangatlo pong reason bakit namin ginawa lahat to sa Balay Hamoy, is to celebrate the friendship, loyalty, and love of Don Mariano Hamoy and Jose Rizal. So kung i-explain ko po yung friendship, loyalty, and love po nung panahon po na napapatay na si Rizal dyan sa Bagumbayan, no? At sa 1896, no? Pagdating ng December 30, so galing sa Fort Santiago, nilakad na siya, pumunta sa Bagumbayan, tapos the firing squad, no? Tapos masakit yun sa Dapitano, no? Kasi unang-una, pangalawang sakit yun kasi yung first na masakit na is when Rizal left Dapitan. No? Napakalungkot nung panahon na yun kasi ang dami-dami niyang ginawa dito sa Dapitan. He made a school. So he developed education, arithmetic, mathematics, mga ganun. At sa holistic education, ginawa ni Rizal dito. He developed health by building that hospital, no? So gumawa siya ng school, gumawa siya ng hospital, i-develop agriculture, develop commerce nung nagnegosyo sila si ni Rizal, ni Mariano at ni Rizal nung nagnegosyo sila. So they develop industry, commerce, develop abaka. Gumawa sila ng first farmers cooperative in the Philippines here in Dapitan, the Los Abacaleros de Dapitan. No? And then he developed, he made the school, he made the map of Mindanao, he made the water system. Bigla kami nagtubig dito sa Dapitan. Malaking tulong po sa amin yan. Eradicated malaria, planted trees, developed agriculture. So ang dami niyang ginawa po dito. No? Pero alam niyo po, yung pinakamagandang lesson po doon is paghihimay-himayin mo lahat ng ginawa niya dito sa Dapitan. Developing education, agriculture, he was a humanist, naturalist, scientist, no? Developed business, no? Ang dami ng ginawa dito sa tao. In everything that he did, no? He always involved the whole community. No? He united everyone here by letting them participate in all aspects of society. No? So paghihimayin-himayin niyo po lahat yan, ginawa niya dito sa Dapitan. No? He was actually, one by one, carrying out all the aims of La Liga Filipina. Kaya siya na-aresto dahil sa La Liga Filipina.
0: Yes.
1: So Dapitan was his laboratory of an ideal society. Dapitan is a microcosm of the Philippines that he wanted it to be. What he created in Dapitan is actually a blueprint of the Philippine nation. So 130 years ago, ginawa na niya yan para sa bayan Pilipinas. No? So if I follow na lang natin yan, we will be progressive and a prosperous Philippines. So yun yung mga lessons na gustong ipamahagi ni Jose Rizal. Yun din yung reason bakit namin tinayo ang Balay Hamoy para ma-share yun sa publiko. Lalo na sa kabataan.
0: Very well said, sir. Alam niyo, totoo po yan sa mga nababasa din po natin and naibahagi ng ilang mga historians during those time yung stay ni Dr. Jose Rizal dito sa Dapitan City. Parang na-make sure niya na hindi lang siya dito mag-stay para kung dahil siya ipinatapon, but because pwede siyang makatulong ng marami pa sa ating mga kapwa Pilipino and also with the help of Don Mariano Balsamo Hamoy. And sir, matanong lang din po namin as a great-grandson po, para lalong-lalo na po sa ating mga newer generation na hindi po nakakakilala kay Don Mariano, paano niyo po kaya siya ay maipapakilala? Paano niyo po siya i-describe sa ating mga kababayan?
1: So si Don Mariano Hamoy, isang kabeso, di ba lang guys, isang leader sa community sa dito sa Dapitan, ang pinaka yung value or virtue that yung talagang nangingibabaw niya is his loyalty, no? So kaya nga yun yung third reason why we opened this museum to the public, para ipakita din sa mga tao yung kanyang katapatan, pagkakaibigan niya, his friendship with Jose Rizal and his love for Jose Rizal and the country. So nung panahon kasi nung namatay na si Rizal, napakalungkot nung panahon na yon. Yun din yung time na nakukuha-confiscate, kinukuha yung mga lupa ni Rizal dito sa Dapitan, sa kung saan-saan. Tapos nakuha na po lahat ng mga ano niya, yung mga assets ni Rizal, no? Dahil siyempre sa turing ng mga Espanyol sa kanya, isa criminal siya. So kinonfiscate lahat ng properties niya po, no? Tapos na-confiscate na lahat, ubos na. Tapos na-check nila sa logbook, may isa pa pala siyang property dito sa Dapitan na pinakahuli niyang binili, no? This property, si Rizal nicknamed it as the new Kalamba. No? Kasi the reason why he called it, because of its vastness, napakalaki po diyan na lupa, no? And its purpose. Yung purpose niya po is to bring in all his kababayan in Kalamba, Laguna, dyan sa Luzon, no? To bring yung pinalayas po ng mga friars, kinamkam man ng lupa, no? So sabi niya, punta na kayo sa Dapitan. Ibibigay ko lahat ng lupang to sa inyo. Lahat kayo mabibigyan. Dito tayo magsimula ulit ng bagong buhay. So ganun kabait si Rizal, no? Tapos ngayon, nalaman ngayon ng mga ng mga ano dito, Espanyol, na meron pa pala siya isang lupa, no? Na binili niya. Tamon, nalaman din nila na ang nag-notarize nung deed of sale na to is si Don Mariano Hamoy. Isang cabeza de barangay nung panahon na yan. Isang role po yan ng cabeza de barangay noon. And then, nung pinapalabas na sa kanya, yung deed of sale ni Jose Rizal, kung saan si Jose Rizal yung buyer, ano siya, he was now in a crossroads, no? Gulong-gulo yung ano niya, yung utak niya kasi he was thinking about his ancestry, he was thinking about his job, no? Isang kabeza de barangay, gulong-gulo na siya, bibigay ko ba o hindi? So pero naalala niya si Jose Rizal, no? Isang mabait na tao, ang daming natulong dito sa Dapitan. Best friend niya, isang matalik na kaibigan. So what he did next was unprecedented. Si Don Mariano Hamoy denied the existence of that document to protect his friend's interest. No? So doon mo makikita yung loyalty, no? Not only loyalty sa isang tao na si Rizal, pero loyalty sa tao na what that person represents, no? Dapat naman na he represents a true Filipino, no? Na may pagmamahal, selfless love sa bayan, no? Ito yung lessons din na dapat malaman ng mga kabataan, lalo na sa mga nakikinig ng mga kabataan natin. Loyalty should not be blind, no? Dahil may tao lang na ganito, kailangan mo sundin, loyal ka na, no? Kailangan mo makikita mo rin yung principles, values, virtues, love of country ng taong to, no? Because then it is just then that you follow, no? Loyal to this person, no? Ang sabi nga, 'di ba, ni Rizal, kailangan mo gamitin yung isip mo, pati puso mo, gamitin mo rin, no? Isip, puso, pati bayan, pagmamahal sa bayan. Importante 'yon. So, it shouldn't be a blind loyalty. 'Yun yung pinakita ni Don Mariano Hamoy kay Jose Rizal. No? Isang loyalty from the mind, from the heart.
0: And with that loyalty, sir, maraming salamat for sharing that. With that loyalty, paano naman po binahagi ni Don Mariano sa mga Pilipino yung diwa na mayroon po si Dr. Jose Rizal despite na wala na po siya dito sa atin during that time,
1: so,
0: sir?
1: So, during the time, nung wala na si Jose Rizal, unang-una nga, yung pinakita niya yung loyalty niya sa kaibigan niya, by not, no, by not not disclosing, by not giving up that yung pinaghirapan ni Jose Rizal na yung lupa na para sana sa mga kababayan niya, no, lalo na diyan sa Laguna, no, hindi niya talaga kinip up because he knew na that was a noble and was mabait, pure yung intention ni Jose Rizal. So inano niya talaga yun, he protected it until nawala na rin si Don Mariano, no. And Don Mariano, pag nung wala na si Rizal, tuloy-tuloy pa rin ang pagserbisyo niya dito sa maliit na bayan ng Dapitan, no? Naging ano din siya, naging counselor, naging justice of the peace, yung mga ganun po. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsisilbi niya sa mga kababayan niya dito sa Dapitan until his last breath po dito sa mundo.
0: Wow, ayun. And napakagandang kwento po ng love and trust po talaga itong inyong na nakapaloob po dito sa inyong museo na sana ay mapuntahan ng ating mga kababayan. And mabalikan po natin, sir, nabanggit niyo po kanina ay dumaan po sa proseso ng restoration ito pong inyong museo. Gaano po katagal po itong ni-restore? And mostly, ito pong buong bahay po ba ay original pa rin po noong unang panahon pa?
1: Opo, opo. Original pa rin siya, especially the second floor po. Yun talaga yung itsura ng mga yung Rizal, no? Yung first floor po, yung panahon ni Rizal, lupa lang po yan kasi silong po yan. Pero yung nakikita niyo pong malaking pinto dyan sa harap ng bahay, yan pa rin yung pinto dati because dyan pumapasok. Kaya ganun kalaki po yan kasi dyan pumapasok yung mga karwahe, yung mga kariton, kasi dyan iniimbak ni Rizal yung mga abaka nila, no, sa baba. Now, after World War II, nagka-tiles na dyan sa baba, yung handmade tiles. Tapos, of course, nung restoration ng 2020, ginawa na namin isang events place for all the heritage, history, culture, arts na mga events dito sa Dapitan po. So, nagsimula po yung restoration talaga nung 2020. That was, kumbaga, after 100 plus years na ginawa yung bahay, we finally restored it. Tapos, with the intention of making it, to sharing it to the public by making it to the museum. Tapos na tumagal yun ng mga 2 years. Tapos nung 2022 po, binuksan na namin siya as Balay Hamoy Museum. Tapos dun po nagsimula ang Balay Hamoy Museum po.
0: Mm-hmm. Dito po sa Balay Hamoy Museum, sir, nabanggit nyo nga po, at nakikita po natin yung itong second floor ay gawa sa kahoy. Saan po itong, anong klaseng kahoy po ito, sir? Na kung saan medyo tumagal na po siya.
1: Isa rin po sigurong sikreto, no, sa pagtagal ng ano ng Balay Hamoy or yung bahay na to is since the time it was built in it stood in 1893 hanggang ngayon may tao pa rin nakatira, no. Kumbaga may taong naglilinis, siguro nagwawalis, malaking bagay po yung ganun, kahit konting ganun lang nagagalaw yung bahay. Na-restore na rin po basta may life lang, kumbaga may movement sa bahay, no? Tapos syempre naaayos yung mga maliliit na mga bago lumaki, naaayos naman yung mga sira, no? Yung mga kahoy po na gamit po ng bahay are 4 types of wood. Nara, merong yakal, may mulave sa Bisaya, sa amin ano yan, tugas, no, at may kamagong, depende po sa kulay ng kahoy. No, those are all hardwoods, mga galing dito talaga sa Pilipinas, no. So yun yung gamit, siguro kaya rin siya tumagal, kaya hardwood po kasi yung gamit po talaga nila, no. Sasama ko na rin po yung isang trivia nga po ng bahay po. The first person yung natulog talaga, who lived in this house was Don Mariano Hamoy, yung kaibigan ni Rizal. And through generations, tapos yung the last person who lived in this house was also a Mariano II po, yung father ko naman, who passed away during the COVID-19 pandemic naman. Sayang, di na niya abutan, naging museo, no? Pero matanda na rin naman siya, no? He lived a full life. So, yun yung kwento po, yung restoration po ng bahay.
0: And since we're speaking about the structure din po nitong museo po ninyo, nagbase rin po ako sa ilang mga nakapunta na, yung mga nagko-komento po sa mga nakapunta pong mga bisita dito po sa inyong museo. Ano raw po ba yung ibig sabihin ditong oro, plata, mata sa inyong pong bahay dito sa inyong hagdanan?
1: Yung paakyat po kasi ng bahay, yung the main staircase na paakyat ng bahay, sinunod po yung oro, plata, mata na superstition po ng mga lumang tao, kumbaga, no. It means oro is Spanish yan siya, oro is gold, plata is silver, tapos mata is death, no. So pag nagbibilang ka, pag gagawa ka ng stairs, ginagawang guide 'yon na wag mong, kung pag bibibilang ka ng steps ng stairs, wag na wag mong itatapat sa mata, which is malas daw yon kasi death nga daw yon. So kung oro, okay, talaga yun yung maganda, pero plata, okay lang din, wag lang daw yung death. So yun yung mga lumang beliefs, no, superstitions ng mga nasinunod dito sa Balay Hamoy po. So marami pa mga super ano dito, dahil po din doon makikilala mo yung mga nakatira doon dati, no. Unang-una yon, oro, plata, mata. Meaning nun, superstitious po yung naniniwala, yung mga lumang tao ng gano'n. Tapos dito rin po sa bahay, puno siya ng mga symbols, lalo na yung carvings dito sa bahay. No? So ang sinasabi ko nga lahat, sa lahat ng mga bumibisita dito, you have to notice all the carvings, all the details of the house. Kahit may gasgas dyan, may kwento palagi yan, no? Katulad din sa mga ibang bahay, no? May lahat ng mga details. So, pupunta tayo sa mga lumang bahay po, titingnan na po natin yung mga details niya. Kagaya ng mga carvings sa taas, pag-akyat na pag-akyat nyo, punong-puno ng carvings yun. Actually, yung unang makikita mo doon it was actually a family crest. Maraming na-miss yun. Through time, nakalimutan na yun ng pamilya, kahit pamilya nga namin, nakalimutan na. No? It's a family crest, tapos any family related to that house follows that pattern. No? Pero yung gitna lang, nag-iiba. Sa Balay Hamoy, ang ginamit po namin na symbol is a four-petal rose po. The four-petal rose is actually a Jesuit symbology. No? It's a symbol of the four Gospels no, sa Biblia natin. So, kaya four-petal rose po ang gamit. Kasi si Don Mariano Hamoy, study din natin yung municipal in Intramuros. So, Atenista po siya. No? So, yan, makikita niyo po dun sa patterns po ng bahay. Kahit saan, makikita niyo po yan sa mga carvings, sa mga kalyado, sa mga, kumbaga sa exhaust, ng heat exhaust ng bahay. Talagang kahit saan mo titingnan, makikita mo, mapapansin mo talaga. Ayan po.
0: Yun po pala yung mga nababanggit nung ilan po mga naging bisita po ninyo sa museo na ilan po sa kanilang nakikitang highlight ng inyong museo. And sir, nabanggit nyo rin po kanina na na-preserve nyo rin po yung chess set.
1: Ay, oo.
0: Mm-hmm. Ano pong istorya sa likod po nito, sir?
1: Yung chess set po na yun, si Don Mariano Hamoy kasi, at saka si Jose Rizal, lalo na si Jose Rizal, mahilig talaga siya maglaro ng chess. Kahit sa ang bahay ng mga kaibigan niya sa dyan sa Maynila o kung saan, palagi may chess set. Nakapansin din namin. So, ibig sabihin yun talaga yung mga pastimes nila. Yun yung mga hilig na mga ganitong klaseng tao, gani yung Jose Rizal. No? May mga kwento, mababasa din tayo tungkol kay Rizal sa Europa na naglalaro din siya ng chess, na natatalo nga niya yung mga grandmaster doon sa Europa. So, ibig sabihin nun, grandmaster na rin yung level niya. No? So, dito sa Dapitan, may chess set din si Don Mariano na palagi nilang nilalaro. Pero dito sa chess set na to, dito rin palaging natatalo si Mariano, no? Kasi ano siya eh, napakagaling talaga ni Jose Rizal, no? So at least may kalaro naman si Rizal, no? Dito. Tapos marami rin mga gamit pa dito, may mga ano pa dito, yung mga posters po, mga religious posters po na gamit pa or pinagmamayarihan pa ng mga lola pa nila ni Mariano or ni Pilar, yung asawa niya. So, ito po lahat nahanap namin sa doon din sa mga baul, no? Baul. At one point before Balay Hamoy, na-discover po namin sa bodega, nakatambak lang yung baul na nilagay doon yung mga gamit. Yung mga maliliit na gamit makikita mo around Balay Hamoy, andun lang sa loob ng mga baul na 'yon. Tapos pagbukas nga namin kumbaga treasure trove of family stories, or, diba? Napakasaya namin nung nakita namin yon. Pero syempre, wala akong nakitang ginto, no? Baka naunahan na ako, pero wala akong nakitang ganun. So, yung mga items na ganun na napaka-importante na makikita mo around Balay Hamon.
0: Nako sir, punong-puno ng storya at or kwento dito po sa inyong museo. And sa inyo pong palagay sir, ay paano po ba nakakatulong ito pong inyong museo sa pangangalaga natin ng kasaysayan and also ng ating kultura, lalong-lalo na po dito sa Dapitan?
1: Para sa akin, napaka-importante nung nagawa namin, no? Na gumawa ang mga tao ng ganito. No? Pakita talaga lahat ng mga tangible. Tangible, dun kasi magsisimula talaga. Tangible, kumbaga historical items or cultural items. Importante po na makikita talaga muna natin. Eh. Tapos from there, syempre, bawat item or bawat artifact, may kwento yan. Yun ang pinaka-importante. No? Dahil because of those items na nakikita natin clearly what the past was, no? Kung ano yung mga buhay ng mga ninuno natin, tapos from these stories ng mga ninuno natin, now we can understand our present situation, no? Para so that we can move forward sa future. So napaka-importante ng history na past po natin, no? Sana nga, lahat ng mga ganito mga lumang bahay, ma-preserve din sana. I hope with the help of the government, pero kung hindi talaga kaya tumulong yung ano, wala talagang ano, 'di ba, funding ng government, at least pilitin ng private sector na mabuhay yung mga ganito, ma-preserve yung mga bahay na ganito po. Gaya nitong Balay Hamoy, it was actually a private endeavor, no? Maintindihan naman natin yung ano, yung funds ng gobyerno, no? So but that didn't stop us. Tuloy-tuloy pa rin yung advokasya namin para buksan. Tapos of course nagsusuport naman yung ano, yung government, no? Like the NHCP, they support us by giving mga technical advice, no? Anong tama, anong mali. Tapos yung mga research, napaka-importante po. Yung government, yung mga NHCP, yung National Museum, National Library, malaking tulong din po. Yung na, na, na

0: inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa Balay Hamoy dito po sa Dapitan City. Dito lang po siya sa poblasyon, sa Mi Retiro Street in Banonong, Dapitan City. Yung operating hours po namin is from 9 to 6. So, pwedeng-pwede pong bumisita dito. Tapos, we make it a point to be available for the guided tour kasi napaka-importante po sa amin yung guide. That all the visitors will experience that guided tour kasi pinaka-importante po sa bahay na to, the artifacts are only secondary. Ang pinaka-importante po sa amin are the story behind each artifacts. So, doon mo makikilala ang Dapitan, doon mo makikilala si Jose Rizal dito sa Dapitan. So, sana, no? Sana makabisita po kayo dito. Sana I get to meet all of you. So, maraming salamat po sa pakikinig and sana tuloy-tuloy natin to preserve history and heritage para sa kinabukasan po nating lahat.
1: Ayun, maraming salamat, sir. And ilang tanong na lang din po, meron po ba kayong admission fee and also pwede po ba ang walk-in?
0: Yeah. Oo. Yeah, pwede walk-in na pan kung available po yung guide, wala namang problema po. Tapos, ano lang po to, preservation fee lang po yung inaano namin. We request a preservation fee po para naman po sa ano, sa maintenance po ng bahay.
1: Ayun, maraming salamat sir sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin sa pagbabahagi po ng istorya dito po sa Balay Hamoy Museum. Muli sir, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Salamat.
1: At ito pong nakapanayam si Sir Peter Dominic Breeds Adasa Hamoy, ang great-grandson ni Don Mariano Balsomo Hamoy. At ang nasa likod po nitong pinag-usapan po nating ancestral house na Balay Hamoy Museum sa Dapitan City. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: World class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Iflex na yan! Radyo Magazine
5: 1278. Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
10: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
12: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang

0: Kasi selfie lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Paano kung sabihin kong may pottery studio sa Antipolo na habang nag-e-enjoy ka ay nakakatulong ka pa sa rescued animals? Meron akong info! Welcome to Pottery Studio and Arts. Dito, pwede kang gumawa ng sarili mong pottery piece kahit na first timer ka.
3: Actually, mas nauna talaga yung animal shelter, which is the House of Paws. So, our founder started rescuing animals in 2016. And then she found this place originally for it to be a shelter. And then eventually this space that's the pottery studio right now used to be a cafe. And then yun, nung una yung cafe yung nagsusustain sa shelter. And then the pandemic happened. So in 2023, we opened up the pottery studio.
2: Bukod sa pag-enjoy kasama ang kanilang rescued animals, ay step by step kang tuturuan hanggang makagawa ka ng sarili mong artwork. Hindi kailangan ng experience, kailangan lang ng konting tiyaga at creativity.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Dagdagan ko na lamang din yung ilan sa mga guidelines dun sa Balay Hamoy Museum. Sila po ay bukas mula Tuesday hanggang Sabado. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At syempre tulad nga ng nabanggit ni Sir kanina, ang tour ay maaari na pang ma-arrange within the museum for a minimum of 5 packs. And tulad ng sinabi ni Sir, ay pwede na rin po pala ang walk-in. And meron na lamang po silang hihingin na preservation fee para mapangalagaan natin itong museo. Alam niyo mga ka-frenny na maganda rin na kung sakali man na magawi kayo sa iba't ibang probinsya po natin dito sa Pilipinas ay makabisita po tayo sa iba't ibang museo po dito sa ating bansa. Tulad na lamang dito sa may Zamboanga, dito sa may Dapitan, itong ancestral house ni Don Mariano na Balay Hamoy Museum na recently nga mang, or hindi naman recently actually, mga 2 to 3 years ago na nga po tulad ng nabanggit ni Sir sa atin kanina na ito ay kakabukas na lamang. And recently lang din po ay ito ay ginamit din para sa pagdiriwang natin ng kaarawan ng huling babae ni Dr. Jose Rizal o sa puso ni Dr. Jose Rizal niya si Josephine Bracken. Kaya tulad nga ng mga nabahagi sa atin ni Sir Peter na napaka brami or punong-puno po ng kwento ito nga Balay Hamoy Museum na even yung best friend ni Dr. Jose Rizal ay mahalaga rin po nating malaman yung kanyang kwento at paano sila naging best friend, paano siya nakatulong upang matulungan si Dr. Jose Rizal na pursue yung ilan sa mga advokasya na nais ding maipataw ng ating pambansang bayani. Kaya maraming salamat sa ating nakapanayam si Sir Peter Dominic Breeds Ada sa Hamoy, ang great-grandson ni Don Mariano Balsomo Hamoy at ang nasa likod po nitong ancestral house na Balay Hamoy Museum. Maraming salamat din sa isang oras po na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kaya pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin nang mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Oras po natin, meron na tayo 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.

Magandang hapon at Biyernes na naman, oras na naman para sa ating Letters and Souvenirs Special o LSS. Dito po yan sa Radyo Magazine 1278. At syempre, kapag Biyernes eh, meron tayong konting tinatawag na Last Song Syndrome. Yan yung ating LSS. Dahil mga kantang maririnig natin ngayong hapon ay mga awiting kahit ilang dekada na ang lumipas. Kapag naririnig mo uli, eh parang may bumabalik. Bumabalik sa ating alaala. Pwedeng tao, lugar o panahon. At kung minsan sa bahagi ng ating buhay, nakala natin dimot na natin. Pero kakaiba yung ating LSS ngayong araw, hindi po tayo magko-focus sa isang solo artist gaya ng nakagawian natin. Hindi isang banda, hindi isang grupo. Ngayong Biyernes iba't iba ang ating makakasama. Kumbaga ay halo-halo, no? Iba-ibang boses, iba-ibang style, iba-ibang kwento. Pero lahat ng yan ay merong isang tinatawag na common denominator. Mga kantang pamilyar sa atin at naging bahagi ng musical memories ng maraming Filipino listeners. Kaya naman ngayong hapon, bubuksan na natin ang ating music box ng mga lumang souvenirs. At simulan natin sa isang kantang simple lang ang kwento, pero marami ang nakaka-relate.

0: letters, and souvenirs.
1: Si Eric Clapton sa kanyang Wonderful Tonight. Isa sa mga awiting hindi kailangang maging komplikado para maging romantic. Simple ang idea. May isang taong tinitingnan ang taong mahal niya. At ayun, sinabi lang niya na, "You look wonderful tonight." At meron po tayong trivia ukol dyan, no? Sinulat ni Eric Clapton ang kantang yan, 1976, kung saan naging inspirasyon niya ang isang tunay na sandali habang naghahanda itong si Patty Boyd para sa isang event. Itong si Patty Boyd, naging matalik na kaibigan ni George Harrison. At syempre, kaibigan din ni George Harrison si Eric Clapton. Pero may relasyon nun si Eric, George Harrison at si Patty Boyd. Isa siyang English model at photographer na naging isa sa pinakasikat na muse, no, sa kasaysayan ng rock music. At yan nga, no, naging inspirasyon ni Clapton itong si Boyd sa paggawa ng isa niyang kanta.

yung isang kanta ni Eric Clapton, yung Layla, no? At kinalaunan nga po, no, yung Wonderful Tonight, sinulat niya ni Eric Clapton habang naghihintay siya kay Patty Boyd na magbihis bago sila pumunta sa isang party. Kaya naman siguro napaka-natural ng dating ng kantang yan. Parang hindi isang love song na ginawa para lang maging hit. Parang isang ordinary na sandali na biglang naging isang kanta na tumatak na sa isip ng marami. At marahil yan din ang dahilan kung bakit maraming taong may sariling attached memory diyan sa kantang yan.

Nothing's gonna change my love for you. Original po niyan yung kay George Benson ng 1985. At ito sinundan nga nitong kay Glenn Medeiros noong late 80s. Na naging hit din, no? Na simple lang ang mensahe. Walang komplikasyon, walang paligoy-ligoy. Kahit daw magbagong mundo, may isang bagay na hindi niya gustong magbago. Ayan nga, nothing's gonna change my love for you. At ngayon naman isang awitin na talagang may unmistakable 80s atmosphere. Ito ang How About Us ng Champagne. Smooth, relax at parang may dalawang taong pinag-uusapan ng isang relasyon na maaring hindi pa tuluyang tapos. Dahil nga sa title pa lang, How About Us, nagtatanong, ano kaya kung subukang muli? Ano kaya kung bigyan natin ng isa pang chance? Ano kaya kung may natitira pa? Marahil yan ang dahilan kung bakit madaling makarelate dito ang maraming listeners dahil sa buhay may mga tanong tayong hindi naman talaga nawawala. Minsan kailangan lang natin ang isang lumang kanta para maalala ang mga ito. Kagaya nga po nito.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Iflex na yan!
0: Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
15: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
14: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
15: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
14: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
15: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
14: Ay, Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
15: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
16: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
12: Interesting na usapan.
17: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
12: Suave.
0: Learning from home, 90 more ring. Radyo Magazine.
12: 1278 AM.
18: Patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs Special sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At ngayong hapon po, tampok natin ang mga awitin ng iba't ibang artists. Ngayon naman, narito ang isang mga awit na hindi na kailangan ng pakilala. Si Phil Collins at ang kanyang classic ballad na Against All Odds. Isa ito sa pinaka malakas na emotional recordings ni Phil Collins, ginamit para sa 1984 film na Against All Odds. At kapag pinakinggan mo ng mabuti ang kanta, hindi lang ito tungkol sa paghihiwalay. Tungkol ito sa isang taong sinusubukang tanggapin ang katotohanan na tapos na ang isang relasyon kahit ayaw pa ng puso niya. At siguro, kaya napakalakas ng impact nito dahil lahat ay may mga bagay na gusto pang baguhin sa nakaraan. Pero may mga pagkakataong kahit gaano mo kagusto, eh talaga namang you simply have to take a look at what remains. Pakinggan po natin.

Napakinggan natin si Phil Collins. Ngayon naman, isang kanta mula sa grupong talagang naging malaking bahagi naman ng love song memories ng maraming Filipino listeners. Ito naman ang Air Supply. Pakinggan natin ang kanilang awiting Making Love Out of Nothing at All.

0: Making love out of nothing at all mula sa Air Supply. Kung mapapansin nyo, napakalaki ng sound, no? Napakataas ng emotion. Siyempre, unforgettable ang vocals ng Air Supply. Pero alam ba ninyo, hindi yan isinulat o ginawa ng Air Supply ang awiting yan. Ang songwriter niyan, itong si Jim Steinman, na kilala sa kanyang dramatic at theatrical style ng songwriting. Kaya naman yan eh, dinig na dinig sa kantang yan o awiting yan. Hindi ordinaryong love song ang dating. Parang isang malaking movie scene, no? At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit kapag sa umpisa pa lamang ng intro niyan, eh alam mo na agad kung ano yung kanta. Meron na po tayong 37 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Tayo magbibigay daan muna sa ilang paalala mula po sa ating himpilan.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Tugtugang chill.
17: Suave.
20: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo Magazine
17: 1278 AM.
21: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special ngayong Biyernes sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM band. Tampok po natin ngayong hapong ito ang mga awitin ng iba't ibang artist. No? Gaya nito. Medyo mabagal naman yung ating pace. Pakinggan natin si Dan Hill sa kanyang awiting Sometimes When We Touch.

si Dan Hill sa kanyang Sometimes When We Touch. Isa sa mga kanta na parang nagbukas ka ng isang personal diary. May honesty, vulnerability, may insecurities. At may mga bagay na hindi mo madaling masabi sa taong mahal mo. Pinapakita rito na hindi perpekto ang isang relasyon. At marahil dun nga nakaka-relate ang mga listeners. Dahil ang tunay na buhay ay hindi naman perfect ang love story. Ngayon naman sa pang-classic na siguradong maraming memories ang nakadikit. Simple lang ang title, Hard to Say I'm Sorry ng Chicago. Minsan mas madaling aminin sa sarili na nagkamali kaysa sabihin mismo sa taong nasaktan natin yung mga katagang I'm sorry. Pero may mga pagkakataong gusto mong ayusin ang lahat, gusto mong bumalik, mag-umpisang muli. Pero kailangan talaga ang unang hakbang isang simpleng story o isang simpleng sorry.

At ngayon naman, ito isang kanta na may napakagandang trivia. Lalo sa mga nakikinig sa atin, no, na pamilyar sa mga lumang album. Ito, susunod na natin ang kantang Just Once. Pero mapapansin nyo, noon pa, no, eh kasunod lagi niyan yung pangalan ni Quincy Jones. Pero sino yung kumakanta? Si James Ingram. At dito, interesting ang kwento nito. Ang kanta ay kasama doon sa 1981 na Quincy Jones album na The Jude. Ang album ay credited kay Quincy Jones, syempre pa. Siya yung producer at creative force sa naturang project. Pero sa Just Once, ang lead vocal nito ay kay James Ingram. Ito pong si Quincy Jones ay hindi kailangan maging singer ng mga hit record na dala ang kanyang pangalan. Mas kilala siya bilang producer, arranger, composer at musical visionary. Siya yung taong bumubuo ng tunog, nagdadala ng mga musicians at singers at hinahayaan yung tamang boses na manguna sa kanyang mga kanta. Kaya noon eh, makikita mo yung isang album, no, isang plaka na nakalagay ng malaki sa cover ay Quincy Jones, pero pag plinay mo, iba-ibang boses yung iyong mapapakinggan. Kasama na nga dyan, itong kasunod na awiting ating iparirinig, ang Just Once.

At kasabay po ng awiting yan, tinatapos na rin natin ang ating Letters and Souvenirs Various Artists Special ngayong Biyernes ng hapon. Napakinggan natin ang iba't ibang artist, iba't ibang boses, iba't ibang kwento, pero bawat kanta may iniiwang souvenirs. At yan ang tunay na magic ng musika. Hindi kayang ibalik ang nakaraan, pero kayang ibalik yung pakiramdam ng nakaraan. Sabi nga no, may mga sulat na hindi na ipadala. May mga souvenirs na naluma na. Pero may mga awiting hindi kailanman maluluma. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kasamahan. Yan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Sa mga nakasama natin sa ating studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, siyempre kay Boss Julius Ungab. And thank you very much din kay Boss Riden. At maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay. Ako po si Tony P. Magandang hapon at happy weekend sa inyong lahat. Enjoy your weekend.

0: 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: O Santa Maria III, ang Philippine Postal Corporation Postmaster General and CEO, sir. Sobrang maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, sir. Maximo, sa oras po ninyo. Thank you so much po.
2: Thank you po.
0: Yun. At maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po namin na may napulot po kayong aral dito po sa aming programa.
1: Ayon, samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa Impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hoclibia.
0: Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang ulat bayan. Baka sumunod na siya muli. Sarangalan po ni DBM Undersecretary Gades Hoclibia. Ako po si Eric Vocal.
1: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week. Same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po si inyong favorite Friday habit, ito po ang
0: usapang budget natin dahil budget natin to.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Dalhin sa Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez bukas. Ilang araw bago ang nalalapit na kauna-unahang BARM parliamentary elections, seguridad sa BARM mahigpit na tinututukan ng mga otoridad. At Malacanang, inilabas na ang listahan ng mga holiday para sa susunod na taon. Kung ano-ano yan, alamin!
10: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa paggunita ng ika-isandaan at siyam na taong kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., nagbalik tanaw at inalala mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga turo, kontribusyon at buhay ng kanyang yumaong ama sa Batac City, Ilocos Norte.
11: Sa harap din ng pagdaraos ng Marcos Day, bida sa iba't ibang aktibidad ang masasarap na lutong gulay, produktong agrikultura at likhang agrikultural ng Ilocos Norte. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
12: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family ang paggunita ng Marcos Day 2026 ngayong Setyembre 11 sa Batac City, Ilocos Norte. Kasama ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang mga lokal na opisyal, residente at iba pang taga-Batac sa serye ng mga aktibidad para sa taunang paggunita. Nagsimula ang programa sa Holy Mass sa Batak Church na sinundan ng wreath-laying ceremony sa Marcos Monument bilang paggunita sa kaarawan ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isinagawa rin ang natnatang cook-off sa Imelda Cultural Center kung saan itinampok ang mga lutong gulay at produktong agrikultura ng Ilocos Norte.
2: No, kailangan natin i-promote din ang mga local products natin kaya ng mga gulay na inaano na ng mga RIC, mga farmers na binibigay din ng gobyerno yung mga buto-buto na tinatanim. Kaya maganda yung ganito kasi na-exhibit sila.
12: Ayon sa mga opisyal ng lalawigan, nararapat lamang na gunitain ang kaarawan ng dating Pangulo upang alalahanin ang kanyang naging kontribusyon sa pag-unlad hindi lamang ng lalawigan kundi ng buong bansa.
5: Apolacay devoted his life to public service and taking on the responsibilities of leadership in service of his people. His contribution to the national development and governance are still felt today, especially here in Ilocos Norte.
12: Inalala naman ng Pangulo ang mga turo, kontribusyon at buhay ng kanyang ama.
13: Even when I was just talking to him, even when I was just spending time with him, what rare time that was, I did not know it, but he was already teaching me, that he was already training me, and he was training me not to become an important public figure, not to reach the heights of political leadership and position, but he taught me about public service.
12: Nagtapos ang programa sa pagtungo ng Pangulo sa Merkato ni Nanay Ces sa Ilocanja Cultural Center kung saan itinampok naman ang mga produkto, likhang kultural at iba pang gawa ng mga residente ng Ilocos Norte. Naging pagkakataon din ito para sa Pangulo at First Family na makasalamuha ang mga residente at iba pang dumalo sa mga aktibidad. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa lahat ng nakiisa sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ama.
13: It is also fitting today that in honoring my father, we also celebrate the people and the place that remains so close to his heart throughout his life.
12: Taon-taong ginaganap ang Marcos Day bilang paggunita sa kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na naging Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986 na Tubong Batak, Ilocos Norte. Jezreel Kate Lapizar, Para sa Bayan.
14: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng DPWH at DOTR para tugunan ang pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX sa Pampanga. Layon ng pagpupulong, napalakasin ang mga hakbang para mapanatiling ligtas at tuloy-tuloy ang mga biyahe ng motorista. Tinalakay dito ang mga agarang hakbang at pangmatagalang solusyon kabilang ang dredging, pumping systems, flood barriers at detention basins para palakasin ang flood resilience.
10: Hindi lang basta pasyal ang parke. Sa Carmona, Cavite ang binuksan sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at ng ilang opisyal ng pamahalaan dahil magsisilbi rin itong lugar sa paghahanda ng mga responder sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
15: Gumawa sila ng system. Gagamitin ito upang makatulong sa mabilisang pag-evacuate ng ating mga natrapped na victims.
16: Kumpletos recados, ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang bagong multipurpose nature park na ito sa Carmona, Cavite. Nauna lang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation address ang dating Carmona Sanitary Landfill noong 90s na ngayon ay multipurpose green space na. Masaya naman ang residenteng si Teresa dahil sa 8 taon niyang naninirahan sa Carmona City, malaki ang pagbabago at naitutulong ng parke sa kanilang komunidad kumpara noong ang lugar ay sanitary landfill pa.
17: Dati nga, sanitary landfill. Tapos ngayon, nalagyan na ng MMDA Nature Park. Gumanda na. Check na ang aming buhay. Doon ng 24 hours, mayroon ng security guard. At pag namamasyal kami, nakakawala ng stress.
16: Ang 60 hektaryang parke rin na ito ay may kadiwa ng Bayan Store, Bamboo Pavilion, Disaster Preparedness Training Facility o DPTC, Livestock Farm at Seedling Nursery. Naging highlight naman ang inauguration ng Specialized Disaster Response Exercise na ginawa ng MMDA Public Safety Division at Metro Manila DRRM officers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalagang mabigyan ng mga responders ng pinakamagandang kagamitan pagdating sa disaster preparedness sa ating bansa.
18: Mabuti at meron tayong vision na katulad nito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan, at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. To highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities, at the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible.
16: Hindi rin anya dapat makalimutan ang kaligtasan ng ating mga kababayan na itinataya ang sariling buhay para mailigtas sa mga taong nasa panganib.
18: We must ensure that our responders are also safe na makauwi din sila sa kanilang tahanan.
16: Maaari namang pumunta ang ilang responding units mula sa iba't ibang lugar sa bansa para magsagawa ng training dito habang pinaplano na rin ang pagpapadami ng mga pasilidad.
18: Meron na tayong model. Makita lang, matraining sila dito and then eventually, madadagdagan yan maybe in each region.
16: Ayon naman kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi dito natatapos ang pagsasaayos ng ahensya sa mga lugar sa bansa kung saan mabibigyan ng ating mga kababayan ng maayos at ligtas na espasyo. Nagpapasalamat din si Attorney Artes kay Cabinet Secretary Benhur Abalos dahil sa kalihim nagsimula ang ideya na magkaroon ng ganitong klaseng pasilidad.
19: Marami pa pong facility na ilalagay dito. We have partnership with DA para maging training facility to for urban farming at ganun din sa DNR for environmental projects naman na upscaling at iba't iba pang facility kasama rin ng lungsod ng Carmona na magtatayo kami dito na Eco Hub.
16: Binigyang diin naman ng Executive Secretary Ralph Recto na ito ang isa sa mga halimbawa ng paghahanda ng pamahalaan para matiyak na nakahanda ang bawat isa sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa bansa.
18: Pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo at dapat maghanda rin yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA from time to time nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Na dapat, lahat tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ng gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
16: Inaasahan naman na madadagdagan pa ang katulad nitong pasilidad sa iba't ibang bahagi ng bansa para lalo pang mapalakas ang kahandaan at kakayahan sa pagresponde sa oras ng sakuna. J.M. Thompson, para sa Bayan.
14: Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital. Kung bakit, alamin sa ulat ni Chloe Fajardo.
20: Ipinagutos ng Sandigan 3rd Division ang pagsasagawa ng independent medical examination kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, isasagawa ang medical examination kay Romualdez bukas September 12 sa Philippine General Hospital para mailipat siya mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Dito ay pinagutos na tanging mga doktor na walang direct o indirect participation at impluensya mula sa Cardinal Santos Medical Center ang maaaring magsagawa ng medical examination sa mambabatas. Inuutusan ding magsumite ng medical findings ang UPPGH sa korte sa September 14. Doon ay mananatili si Romualdez hanggang sa ipag-utos ng korte. Nareset din ang rearrangement at pre-trial ng dating House Speaker sa September 16. Samantala, hindi natuwa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghiling ng dating House Speaker na manatili itong nakakonfine sa ospital. Ayon kay Remulla, dapat harapin ni Romualdez ang kaso nito ng may dignidad. Binigyang diin rin ito na dapat pantay ang pagpapatupad ng batas para sa lahat, anuman ang katayuan sa buhay. Anya, maraming mga persons deprived of liberty na may karamdaman ang mas malala ang kalagayan sa mga piitan sa bansa. Nilinaw din ito na ang pagpapagamot sa ospital ay dapat exemption lamang sa matitinding kaso at hindi gawing basihan para sa special treatment. Chloe Fajardo, para sa Bayan.
10: Sa ibang balita, puspusan na ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga nawawalang pasahero ng nasunog na barko sa Coron, Palawan. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpapadala ng tulong para sa mga biktima ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kasalukuyang ipinagpapatuloy ng Philippine Coast Guard at local rescuers ang search and rescue operations sa karagatan ng Barangay Marsilya. Katuwang sa pinalawak na operasyon ang BRP Melchor Aquino upang mapabilis ang paghahanap sa mga hindi pa natutuntong pasahero at tripulante. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, umabot na sa 43 ang nakaligtas, 5 ang kumpirmadong nasawi, habang 84 ang patuloy na hinahanap. Sa panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, ipinaliwanag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab kung bakit bumaba ang bilang ng mga nawawala mula sa naunang ulat na 86.
21: As to the missing, kahapon po, Sir Joshua, 86 po ang ating po na-report. Now, we have 84. Ang reason po netong dalawa, we receive an information from these two individuals po na accordingly kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na nag-boarding, ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko. So, from the 86 that was reported yesterday, so we are now down to 84 po.
1: Bukod sa rescue efforts, tinitingnan pa rin ng PCG ang pananagutan ng mga opisyal ng barko ukol sa insidente.
21: Well, as to liability, no, particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely meron pong liability, may liability dito.
1: Bukod sa pagsuyod ng mga bapor at choppers sa karagatan, patuloy pa rin ang firefighting at inspection sa natupok na barko. Nag-deploy na rin ang DOTR at Marina ng dedicated help desks at financial assistance para sa mga survivor at pamilya ng mga biktima. Nagpaabot din ang DSWD Mimaropa ng tulong pinansyal, food packs at psychosocial support sa mga nadala na sa ospital. Elijah Canlas para sa Bayan.
14: Abiso po sa publiko, tipid-tipid muna sa paggamit ng kuryente. Ito ay dahil sa umiiral na yellow at red alert sa Visayas at Mindanao Grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naka-red alert status ang Visayas Grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang tatagal ng isang oras ang yellow alert mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Samantala, nasa red alert ang Mindanao Grid mula alauna ng hapon at inaasahang magtatagal hanggang alas 8 ng gabi. Naka-yellow alert status naman ito kaninang alas 12 hanggang alauna ng hapon at babalik pagpatak ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, ang alertong ito ay bunsod ng forced outage sa 15 power plant sa Mindanao habang 9 naman sa Visayas. Kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang direktor ng Market Operations Service ng Energy Regulatory Commission na si Sharon Montaner. Magandang gabi po, Ms. Sharon. Si Kenneth Pasyente po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
22: Hello, magandang gabi po.
14: Mm-mm. So ma'am, ano po yung pangunahing dahilan ng yellow at red alerts sa Visayas at Mindanao na nabanggit po natin kanina at ano po ang epekto nito sa mga residente roon?
22: Ang red alert, ang epekto nito usually kasi kulang na talaga ang supply ng kuryente pag red alert to meet yung mga demand ng mga consumers, pagkakaroon po ito ng mga manual load dropping or ang sinasabi natin na rotating brownout po. Pag yellow alert kasi, ang ibig sabihin nun, yung ating operating margin or yung reserva natin in case na merong mawala pa na mga planta at mag-outage, eh hindi na sapat yung operating margin natin. Yun po yung yellow alert. Pero yung red alert po, yun po yung magta-translate into manual load dropping or rotating brownouts.
14: Sa ngayon, ma'am, ano po ang ginagawang hakbang ng gobyerno, particular na po ng inyong ahensya para matugunan itong kakulangan po sa supply?
22: Sa ERC po, kami po ay palaging nakikipag-coordinate.
14: Ma'am Sharon?
22: Hello po.
14: Yes ma'am, ano po yung hakbang na ginagawa ninyo para matugunan po itong mga red alert at itong yellow alert po sa Visayas at Mindanao?
22: Okay po. Sa parte ng ERC po, We coordinate closely with the Department of Energy kasi sila po talaga ang in charge sa supply. Pero po, ito pong mga plantang to na operating at nag-outage po, sila po ay merong mga kaukulang obligasyon sa kanilang permit na generant ng ERC. Meron po kaming tinatawag na reliability indices or outage allowance lang na allowed sila per year. So yung mga breach po na yan, sigurado po makakatanggap sila ng mga notices of non-compliance o posible pang show cause orders and penalties po. So meron naman po tayong mga existing na mga rules to cover the performance of the generation companies po.
14: Okay po, ma'am. Ano po ang papel ng ERC sa mga proyekto ng NGCP para mapalakas at mapalawak ang transmission system?
22: Pagdating po sa NGCP po, sa mga pag-develop ng mga linya, ang role ng ERC ay ang pag-approve ng CAPEX ng NGCP. So una po yan, gagawa si NGCP ng Transmission Development Plan. I-update niya po yon at gagawin niya yung kung anong mga linya ang dapat niyang i-upgrade, anong mga bagong linya ang dapat niyang itayo para ma-address lahat ng constraints sa transmission. Ang Transmission Development Plan po ay inaaprubahan ng Department of Energy. Ngayon, bit-bit ang TDP na aprobado ng DOE, pupunta siya ngayon sa ERC para sa implementation ng mga project na yon at para aprobahan namin yung capital expenditure niya. Pero yung pag-aproba din po namin ay sang-ayon kung ano ho yung aprobadong transmission development plan niya.
14: Ma'am, ano naman po ang epekto ng transmission constraints sa supply at presyo ng kuryente?
22: Opo, meron pong mga constraints na nangyayari ngayon. Yung link po between Visayas and Mindanao and Luzon and Visayas, meron po kasi siyang mga security limits din po. So depende po sa kung ano ang supply na excess ng Luzon at Mindanao na pwede po nilang ma-export sa Visayas. At depende po doon sa kapasidad ng HVDC lines na nagkoconnecta sa Luzon, Visayas at Mindanao ang pwedeng iambag ng Luzon and Mindanao sa Visayas. Sa ngayon po, ang nangyayari, ang Mindanao na usually siya yung may pinakamalaking supply na na-export sa Visayas, may kakulangan na po yung Mindanao ngayon. Kaya may mga alerts din siya dahil may mga planta doon na on outage. Kaya nalilimita din yung pag-export niya at tulong na kuryente, na supply ng kuryente sa Visayas.
14: Ma'am, ano naman po ang ginagawa ngayon ng inyong ahensya para mapanatiling patas at stable ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market habang pinoprotektahan po yung interest ng consumers?
22: Kaka-issue lang po ng ERC ng order kahapon po namin nilabas. Kasi po nakita namin na ang presyo sa kuryente ay tumaas masyado ngayong August. For August, ang average rate na i-report sa amin sa Visayas is 18.59 pesos per kilowatt hour. At sa Mindanao naman, 19.56 pesos per kilowatt hour. So ngayon po, kahapon, nagtatawag ng meeting si Chair Francis Juan. Kasama ang buong komisyon, inibitahan po namin ang PIPA at ang IMAP, ang market operator, para maibahagi namin kung ano yung mga hakbang na pwedeng gawin para ma-manage itong ganito kataas na presyo. And so the ERC yesterday issued an order na nagpapa-implementa ng regional imposition ng secondary price cap. Ngayon, ano po itong secondary price cap? Ang secondary price cap po ay isang mitigating measure in place sa WSM, matagal na po itong nandyan, na kapag ang rolling average ng presyo ay aabot sa 12,413, ikakap na sila sa 7.4 pesos per kilowatt hour. Hindi na sila mapapayagang mabayaran sa mas mataas pa sa 7.4. Kaya lang po, napansin namin na dahil sa sitwasyon na ang presyo ng Luzon ay mababa, average price ng August ng Luzon, mga about 4 pesos, nahihila niya yung rolling average. Nahihila niya pababa so that yung SPCM position, hindi masyado siyang nati-trigger. Okay, so na-trigger lang po siya nung lumapas na ng 12,143, pero po nahila na po yun ng Luzon. So ngayon, dahil sa ating bagong order na gawing regional ang SPC imposition, meaning iba ang rolling average ng Visayas, iba ang rolling average ng Mindanao, iba ang rolling average ng Luzon, dumami po yung beses na matitrigger yung secondary price cap. Ito po ay makakapagpababa ng presyo ng kuryente natin. So for example po, for August, doon sa current na SPC imposition na system-wide, na dumami po yung number of times na na-impose yung secondary price cap. Ang average resulting price po nito sa Visayas mula 18.59 pesos magiging 8.4 pesos po. Sa Mindanao naman mula 19.56 pesos per kilowatt hour magiging 8.69 pesos per kilowatt hour siya on the average po. So yun po pinaparetroacto ng komisyon ng August para po ma-correct po at ma-adjust yung mataas na presyo na to.
14: Alright. Bilang panghuli, ma'am, ano na lamang po ang inyong mensahe sa publiko, lalo na po sa mga residente sa Visayas at Mindanao na apektado ng yellow at red alerts?
22: Opo. Habang tinutugunan namin yung problema sa supply talaga, pagdating sa presyohan po, we're looking at, the commission is looking at ways to manage yung resulting prices. Kasi ang presyo naman po kasi sa merkado is an interaction of supply and demand. So kapag manipis yung margin, mataas yung presyo. Kapag malaki yung margin, mababa yung presyo. Nevertheless po, meron po tayong mga price mitigating mechanisms in place. At lagi po namin yung binabalikan kung nagiging epektibo. So nandito po kami para bantayan po ang merkado pagdating po sa presyuhan.
14: With that, maraming salamat po, Ms. Sharon Montaner ng ERC.
10: Minomonitor natin ngayon ang dalawang sirkulasyon sa magkabila ng ating bansa pero nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nagpapaulan pa rin ang habagat maging ang low pressure area sa West Philippine Sea. Apektado nito ang Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley dahil sa trough ng LPA. Sa inilabas na heavy rainfall outlook ng PAGASA, makararanas bukas ng maulap na panahon buong araw at mahinang monsoon rains ang Pangasinan, Zambales at Bataan. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area sa kanluran ng Philippine Area of Responsibility ay may chance na maging bagyo sa Linggo o Lunes pero papalayo o pakanduran naman ito at nakikitang mababawasan din ang mga pag-ulan dala ng habagat dahil hahatake nito ng potential bagyo papalayo ng ating bansa by next week. Samantalang LPA naman sa silangan ng PAR ay pahilagang kanduran o posibleng papunta naman sa Taiwan o sa Katimugang Japan sa mga susunod na araw o by next week. Sa Visayas, nagpapaulan din ang habagat sa Western Visayas at Northern Samar. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at sunny weather o tuyong panahon naman sa Mindanao. At hindi apektado ito ng habagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Ito na po ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa this weekend. Keep safe and stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhol lang yan.
14: Samantala, narito ang pahayag ng ilan sa mahigit 200 individual na miyembro ng dalawang homeowners association sa Bacoor City na nagkamit ng titulo ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan matapos ang 25 taon dahil sa expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin po natin.
0: Pangarap na panghabang buhay na tahanan yan ng tinupad na expanded 4PH ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 20 dekadang pangamba ng mga miyembro ng Salinasville HOA Phase 2 at Bayanihan HOA of Salinas Bacoor sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program. Nakapanayam namin ng ilan sa mga benepisyaryo. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
3: Teresita Loyola Takud, 74. Dati, naupa lang kami. Ayoko na akong yung habang buhay na yung bang mangungupahan lang ako. Lalo napakahirap. Maganda. Magandang anong na may sarili ka na wala ka nang masyadong iniintindi. Intindi mo na lang bayad sa tubig, sa ilaw, yun na lang. Talaga iniangat nga ang dignidad ko. Naging maayos na. Di ba, parang hindi ka makakapaglakad ka na ng ayos niya na meron ka ng sarili, di ba? Nagpapasalamat ako kasi nagkaroon kami ng sariling bahay at lupa sa habang buhay na.
4: Ako po si Beatrice G. Cardano, 76. Siyempre daw tayo na baka pagdating ng araw, mapurna na ba? Masaya. Kahit mahirap tayo, nagkaroon tayo ng sariling lupa na pinagsakripisya nating hulugan. Lumos po ako nagpapasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa ganitong mga programa, nagkaroon ng katuparan sa amin na magkaroon kami ng lupa.
23: I'm Ruelito Garcia, 50 years old po. Nag-start po kami, ma'am, dito, ma'am, ng 1998 at take-out po kami ng social housing ng 2001. Hindi nyo, ma'am, masasabi, ma'am, na inyong pang yung property, ma'am, hanggang wala po kayong titulo. Ito na po, may award na po talaga. Talagang masasabi pong legit na sa amin na po talaga yung property namin. Nagpapasalamat kami, ma'am, kasi, ma'am, from squatter, ma'am, talaga naman po kami, ma'am, galing po talaga kami sa squatter hanggang sa nagkaroon po kami, ma'am, ng sarili po namin property po rito. Bali, siyempre po, ang number one, nagpapasalamat po kami kay sa ating Pangulo, PBBM Marcos. At siyempre po sa ShopC and then siyempre po sa DSUD. Kasi kayo po yung mga nangasiwa po sa mga pabahay na ganyan na nasana po na marami po silang matulungan ng mga mahihirap po na tao at nangangarap po na magkaroon ng sariling bahay.
24: Noreen Liantubuan, Pabado, kasi wala pang pinangahawakang papel, kayang-kayang paalisin kasi wala ka pang pinangahawakan. Kaya malaking bagay to na may ganitong programa ang gobyerno na abot kaya siya kasi nasa kulang-kulang 500 lang naman ang month. Salamat po ng marami, President Bongbong Marcos, na nagkaroon ng ganitong opportunity ang mga mahihirap na magkaroon ng sariling bahay at lupa.
0: Sa bawat titulo na naipamamahagi, nailalapit ang mga Pilipino sa buhay na mas may seguridad at dignidad. Patuloy ang Expanded 4PH sa pag-angat sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan at pagbibigay ng hindi lamang tahanan. Kung hindi ka pa natagal at bagong pag-asa para sa bagong bukas sa bagong Pilipinas.
14: Samantala, nakatakdang magtungo sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit para isulong ang mga prioridad ng Pilipinas at ASEAN. Inaasahan ding makikipagpulong ang Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi kaugnay sa pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at India. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
25: Ngayong araw ay inaasahang lilipad na patungo dito sa New Delhi, India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit. Ang BRICS ay samahan ng mga emerging at developing economies, kabilang dyan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasama ng Pangulo ang iba pang miyembro ng kanyang gabinete sa pag-attend niya sa summit at magandang pagkakataon nito para makipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba pang mga bansa.
26: Ang magandang makikipag-ugnayan sa ibang bansa, especially sa India, makakapagbigay ito ng magandang negosyo, magandang transaksyon at makakapag-generate ng employment para sa ating mga kababayan. Investment, makakatulungan ang dalawang bansa.
25: Inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026.
2: Inaasahang isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga prioridad ng Pilipinas at ng Timog Silangang Asya bilang Chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong 2026.
25: Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders para i-follow up ang mga investment pledges at commitments nila noong nakaraang taon. Matatanda ang Agosto 2025 nang pumunta rin si Pangulong Marcos Jr. sa India para sa isang state visit. Ayon kay Philippine Ambassador to India Jocelyn Ignacio, inaasahang matatalakay sa meeting ng Pangulo at ni Prime Minister Modi ang pagpapalawig at pagpapaangat ng ugnayan ng Pilipinas at India.
5: Maraming naganap bilang pagpapatunay na talaga umaangat yung ugnayan natin sa India, sa kalakal, sa turismo, certainly in the defense and security arena. And I think the meeting of the President and Prime Minister Modi will just continue this intensification. I think also the President will reiterate his invitation to Prime Minister Modi, no, to attend the ASEAN summits in Manila.
25: Sa ngayon ay mahigpit na ang seguridad sa paligid ng New Delhi at sa mga lugar na pagdadausan ng summit bilang paghahanda sa BRICS 2026. Mula dito sa New Delhi, India, Carlo Candelaria para sa Bayan.
10: Wala na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang research vessel ng China na may drilling capability o ang Hayang DG Shihao. Base sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard ngayong araw, nakabalik na sa Guangdong Province sa China ang naturang barko. Nananatili ng 28 araw sa Bajo de Masinloc ang Hayang DG Shihao mula noong August 11 hanggang September 8. Muli namang iginiit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela na illegal ang aktividad ng Chinese research vessel sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Base rin, anya, sa kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs, walang permiso ang naturang barko ng China para pumasok sa karagatan ng bansa. Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang mga magsisilbing amici curiae o friends of the courts na magbibigay ng legal opinion sa usapin ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Si Hilario Davide Jr. ay ang 20th Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa University of the Philippines noong 1959 at itinalaga bilang Chief Justice ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada noong 1998. Nakilala siya bilang presiding officer ng impeachment trial ni Estrada. Isa rin siya sa 50 miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumuo sa 1987 Constitution. Ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Award for Government Service noong 2002. Si Artemio Panginiban Jr. ay ang 21st Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa Far Eastern University noong 1960 bilang cum laude at nanguna sa 6th pwesto sa Philippine Bar Examinations noong taong din yun. Itinalaga siya bilang Chief Justice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2005. Si Renato Puno ay ang 22nd Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa University of the Philippines noong 1962 at itinalaga bilang Chief Justice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinamunuan ni Puno ang Consultative Committee na nagsuri sa 1987 Constitution. Samantala, si Adolfo Ascuna ay naging Associate Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa Ateneo de Manila University noong 1962 bilang cum laude at pumang-apat sa Philippine Bar Examinations sa taong ding yun.

0: if you would recall, ay sabi ko, hindi natin yung two-thirds, di ba? Pero ang question din ngayon is, paano nga naman, eh maraming nawala na sa amin, di ba? Apat ang hindi nakakaatin ng hearing, either nakulong, or may sakit, may isan, nagtatago. So ano ba yung gusto ko malaman, kung pwede nga tanongin yung mga yun, well, what does it mean by two-thirds? Two-thirds na present? Or two-thirds na hindi namin maabot?
1: Nakatakdang isagawa ng Senate Impeachment Court ang oral arguments sa September 23. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Iginagalang ng Justice Department ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na ipagpaliban muna ang arraignment ni Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threat matapos na maghain ng mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Naantala ang dapat sana ipagbasa ng sakdal ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan pa kasi ng hukom ng panahon para pag-aralan ito matapos maghain ang motion ng kampo ng Vice Presidente. Kaugnay ito ng umano'y naging pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Ngayon, pansamantala, habang ito'y pinag-iisipan pa niya, yung aming motion, hindi muna matutuloy yung arraignment, so suspended muna. Medyo sensitibo rin kasi no, yung motion, saka out of respect na rin sa ating hukom, no, saka sa proseso ng korte.
3: Tumanggi si Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng Vice, na ibahagi ang nilalaman ng kanilang motion sa ngayon. Pero ang sabi ni Lim, may inihain din silang petisyon sa Korte Suprema. Ang petisyon ng kampo ng Vice ay para sa certiorari and prohibition sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Ibig sabihin, hinihiling nila sa kataas-taasang hukuman na ipatigil ang mga kasunod pang hakbang ng paglilitis sa kasong grave threats. Kasama rin sa kanilang hinihingi ang pag-i-issue ng temporary restraining order o writ of preliminary mandatory injunction kung saan iginigit nilang may immunity from suit bilang impeachable official ang Vice Presidente. Bagay na kinontra na ng Department of Justice.
5: Sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang pong immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ang Vice President po sa particular na bagay na to ay wala pong immunity from suit.
3: Inirerespeto rin ng DOJ ang naging desisyon ng korte na ipagpaliban muna ang arraignment dahil sa nakabinbing resolusyon para sa inihaing motion ng kampo ng Vice Presidente. Hahayaan din anila ang hukom na pangasiwaan ng proseso ng paglilitis ng kasong grave threats. Pero hindi na muna magkokomento ang prosekusyon hanggang sa maresolba ang nasabing motion. Binigyan ng panahon ng QCRTC ang DOJ na magsumite ng kanilang komento sa motion ng depensa. Samantala, wala pang ibinababang kasunod na petsa ng pagpapatuloy ng pagbasa ng sakdal. Sheila Natividad, para sa Bayan.
6: Naaharap sa reklamo at posibleng mawalan ng lisensya sa pagiging abogado sina dating Negros Oriental Representative Jing Paras at apat na abogado mula sa Ronda Inn and Mendiola Law Firm. Yan ay matapos magsumite ng disbarment complaint sa Korte Suprema ang National Bureau of Investigation o NBI kasunod ng kanilang pagkakasangkot sa umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa mga detalye ng kaso, gumawa umano ng script at nagmanipula ng mga pahayag ang mga abogado kasama si Paras para gamitin sa paninira kay Recto. Bukod dyan, naghain din ang NBI ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice laban kina Paras, Batangas First District Representative Leandro Leviste at ang talent manager na unang nagbunyag sa umano'y modus operandi.
2: Samantala, magaganap na sa Lunes ang kauna-unahang Born Parliamentary Elections. Dito mananaig ang boses ng mga mamamayan ng rehiyon para sa kanilang kinabukasan at kaunlaran. Ano-ano ang mga sektor na ito? Alamin sa ulat ni Patrick Gupo ng IBC.
7: Sa isang rehiyong hitik sa kasaysayan, kultura at pag-asa, iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang hangarin ng maraming Bangsamoro. Yan ay ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya at komunidad.
8: Ayon sa 2024 census, nasa 5.69 million ang populasyon sa BARM. Pinapakita nito ang malawak na boss

0: at pangailangan ng iba't ibang sektor sa rehiyon. Para sa mga magsasaka at may ngisda, hiling nila ay mas matatag na kabuhayan, maayos na irigasyon, sapat na production support, market access, at mga programang makatutulong para magkaroon ng sapat na kita. Hindi maliit ang papel ng sektor na ito sa Bangsamoro region. Halos kalahati ng mga employed Bangsamoro ay nasa agriculture sector, habang kabilang din ang fishing at aquaculture sa pinakamalaking pinagmumula ng trabaho sa rehiyon. Para naman sa mga kabataan, ang pangarap nila ay hindi lang makapag-aral kundi magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang natutunan. Mas maraming scholarship, quality education, skills training, digital access at higit sa lahat ay mga trabaho naghihintay sa kanilang pagkatapos ng kolehiyo. Sa datos ng PSA, bumaba sa 93.4% ang employment rate ng mga kabataang 15 to 24 years old noong 2025, habang 10.9% naman ang not in education, employment or training. Kaya hamon para sa Bangsamoro ang tiyaking may malinaw na landas mula sa paaralan tungo sa disenteng trabaho at kabuhayan. Para sa mga kababaihan, panawagan nila ay mas malawak na partisipasyon, hindi lang bilang tagapag-alaga ng pamilya, kundi bilang mga lider, negosyante, manggagawa, magsasaka at aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Sa ngayon, lumalaki ang papel ng kababaihan sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa Bangsamoro government, higit 100 companies na minomonitor sa rehiyon ay pinamumunuan ng kababaihan. Para sa mga magagawa, hiling nila ay magkaroon ng sapat at matatag na hanap buhay. Noong 2025, tinatayang 2.28 million ang employed sa BARM. Sa kabila nito, tinatayang nasa 287,000 Bangsamoro workers ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Para naman sa mga entrepreneurs at MSMEs, hiling nila ay mas madaling magnegosyo at mas malawak na market. Kabilang dito ang mas madaling access sa puhunan, training, digital technology, transportation at market linkages. Sa isang rehiyong patuloy na lumalago, malaki ang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya. Lumago ng 5% ang ekonomiya ng BARM noong 2025, mas mabilis kumpara sa naitalang growth noong manakaraang taon. Ang services ang may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya, kasunod ng agriculture, forestry at fishing. Ang pag-unlad ng Bangsamoro ay hindi lang nasusukat sa paglaki ng ekonomiya o dami ng mga proyektong ipinatupad. Nasusukat din ito sa tanong na kung may nakikinabang ba sa pag-unlad. Mas marami kabataan ba nakakapag-aral? Mas tumikita ba ang mga magsasaka at mga ngisda? Mas nakikilahok ba ang mga kababaihan? At mas may pagkakataon ba ang bawat Bangsamoro na makabuo ng mas magandang kinabukasan? Dahil sa bawat sektor, may sariling pangailangan, may sariling pangarap at may sariling boses na naghahangad na marinig habang sama-samang tinatahak ang landas tungo sa mas matatag at mas maunlad na Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Patrick Gupo ng IBC 13.
1: Mahigpit na binabantayan ng 6th Infantry Division ang apat na lugar na nasa ilalim ng red category para sa nalalapit na BARM parliamentary elections sa Lunes. Nagbabalik si Regine Lanuza ng PTV Davao.
2: Apat na lugar sa Area of Responsibility o AOR ng 6th Infantry Division ang kanilang tinutukan kaugnay ng gaganaping Bangsamoro parliamentary elections ngayong September 14. Kabilang dito ang Cotabato City, dalawang lalawigan ng Maguindanao, pati na rin ang Special Geographic Area o SGA ng BARM. Ayon sa tagapagsalita ng 6ID na si Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ilang mga lugar ang pasok sa red category na inilabas ng Commission on Elections bilang mga areas of concern. Kabilang dito ang Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte at Mama Sapano, Dato Piang at Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur. Nangangahulugan ito na nagkaroon na ng election-related incidents sa nakalipas na dalawang halalan at may presensya rin ng mga armadong grupo sa nasabing mga lugar.
3: I can say na at this time, generally peaceful, except in some areas na we labeled as red. We're closely monitoring these areas, but the rest of the provinces na sakop ng BARM na area ng 6ID, generally peaceful.
2: kasalukuyan patuloy na naka-red alert status ang kanilang hanay simula pa noong Agosto 15. Sinabi rin ng opisyal na noong Setyembre 1 pa sana nakatakdang magpatupad ng heightened alert status ang kanilang tanggapan. Ngunit dahil sa nangyaring pag-ambush sa convoy ng isang kandidato ay agad nilang hinigpitan ang seguridad. Sa ngayon, nakalatag na ang mga checkpoint sa mga kalsada kasabay ng pinalakas na presensya ng kapulisan sa mga komunidad at lansangan. Malaking tulong din umano ang augmentation o dagdag na puwersa ng mga sundalo mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao.
3: Yes, as early as the start of the campaign period last month, nag-deploy na tayo ng mga forces natin to augment our PNP sa mga comrade checkpoints. At pinalawig na rin natin yung mga patrolling natin para in case may mga incidents na mag-arise, mabilis po tayo makaresponde.
2: Tiniyak ngayon ng 6th Infantry Division na handang-handa na sila sa pagpapatupad ng kanilang security plan para sa gaganaping Bangsamoro parliamentary elections.
1: Regine Lenuza, para sa Bayan. Handa na ang ilang mga paaralan sa Cotabato City na gagamitin para sa gaganaping Bangsamoro parliamentary elections. Bukod sa mga paaralan, tuloy-tuloy din ang paghahanda ng COMELEC. Ang mga inihahanda ng COMELEC, alamin sa ulat ni Regine Lanuza Live. Regine.
2: Ayos upang maging maayos at hindi na maantala ang pag-i-install ng mga Starlink na gagamitin sa isasagawang barn parliamentary elections ngayong Lunes, September 14, ngayong araw pa lang ay inihatid na sa mga voting centers dito sa Cotabato City ang nasabing mga Starlink upang maikabit na ito. Maaga pa lamang nakahanay na sa labas ng tangkapan ng COMELEC Cotabato City ang 5 sasakyan. Ang mga ito ang maghahatid ng mga Starlink sa mga paaralan na gagamitin bilang voting center sa Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes, Setyembre 14. Pasado alas 9 ng umaga nang isinakay ang mga kagamitan. Isa sa mga nangunguna sa paghahanda para sa maayos na paggamit ng Starlink ay si Noria Aliagaw na magsisilbi bilang technical support sa halalan.
4: Nag-group kami, so kunin namin yung mga ng Starlink. So i-install sa bawat school para magkaroon tayo ng connection doon sa during transmission ng ng voting, after ng voting. So yun yung gagawin namin ngayon sa ngayong araw.
2: Ayon naman sa acting election officer ng COMELEC Cotabato City na si Attorney Muammar Guyo, Starlink pa lamang ang kanilang ipinadala sa mga voting center. Bukas pa ang paghahatid ng ibang election paraphernalia. Inagahan na ang pagkakabit ng Starlink dahil kailangan itong i-install sa mga bubong ng mga paaralan. Layo nitong maiwasan ang pagkaantala sa pag-install ng mga kagamitan. Aabot sa 133 Starlink ang gagamitin sa Cotabato City.
5: Yung COMELEC Cotabato City ay handang-handa na, no, sa election sa September 14, 2026. In fact, no, today is mag-i-install na kami ng aming mga communication at transmission devices sa ating mga voting centers, 33 voting center ito sa Cotabato City. Ongoing kanina, no, pumunta na yung ating maglalagay, no, yung mag-i-install ng ating mga I-1 Starlink.
2: Pasado alas 10 ng umaga nang simula ng paghahatid ng mga Starlink sa paaralan. Samantala, bukod sa COMELEC, nakahanda na rin ang ilang paaralan sa lungsod na magsisilbing voting center sa Lunes. Isa na rito ang Cotabato City Central Pilot School. Aabot sa 29 na mga silid-aralan ang inihanda nito bilang voting precinct para sa 5 barangay sa Cotabato City. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na handa na sila para sa halalan.
6: The school is always ready in this kind of endeavor. So we prepared the classrooms. We suggested security measures to the security personnel. And then we suggested to the security personnel during the election, those voters who have already casted their vote should go out so that crowd will not be gathered inside the school.
2: Ayos bukas naman ay isasagawa ang final testing at sealing dito sa Cotabato City.
1: Maraming salamat, Regine Lanuza ng PTV Davao.

0: Sa ulat probinsya, para sa layuning mapaunlad ang sektor ng pagsasaka at tiyaking may sapat na pagkain, patuloy na isinusulong ng Agricultural Training Institute sa Region 12 ang pagpapalakas sa Learning Site for Agriculture. Yan ang ulat ni Shahana Duerme Mangasar ng PIA SOC Sergeant.
1: Nagpapatuloy ang ginagawang hakbang ng Agricultural Training Institute 12 para lalo pang mapaunlad ang mga learning site for agriculture sa rehiyon ng 12. Kabilang sa mga benepisyaryo ng ahensya, ang Nilda's Farm at Apostol Techno Demo Learning Farm sa Coronadal City.
2: Yung na-accredit kami dito sa ETI bilang learning site sa agriculture, may financial subsidy yun. So binigyan kami na 150,000 for development plan. Parang ano nila, augmentation nila. No? So malaking tulong.
1: Sa pamamagitan nito ay napaunlad ang operasyon ng farm, hindi lamang bilang LSA, kundi bilang Accredited Training Center ng TESDA at Farm Tourism Camp ng Department of Tourism.
3: Ang ETI, they provided me 150,000 in kinds as a construction materials. Ang pinakamalaking nabigay ng ETI sa akin are trainings. I have gained many trainings from ETI that put me where I am now.
1: Ang dalawang learning site ay may layunin din na itaguyod ang kasapatan sa pagkain sa rehiyon. Hinikayat naman ni John Lord Oman, Senior Agriculturist and Learning Site for Agriculture Focal Person ng ATI 12, ang iba pang magsasaka na pakinabangan ang mga programa ng ahensya upang mapaunlad ang kanilang mga sakahan.
4: You'll be having a wide network of mentors from across the different learning sites in Region 12 and BARM. And at the same time, we will also be capacitating you when it comes to knowledge, skills, and attitude on different production and processing technologies across the agriculture value chain.
1: Sinisiguro naman ng ATI 12 na magpapatuloy ang pagtulong nito sa mga magsasaka sa rehiyon. Mula dito sa lungsod ng Coronadal, sa lalawigan ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Shahana Duerme Mangasar ng PIA SOC Sergeant. Nagmistulang totoong emergency ang sumalubong sa mga taga Davao City kagabi habang isinasagawa ang kauna-unahang nighttime simulation exercise sa buong Region 11. Iba ito sa mga nakasanayan na isinasagawa sa umaga. Ang aktibidad na ito ay disenyo para subukan ng interoperability at mabilis na pagkilos ng mga responder kung sakaling may operasyon sa gabi at walang sapat na liwanag. Ipinakita ng mga otoridad ang kanilang kapasidad sa pag-rescue o pag-secure ng lugar at sa mabilis na pag-rescue sa mga biktima. Mahigpit na ipinalalo o pinapaalala sa publiko na ang nasabing aktibidad ay bahagi lamang ng patuloy na kampanya na culture of security para siguruhin ang kaligtasan ng lahat.
0: Samantala, inilabas na ng Malacañang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa 2027. Kabilang sa regular holidays ang New Year's Day, Holy Week, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day at Rizal Day. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception of Mary at Huling Araw ng Taon. Additional special non-working days ang Chinese New Year, Black Saturday, All Souls Day at Christmas Eve. Special working day naman ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25. Hindi pa kasama ang Idil Fitir at Idil Adha na itatakda ang mga petsa sa hiwalay na proklamasyon.
1: Handa nang magpakitang gilas ngayong gabi ang ating pambansang TV anchor na si Diane Kerrer sa isang fitness competition finals night sa Quezon City. Patutunayan ng ating primetime host na hindi lang siya pang newsroom kundi rain na rin sa fitness stage pagdating sa ganda at lakas. Bukod sa kompetisyon, celebration din ito ng dalawang dekada ng pagbibigay inspirasyon para sa isang active at healthy lifestyle. Mas magiging star-studded pa ang gabi dahil sa inaasahang dadalo ang mga A-list celebrity at brand ambassadors para makisa sa finals night.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
1: At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Hanggang sa Lunes, ako po si Kenneth Pasyente ng inyong pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan ang kahaponan.
8: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: hatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa bansang India na para dumalo sa 18th BRICS Summit.
3: Headlines.
2: Pagbasa ng sakdal sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, pinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court.
3: Headlines.
2: Pangulong Marcos, iniutos na ang pagtutok sa insidente ng nasunog na MV June Aster sa katubigan ng Palawan.
3: Headlines.
2: House prosecution nagkaroon ng recap patungkol sa issue sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines.
2: MILF tiniyak ang mapayapang pagdaraos ng BARM elections. Mas maraming checkpoints inilagay.
3: Headlines.
2: League of Provinces of the Philippines binigyang diin ang malaking benepisyo ng mga residente sa pamamagitan ng Local Government Support Fund.
3: Headlines.
2: Department of Energy tiniyak ang mas stable na supply ng kuryente sa Visayas sa susunod na linggo.
3: Headlines.
2: At secondary price cap sa presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao ipinatupad na ng ERC.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay September 12, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si FM Guide at ang inyong tagapaghatid balita.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos nasa India na para sa pakikibahagi sa 18th BRICS Summit. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa New Delhi, India na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa 18th BRICS Summit. Sa departure statement ng Pangulo, sinabi nito na bilang tugon na rin ito sa nauna ng imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sabi ng Pangulo, sa pagbisitang ito, mayroong dalawang misyon ng Pilipinas. Una, katawanin ang buong ASEAN region sa 2 araw ng BRICS Summit kung saan magsisilbing bosas ang bansa sa pagpapabatid sa tindig ng ASEAN sa ilang usapin alinsunod sa mga isinusulong ng rehiyon, partikular sa linya ng peace and security at paglago. Sabi ng Pangulo, mahalaga na mapag-usapan ang mga issue na nakakaapekto sa bawat nasyon at sama-samang gumawa ng mga hakbang upang manampasan ang mga ito. Gagamitin niya ang pagkakataong ito upang manawagan ang climate action, mas matatag na disaster preparedness at responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya. Ikalawang dahilan ng pagbisitang ito, ang pakikipag-usap ni Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi para sa pagpapalalim panaugnay ng Pilipinas at India na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tatalakayin ng usapin sa pangdepensa, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, kalusugan, digital cooperation, tourism at direct air connectivity maging ang people-to-people ties. Habang gagamitin rin ni Pangulo Marcos ang pagbisitang ito upang makipagpulong sa mga Indian business leaders na makakatulong naman sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas.
7: Responsible behavior. We thus embark for India, determined to continue the task of translating potential to action and action into gains. Gains for greater economic security for the Filipino people, for ASEAN and its external partnerships, and for fostering broader practical cooperation among players, even of differing persuasions, to support peace, security, and shared prosperity. I look forward to another productive visit to India, to engaging leaders, nations, and entities participating in the BRICS Summit, and to opening more doors for the Philippines and for ASEAN.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iyo pang balita, patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula nang ilunsad ito noong taong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Ani ang nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman o base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at buong bansa.
5: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa rin balita, formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at may posisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederic Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pag-develop ng infrastruktura. Anya ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, ipinagpalibad ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa tatlong counts ng grave threats. Nag-ugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng taong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC nitong Biyernes ng umaga para sa arraignment sa kanyang kaso. Ang arraignment ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampal laban sa Vice Presidente.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa kognay pa rin balita, naharap si Vice President Sara Duterte tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong Nobyembre 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Noong Setyembre 4, naglabas ang Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para litisin siya sa tatlong kaso. Nagpost naman siya ng kabuuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si VP Sara sa Korte Suprema upang questionin ang jurisdiction ng Department of Justice at ng QCRTC sa pagsasampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang impeachable officer. Humiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Nauna nang igiriit ng depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakupong impeachable officer, habang paninindigan naman ng prosecution na walang legal na hadlang sa pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pino na ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Sa isang news conference, sinabi ni Adyong na malinaw itong conflict of interest. Anya ang nananawagan ay ang pangunahing may kinabang sakaling matuloy ang naturang pagpapatalsik. Binigyang din ni Adyong na hindi lamang ang isyu mga ibinabato ng pangalawang pangulo ang dapat tingnan, kundi maging ang motibo sa mga salaysay laban sa pangulo.
8: Let's say, for some extra legal measures that the president was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest, nakita natin dito. So, sino humihingi na umalis sa pwesto, siya po ang magbibinipisyo.
2: Yan ang bayan ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adio.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Philippine General Hospital upang siriin ang kalusugan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos din ng Sandigan Bayan ng PGH na beripikahin ang findings sa mga doktor ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ililipat at i-confine ang mababata sa PGH simula ngayong araw. Ginawa ni 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang payag matapos ang dalawang araw ng pagdinig sa mga testimonya ng mga doktor ni Romualdez, kasalukuyan naka-confine ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ginawa ni Justice Secretary Frederick Vida ang pahayag kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinaharap nito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihi, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Aniya, testamento rin ito na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
9: Hiramin po natin ang sinabi ng ating mahal na pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
2: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo ang dating kongresista na si Saldico na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Ko, lalot na is-anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaresto ito at all costs. Inaasahan ni Remulya na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya makaraang masunog ang MV June Aster. Pinatitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations, gayon din ang pagpapanagot sa mga responsable. Kaugnay nito, inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang Maritime Industry Authority o Marine at ang Philippine Coast Guard o PCG na palakasin ang ground operations sa Coron at ibigay ang tulong sa mga nakaligtas, gayon din sa pamilya ng mga nasawi at nawawala. Nagipag-ugnayan na ang marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company na nasunog na barko para sa burial assistance, medical reimbursement at crew liability payouts.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaunay pa ring balita, tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabia na nasa 43 ang naitalang ligtas sa insidente. Anya, 5 ang naitalang nasawi habang bumaba na sa 83 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sinabi ni Cayabia na sa ngayon susubok na ang PCG para sa isang firefighting operation kung saan dahan-dahan ang papasukin ng MV June Aster upang malaman ang dahilan ng sunog. Dagdag pa ng opisyal, nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
10: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon, dadahan-dahanin na rin po natin. Actually kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter no para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopters.
2: Yan ang payag ng Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang balita, Bayan Muna Chairperson Terry Casino at pitong iba pa sinampahan na ng Southern Police District ng kaso. Ito ay matapos silang magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City nitong Huwebes. May report si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Sinampahan na ng Southern Police District o SPD ang pitong individual kasama si Bayan Muna Chairperson Teddy Casino matapos magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City sa lungsod ng Taguig nitong Huwebes. Ito ay sa kabila ng isinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum ng nasabing hotel kung saan naroroon at nagsasalita ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay SPD District Director Rodel Pastor na sinampahan na nila ng kasong direct assault, physical injuries, batas pambansa 880 o under illegal assembly at iba pang kaso labat kay Casino at pitong iba pa. Samantala, patuloy naman na nagpapagaling ang nasa 16 na pulis kasama ang 5 rallyista matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng Southern Police District. Mula pa rin dito sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 na umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabang!
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga, wala pang natatanggap ng formal permits o abiso ang pulisya kagunay sa inaasang kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 pulis ang kanilang ipakakalat sa at sasailalim sa heightened alert para matiyak ang mapayapang pagkilos. Anya, patuloy din sila na ipag-ugnayan sa mga protest leader at organizer. Ang inaasang rally ay isang taon matapos ang malawakang protesta laban sa manumalyang flood control projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ng martial law declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa gitna ito na mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na rin pinapanagot ang mga sangkot at dawit sa anomalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pag pang pinangahawakan nilang profesionalismo. Anya, bagamat parte na ng demokrasya ang pamumulitika, hindi kailanman may kisaw-saw ang AFP sa mga usaping may political motivation. Dagdag ng Defense Secretary, mananaig ang pagiging non-partisan ng armed forces at mananatili ang katapatan nito para sa bansa.
17: Kasama naman ang politika yan eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadistab dyan. Never.
2: Yan ang fayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng maglabas sila ng desisyon ngayong taon sa isinampang kaso sa Anti-Graft Court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Echo na noong November 18, 2025, inihay ng Office of the Ombudsman ang unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naunang kaso naman, anya, ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na mga kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanapan o dahil hindi mahanap ang akusado.
19: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
2: Yan ang payag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Echo.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa China ang ginawa nitong artificial na isla at iba pang aktibidad sa Panganiban at sa Mora Reef. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang dalawang reef ay malinaw na nasa jurisdiction at soberanya ng Pilipinas. Ayon sa kagawaran, bilang low tide elevations, walang sinuman ang maaaring umangkin sa mga nasabing reef dahil sakop pa sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Gitman ng DFA, ang mga itinatayo umano ng China ay malinaw na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Inilabas ng DFA ang pahayag matapos magpaputok ng flares ng Chinese forces sa hindi armadong aircraft ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ang mga Chinese na nagpaputok ng flares ay nakaistasyon sa Panganiban at Zamora Reef.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling binirada ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga naging pahayag ng Foreign Ministry ng China sa mga naging pahayag umano ni Teodoro sa Seoul Defense Dialogue 2026 na puro provocations at theatrics. Ani Teodoro, hindi siya aktor kaya hindi niya alam ang anumang uri ng theatrics dahil ang lumalabas lang sa kanyang bibig ay pawang katotohanan at ang mga pahayag na sumusuporta sa pag-iral ng international law at rules-based order. Patutsada pa ng Defense Secretary, mas maituturing na isang theatrical conduct o dula sa teatro ang payag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na hindi nila i-militarize ang mischief-free at para lamang ito sa akto ng kapayapaan. Pagtiyak ni Teodoro, makakaasa ang bansa na hindi matitinag ang pamahalaan sa paghihit ng karapatan nito anuman ang maging paninira ng China.
20: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize the island? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
2: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, House Prosecution Team nagbigay ng recap sa issue ng confidential fund upang maipaliwanag sa publiko ang mga naganap sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Melanie Valdos Reyes.
18: Radyo Pilipinas Report.
21: Nagbigay ng recap ang House Prosecution Team upang linawin sa publiko ang mga ebidensya hinggil sa confidential funds bago umusad sa pagdinig ng artikulo ukol sa unexplained wealth. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, mahalagang maunawaan ng taong bayan ang mga transaksyon at kakoneksyon nito sa aligasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ayon naman kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, Ang pampublikong review ng ebidensya ay tumutulong sa mga ordinaryong Pilipino na masundan ang mga dokumento at testimonya na maaaring mahirap intindihin sa mismong takbo ng paglilitis sa Senado. Sinabi ni Adyong nakasama sa tungkulin ng prosecution ang magpaliwanag sa publiko ukol sa paggamit ng pondo ng OVP o Office of the Vice President at Department of Education, pati na ang mga record at direktiba na nauugnay rito. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
0: Para magkaroon ng mas madaling understanding, babalikan po natin yung mga testimony na ng ating mga witnesses para po sa pagkakaintindi ng ating taong bayan. Dahil matagal na muna natin sinasabi ito. Ang legal na premise naman po ng House Prosecution Panel ay hindi kaso na ginawa ng prosecution. Ito po ay according sa saligang batas ay mga aligasyon, mga violations na pagtataksin sa ating tiwala ng ating taong bayan. At klaro naman po yun ay presenta ng mga dokumento at mga testimonya na tumayo dyan po sa impeachment court, and some of them are even hostile witnesses.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nanawagan si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggo sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges. Ito ay sa gitna ng usapin sa pagbabago ng voting baseline at threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggo, naunawaan ng impeachment court ang mga obserbasyon na maaring may ilang senador na islang mapadali ang botohan sa impeachment trial. Pero git niya, bagay ito ng democratic process at kailangan pagdaanan ng proseso para maresolba ang magkakaibang pananaw na bilang ng mga botong kailangan para makapagpasya sa kaso. Sa kasalukuyan, may naunang ruling si Presiding Officer Jesus Cordero na 16 na boto ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Ito'y habang muling pinag-uusapan kung dapat bang ibaba ang voting baseline sakaling 20 senador na lang ang makadadalo sa paglilitis.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mataas ang antas ng kamalayan ng publiko sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Anya, nagsisilbi itong hamon sa mga senator na gampanan ang kanilang mandato bilang mga hukom sa pagdilitis. Ginawa ni Adyong ang pahayag bilang reaksyon sa pinakauling survey ng Tanghere hinggil sa mga panuntunan ng impeachment trial. Base sa survey, 54% ng mga respondent ang nais na hindi isali sa botohan ang mga senador na madalas lumiban o hindi nakadadalo sa paglilitis. 53% naman ang pabor na ibaba o i-adjust ang voting threshold sa 2/3 batay sa 20 senador lamang na aktibo at regular na dumadalo.
0: Well, it only manifests how the people do understand that the impeachment trial is really about them. It's about betrayal of public trust. Naintindihan po ng taong bayan yan at pinapakita nila na yung basic po na requirement para magkaroon ng tapat, impartial, na magiging hatol ng impeachment court ay base doon sa pagkakataong makita, madinig ng mga senator judges ang mga ebidensya at testimonyo ng testigo.
2: Si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang pangunahing balita, tiniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na barn parliamentary election sa Lunes. Nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga leader ng Bangsamoro Moro Islamic Armed Forces o BIAF, ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Ipinaliwanag ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpigil sa local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga-Bangsamoro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iginit naman ng pulisya na walang dapat ika-alarma ang sa karagdaman dagdagang pulis sa checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatus Jr., hindi nito intensyon na magdulot ng panic kundi tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary elections sa September 14. Aniya asahang dagdagan pa ang checkpoints sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong rehiyon. Pinayuan naman ni Nartatus ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na pairalin ang good judgment at palaging unahin ng national interest, lalo na ang paglilingkod sa mga Pilipino. Sa selebrasyon ng 109th na birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., binigyang diin ng Pangulo na dapat maging sentro ang kapakanan ng mga Pilipino sa public service. Hindi rin aniya dapat ito ginagawa para sa personal na interes, bagkus dapat ay para sa bansa at sa publiko. Sinabi ng Puno Ekotibo na isa sa mga tinuro ng kanyang ama ay ang palaging paggawa ng tama kahit gaano pa ito kahirap. Anya ang payo ng kanyang ama ang nagsilbing gabay niya sa paglilingkod sa mga Pilipino. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na ang paglilingkod sa bansa ay hindi lamang nakaatang sa mga taga-gobyerno. Lahat aniya ng mga Pilipino ay mayroong papel na kailangan gawin para sa pagpapabuti ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
22: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
23: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. Bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services as an army, nakita ko po yung mga kaibigan ko na nabubuwis buhay. At ganun din po mga nawawala ng buhay sa ibang grupo po, nakakahinain po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre, mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no, magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa sa lugar na yan, sa BARMM, na maggamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito, lalang paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
5: Napakalaki ng importansya, significance nito. Kasi this will be the first time and ito, malalaman natin, ano pa talaga, itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, mai-elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barangay election sa September.
8: Para sa akin, ang parliament na election na gaganapin sa BARM ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng BARM upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officialist na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
9: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga. Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund o LGSF para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines, National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni Tamayo na ito ang kauna-una ng pagkakataon na pantay-pantay na nakatatanggap ang mga local government ng LGSF. Anya, sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
27: Pangarap talaga ng ating mahal na pulo dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund, ang mga baba sa local government, ito ay simula na ng devolution. Talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government. Kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line sa mga tao natin.
2: Samantala, binigyang diin din ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang binababang Local Government Support Fund. Anya, direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Paliwanag pa ng Gobernador, imposible rin magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguard nito.
27: Pag binaba po ito sa local government, kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pag-control ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng local government support fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman yun infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal na naisubmit yung mga pangalan.
2: Yan ang mga payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
9: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
2: Pinunto ni Interior Secretary John Vic Remulla na dapat nang matutukan ng Kongreso ang pagpapatupad ng reforma sa sistema ng sangguniang kabataan o SK. Ayon kay Remulla, kalahati o 50% kasi ng mga nahalal na SK officials ang tila nawawalan na ng silbi o pakinabang isang taon matapos ang eleksyon. Anya, malaking dahilan dito ang edad ng mga nahalal na SK na pagkatapos maupo ay nagiging abala na sa ibang bagay katulad ng pagpapakasa, paghahanap ng ibang trabaho o pag-aaral sa ibang lokal na pamahalaan. Kaya naman sinabi ng Interior Secretary na makabubuti kung maibabalik ang age range ng mga SK officials sa edad 15 hanggang 19 na taong gulang. Malaking issue rin ayon kay Remulla ang pagkakaroon ng fiscal autonomy ng SK sa kanilang pondo na kadalasan ay hindi na nagagamit ng maayos.
1: The bigger problem arose when the COA gave fiscal autonomy to the SK, making them solely sila lang ang magdedesisyon para sa pera ng SK without the supervision of the barangay captain. Some people thought that it would remove them from the clutches of the barangay captain, but it acted in reverse. Mas naagang matuto yung mga SK na magloko at gumawa ng kalokohan sa pera ng SK.
2: Yan ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pauna-una, accessible voting center sa Ilocos Region para sa mga indigenous people. Itatatag ng Commission on Elections sa San Nicolas. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatakdang itatag sa Barangay Fianza, San Nicolas, Pangasinan ang kauna-unang accessible voting center para sa mga indigenous people, so IP, sa buong Ilocos Region para sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan elections 2026. Ayon kay San Nicolas Election Officer Gina Aquino, ilalagay ang voting center sa Bangar Elementary School upang mapalapit ang lugar sa botohan sa mga miyembro ng Iwak Tribe na nakatira sa malalayong bahagi ng barangay. Bagamat may dalawang voting center na sa Barangay Fianza, sinabi ni Aquino na nahihirapan pa rin makarating dito ang mga botante mula sa malalayong sityo, partikular ang mga nasa mataas na bahagi ng lugar. Anya, abot sa 110 regular voters mula sa Iwak Tribe ang inaasang makikinabang sa bagong voting arrangement. Matagal na umanong hinihiling ng Iwak Tribe ang mas malapit na voting center dahil sa hirap ng pagpunta sa kasalukuyang mga lugar ng botohan. Sinabi pa nito na kailangan pang maglakad ng malayo ang ilang botante, gumamit na espesyal na sasakyan at tumawid ng ilog bago makarating sa kasalukuyang lugar ng botohan. Samantala, naaprobahan ang kailangan sa tulong ni na Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balerbar at Pangasinan Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas. Layunin ng accessible voting center na mapadali ang pagboto ng mga IP sa naharap sa hamon sa distansya at paglalakbay patungo sa kanilang polling place. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa ibang balita, Department of Budget and Management o DBM pinabulaanan ang zero hiring sa public school teachers sa taong 2027. May report si EJ Lazaro.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinabulaanan ng Department of Budget and Management o DBM ang kumakalat na pahayag na walang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027. Sa inilabas na infographic ng DBM, may 31.2 billion pesos na nakalaan sa panukalang 2027 national budget para sa pagpuno ng 64,530 teaching positions sa Department of Education o DepEd. Kabilang dito ang 31,640 na bakating teaching positions at 32,960 na bagong likhang posisyon na inaprubahan noong Mayo 2026. Bukod sa hiring, may pondo rin para sa career progression, teaching allowance at iba pang benepisyo ng mga guro. May nakalaan ding 12.09 billion pesos para sa Enhanced Career Progression System, 5.795 billion pesos para sa Special Hardship Allowance at 3.018 billion pesos para sa training ng DepEd personnel. Ayon sa DBM, malinaw ang suporta ng panukalang budget sa mga guro. Kaya bago umano maniwala sa kumakalat na zero hiring, alamin muna ang bagong datos at opisyal na impormasyon. Ang 31.2 billion pesos na pondo ay patunay ayon sa ahensya na hindi zero ang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ipinagmalaki ng bagong upong hepe ng National Capital Region Police Office na may nakitang 50% decline o pagbaba ng krimen sa Metro Manila nitong nagdaang dalawang linggo kumpara sa kaparehong panahon ng taong 2025. Base kasi sa datos ng Crime Incident Reporting and Analysis System mula nitong August 23 hanggang sa September 8, ang focus crime incidents noong 2025 ay 373. Pero ngayong 2026, umabot lang ng 181, kaya may 51.47% na pagbaba ng krimen. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang mga krimen na nakita nilang bumaba ay carnapping, theft, robbery, kasama na rin ang physical injury. Bili naman ng bagong upong NCRPO Chief sa mga District Director sa Metro Manila. Panatilihin ang malakas na police visibility, managing operations at magpatrolya sa kanilang area upang magpatuloy ang pagbaba ng krimen sa National Capital Region.
13: We recorded a 50% decline in focus crimes here in Metro Manila, at papasalamat ako sa ating mga district directors for the support that they gave our NCRPO para nga mapagtulong-tulungan itong pag-reduce. And ang instruction ko sa mga district directors natin, ituloy itong momentum na ito para we follow through, para manatiling ganun, mas mababa yung crime dito sa Metro Manila.
2: Yan ang payag ni NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology o DICT isusulong ang ASEAN Cooperation Contra Online Child Exploitation. May report si Ray Ferrer.
26: Radyo Pilipinas Report.
14: Alalakasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology ang kooperasyon ng ASEAN countries laban sa online child exploitation at iba pang cybercrime. Ito ang tiniyak ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso sa isang town hall meeting kamakailan. Hinimok naman ng Scam Watch Philippines ang pamahalaan na gamitin ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas para bumuo ng regional front laban sa online threats. Ayon sa grupo, mas magiging malakas ang ASEAN laban sa malalaking tech companies kung sama-samang kikilos ang mga bansa. Binigyan din ni Paraiso na borderless ang cybercrime at maaaring nasa labas ng Pilipinas ang mga sindikatong nagsasamantala sa mga batang Pilipino. Kasabay ito, isinusulong ng CICC ang Platform Accountability at Technical Working Group para maisalin sa konkretong pulisiya ang mga hakbang sa online child safety. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay na pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta. Kabilang dito ang 169 megawatt capacity ng target maibali

0: atin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, pababawasan po yun.
1: Yan ang payag ni Energy Undersecretary Mario Marasiga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio, sinabi ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montagne na ang presyo ng kuryente o load-weighted average nitong Agosto sa Visayas ay pumalo sa 18.9 pesos per kilowatt hour. Anya, sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt hour. Ayon kay Montagnier, pangunahing dahilan dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalo nagpataas sa presyo ng kuryente bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Dahil na opisyal, ipinatutupad na ng ERC ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente na ang magiging basis na ng computation ay per region at hindi na ang buong sistema.
3: Issue na po yung order today lang din po na yung secondary price mechanism in the market be on a per region basis na. Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
4: Yes,
3: Say for example sa Visayas po, diba sabi ko yung system, yung LWAP, the load-weighted average or presyohan dun ngayon.
4: Yes, ma'am.
3: August, kung titignan mo, is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
4: Mm-hmm.
3: Pababa po siya.
1: Yan ang payag ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montagnier.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaunay pa rin balita, kinakailangan ng karagdagang mamumuhuna sa energy sector para matugunan ang matagal ng kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kailangan magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Anya, sa ngayon, itinuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
5: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, yes, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCP-ing tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
1: Si National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang pagpapabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caracas sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natuyo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caracas Regional spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, sinabi ni Becerra na wala pa nabang hinili na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Anya, mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong ang Bureau of Fire Protection at private sector sa pag-supply ng tubig. Dagdag na opisyal, sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara ng state of calamity.
6: We're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magdi-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dito sa mga sa Tagpuyot po.
1: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Makatutulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipatatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging payang ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay ang mga proyekto ng pamahalaan. Anya, pinakamalaking patunay rito ang flood control projects na ngayon ay sinasangguni na sa Project NOAA.

0: upang mailagay ito sa mga angkop na lugar. Dagdag ni Lagmay, ganito rin ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan upang maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
1: Ilang baha ito, maraming mga bagay, pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon, merong ebidensya na kung nagkamali, eh gano'n naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yon. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent, kasi systematic, methodical.
0: The University of the Philippines Resilience Institute at Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Presyo ng ilang gulay sa Pangasinan sumilit dahil sa pinsala ng pagbaha. Mula Radyo Pilipinas Dayug, narito ang ulat ni Mildred Gokia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sumilit ang presyo ng ilang gulay sa Pangasinan matapos masira ang mga pananim dahil sa matinding pagbaha at tuloy-tuloy na pagulat. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag Chairman Engineer Rosendo So, umabot na sa 90 hanggang 100 pesos kada kilo ang farm gate price ng talong mula sa dating 20 pesos kada kilo. Halos tatlong beses din ang itinaas ng presyo ng ilang lowland vegetables habang halos doble naman ang pagtaas sa mga gulay na itinatanim sa upland areas, kabilang sa higit na napinsala ang kamatis, talong, pechay at iba pang lowland vegetables. Tinatayang halos 600 million pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Malaki rin ang epekto sa fisheries, particular sa mga mabababang lugar sa Calasiao, Dagupan City, Mingayan, Binmalay, Labrador at Bugalyot. Nagbabala si So na maaaring madagdagan ang pressure sa presyo ng pagkain at inflation sa gulay at isda sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayong, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nananatili sa upward trend ang presyuan ng mga produktong petrolyo base sa ikaapat na araw ng trading day sa Mina Flats, Singapore. Inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOMB o DOEOIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos and 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Anya sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos and 34 centavos kada litro. Anya Abad, mas nag-iiba ngayon ang presyo ng diesel at kerosene kaya mas mababa ang naitalang taas presyo, ngunit ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng tatlong araw na trading day. Dagdag pa na opisyal, ang nasabing paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod pa rin ang tensyon sa gitnang sila.
4: Diyan ho sa estimate natin mga 2 piso ho at itong gasolina ay umaabot na ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days yung galaw ng international price.
0: Si DOEOIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Husay ng mga artista ng bayan, tampok sa triple bill production na Horacio M. Pirata ng PUP Sining Lahi Poly Repertory. May report si Jared Moreno ng Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ipinamalas ng PUP Sining Lahi Poly Repertory ang husay ng mga artista ng bayan sa pagdala at pagtatanghal sa kanilang triple bill production na Horacio M. Pirata.
6: Tatlong dulang tumatalakay sa mga isyung panlipunan na tumahamon sa nakasanayang paniniwala ang inihandog ng Student Theater Organization ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Tampok dito ang anino ng pagtubos na sumunod sa kwento ng isang hitman at sa kanyang pakikipagbuno sa kanyang konsensya. Sinunda naman ito ng sa babaeng lahat na nagsalaysay ng karanasan ng kababaihan na tumamon sa pananaw ng kasarian at sekswalidad. At mga halimaw rin kami na nagtanong kung sino ang tunay na halimaw sa lipunan. Ayon kay Pearl Mike Arcena ng SLP, nagsisilbing boses ng lipunan ng teatro sa pamamagitan ng makabuluhang mga kwento.
7: Sina-challenge na itong play at prod yung mga paniniwala na nakagisnan na ng mga tao. Yung tabo sa society, ano ba yung scientific approach dapat, ano ba talaga yung mga totoong nangyari, at ano yung mga kwento na hindi pinapahatid sa publiko.
6: Naitanghal na rin ang mga piyesang ito sa Virgin Love Fest at kinilala sa Carlos Palanca Memorial Awards. Magpapatuloy naman ang huling araw ng palabas ngayong Sabado, September 12 sa tanghalang PUP COC Grounds.
5: Ipinakita ng mga palabas ang mahalagang kwento at isyong panlipunang madalas ay hindi na pag-uusapan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, US President Donald Trump tumanggi sa panawagan ng Saudi Arabia na maglunsad ng pag-atake sa Houthis. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Hindi pinagbigyan ni US President Donald Trump ang umunay panawagan ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na magsagawa ang Estados Unidos ng direktang pag-atake laban sa Houthi forces sa Yemen. Ayon sa ulat ng Axios, dalawang beses tumawag ang Saudi Crown Prince kay President Trump upang hilingin ang agarang aksyong militar kasunod ng paglala ng banta ng Houthi sa Saudi Arabia at sa mga rutang pandagat sa Red Sea. Gayunman, sinabi ng mga opisyal ng US na walang plano ang administrasyong Trump na magsagawa ng direktang operasyon laban sa grupo. Sa halip, palalakasin ng Washington ang pakikipag-ugnayan at pagbibigay suporta sa Saudi Arabia habang iniiwasan ang panibagong digmaan sa Middle East. Samantala, nagpunta sa Saudi Arabia si US Central Command Chief Admiral Brad Cooper para sa emergency coordination. Patuloy namang minomonitor ng Estados Unidos ang sitwasyon sa Red Sea at sa Bab el Mandeb Strait na mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas.
2: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang kahaponan.
9: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
11: Radyo on the Go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kinabuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupon!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin.
3: Explore na natin.
4: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influence na yan.
2: Radyo Magazine.
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.